0: facial repair. O kanuno sab sila'y baligya nga Pure Honey. O gipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pray sa pagkontak sa itong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913 Octaviano Tilore.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: IKU Gold, ang mas kipakusog ug mas kipepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, tugs, tuga. Tugs, tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa

0: Podcast. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your Interval Music Station 96.1 Infinite Radio, captured by Christian Bautista featuring City Navarro. At ang oras may gala, alas 8:09 na. Ayon, welcome sa tuwang programang Top Radio Hits Morning Edition. Ikaw pa ninyong DJ, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahalag walay gumma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Huwag madunggan sa ta sa 90.9 Light FM o sa 94.3. Ayan, so Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw karon adlaw Biyernes may gala. It's Friday, June 12, 2026. Yes, good morning sa itong mga Tig Paminaw. Diha sa itong transmitter side. Diha sa transmitter side. Diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo talaga sa mga asaman mo na dungog or asaman mo na minaw karon. Okay, good morning kang engineer diha og sa Rita Compound diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kay ninyong tanan. Good morning! Ayon sa mga gustong mag-text, magpatimbaya, song request, panawagan, guban pa. Ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Well, good morning sa itong mga tigpamina karon diya sa Lydia and Tony Itri. Ayan, sa mga gustong mamahaw diya. So available na dito sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Loyo sa Cesar Ono. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Oribia o siya mga staff diha. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sila Hang Balay sa establishment, kung asa ba sa office na ba mo or nanabos sa mga terminal. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so amping-amping mga higala. Kaya muraga naglangi ato ang panahon karon kang Diris Panabo City. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga Lagyong Dapit. Kung asa mo naminaw karon, ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Og sa mga nag-andam-andam og pamahaw diha, ayan, so sa to ang sundandra mga higala. Ay, murag lami ikaong pamahaw ron kay para kusgan, of course, kusgan pag-abot sa trabaho. Para na ay kuan ba kanang unsa itawag yan, para makakuan ka, maka una-una kag tarong kung nakakaon ka. Ayon, kung dili mo kakaon og pamahaw, murag maglibog imong mind, perminti lang ang maglagot. At oras may gala, alas 8:12 na, o kaning oras hatod ka niyo sa mga produkto sa Kuti sa Mistisa.
1: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Kutis Mestiza lang yan.
1: Kutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Kutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Kutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Kutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Ayun, so sa mga nangita o Kutis Mestiza mga igala, ayun, so available na dress sa atong istasyon o available po diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayun, so ato ang mga nangita o Kutis Mestiza. Ayun, so available na dress po sa Panabo City mga igala. Nataya carrot papaya soap and glutathione sa mga naay mga acne diha, mga oily skin, mga uneven skins mga higala. So gamit na mo ga Kutis Mestiza. Ug ato ang paghumot mga higala, ato ang case fragrances sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo og case fragrances. So available po diha sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Ug available po diri sa atong istasyon sa Panabo City mga higala. Ayun, so sa mga naay trabaho, office work, eskwela mga higala, ayan, so sakto kay nataya pambabay and panlalaki. Kung gusto mo aggressive na pahumot or na may pang chill na pahumot, ayan, so dugay na mawala sa sanina, ayan, so gamit na mo ga case fragrances. Huwag sa ito ang kwan mga higala, ito ang produkto sa JQ's Marketing, ito ang Mega Pure Herbal Capsule o Mega Pure Herbal Coffee mga higala, available na diha sa mga piling butika sa Bukidnon o diri sa Panabo City. Ayan. So mga nangita po dahi o tablia mga higala. Ayan. So nadiri ito ang Arian's Best Tablia. Ayan. So available na diri sa itong istasyon mga higala. Ayan, so sa mga wala katuod yung asa itong istasyon na rin sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Ayan, so kilila mi sa PC in. Ayan. So saka lang mo sa floor pa wala kay na doorbell dira sa gawas para matagad mo sa sulod. Either ako or si Ma'am Rose. Ayan, so good morning kang Ma'am Rose.
3: Good morning!
0: Kang Tana. Oga, good morning po kang DJ Arian. Ayan, so good morning sa mga DJ Arian.
3: Good morning!
0: Ang mga kapamilyahan o sihang mama. Ayan, so good morning kanyang Tana.
3: Good morning!
0: But before that, ito ang isigutan na ito ang topic for today. Ayan, so manghatag sa taga public service mga higala ha. Ayan, so ipanawagan ang mga pamilya o mga kaperyentehan ni Adele Villar Alcover. 63 anyos, lalaki, nga nakaroon sa kustudiya sa Daco Sugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo, gipangita sa inyohang banay, bisita siya sa Daco Sugian Home for the Age, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Or pwede po mong mag-text sa number na 0968-207-8592. Ayan, 0968-207-8592. Ayan, sa mga kaparintihan o kapamilya ni Sir Adele Villar Alcover. Ayan, 63 anyos. So, na siya karon sa Daco Sugian Home for the Age, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga higala. Ayan, so sa mga naikaila diha ng mga Alcover family. Ayan, so pwede ninyo bisitahon dito inyohang si Sir Adele. Ayan, so syempre na yung nagpakakwal sa ito, nag-message, nag-email, nagpatabang sa nangita o kakabanang ikaparintihan o kapamilyahan ni Sir Adele. So kita mismo, dress station, maghatag-tag public service mga higala. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, so but before that, ayan, so ato sa ning basahon dito kang 4153. Ayan, hey Papa Kebs, good morning. Ayan, good morning si mga 4153.
3: Good morning!
0: All the way from Manulet. Ayan, so Kanto Gamaw. Ayan, so good morning si inyo ha diya, ma'am.
3: Good morning!
0: Ang mga staff diya. And ano sa ba? Baker ba? Ang tiga, tighimo og pad.
3: Ayan!
0: Si tawag, tamang term, ana.
3: Ayan!
0: Ayan, so gikan kang 8126. Ayan, morning Papa Kebs. Pa-shoutout ako sa kong palalabs nga si Nilbert Bintulan nga hardworking kaayo. Ayan, huwag ako ang bayaw nga si Neil John Bintulan nga kugihan kayo magpakaon og mga manok og iyang asawa nga si Kyle Dulatre. Ayan, salamat. Ayan, so good morning kang 8126. So good morning sa inyo nga palalabs na hardworking kaayo. Ayan, so ayan, si Basa Sir gani, kugihan gani, automatic na na siya reward pagkagabi. Ayan, so good morning sa ito mga tigpaminaw di ha.
3: Good morning!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, mga higala. Ayan, so ito ang topic for today. Ayan, so unsay mas makalagot. So may makalagot sa inyo, mga higala. Kanang sigig scene o kanang sigig typing o niya wala ni reply.
3: Ayan!
0: Ayan, so namang ko na mga higala sa messenger, kanang mukulit ng typing gani, na bisag wala, gisen, typing gihapon.
3: Ayan!
0: Saan sa may mas kalagot sa inyo, mga higala, kanang isin mo, or kanang sigig typing diha sa messenger. Niya, wala ni reply.
3: Ayan!
0: Ayan, so text naman sa itong hotline number, just 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so for sure, mga higala, ato ang mga listener, daghan yung ipang-sin diha.
3: Ayan!
0: Or gisin lang siya. Kaya dili siya, dili kabet. Or ka na mag-typing may gala. So, napayuban po mag-message po na, nga no, sigig typing. Wala ka balo kung reply ba or dili. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa palengke mga gala, diha sa Ulingan, diha sa mga karne mga gala sa New Public Market diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kanyang tanan.
3: Good morning!
0: Ito ang mga tigpaminaw diha sa terminals. Ayan, ito ang mga drivers karon, ito ang mga sweet lover. O ito ang mga conductor. Ayan, so dili na sila mawala kung kunay driver na ay conductor.
3: Ayan!
0: Ayan, so dirita sa kang texter. Ayan, so 3937. Ayan, so okay, sige, tanaw na to. Magkwanta, mag-inquire tani si Muhanggi, ang Muhanggi text mga higala. Ayan, gikan kang 3937 kay nag-asya kung unsa daw ang official official na plitihan ayan sa pedicab ayan sa mga estudyante ayan sa mga unsay taripa na plate jud kay namo ikasagaran gud na pedicab na usahay na ay mulabaw na isay dili labi na gating klase ayan so ngutan na sa ta kung unsa ato ang official na taripa diri sa Panabo City mga higala. So wata ka balo basig sa Carmen siya nagtext wa may address po ayan so ato anang iskut address sa unya try na to ga inquire na to unya ayan sugikan so, kang 5009 ayan 5009 ayan hi Mr. DJ ayan so hello si Muha ma'am sir takila day ang dusina sa tablia nanay nini of San Pedro Panabo Wharf ayan so ayan tanata kang DJ ayan pila ang isa ka dusena
4: ayan
0: ayan so DJ ayan pila daw ang dusina sa tablia ayan so ako asang kontak mo si DJ ayan pila ka dusina. Ayan, so good morning kang nanay nene of San Pedro Panabo Wharf. Ayan, so direkta sa to ang topic for today na unsay mas makalagot kanang sigig sin or kanang sigi oga typing.
4: Ayan!
0: Ayan, so sa mga gusto mo text, ayan, text naman sa 0912-175-1291. Ayan, so sa pagbalik na to mga gala, ito ang pangbasa ng mga nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, so automatic yun si Ma'am Rosa Pisanba. Ayan, so muna, sana all!
4: Ayan!
0: So ito ni Ma'am Rosa Pisanba, niya, ito ang basa ko ni Muhang gitext na comment.
4: Ayan!
0: Ayan, so mga tagsatag mga OPM ng mga kanta mahigala, ikan kang Eric Santos, entitled Kung Akin Ang Mundo. Ayan, so sana all, Kung Akin Ang Mundo. Dito lang sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaupan ninyo DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: Nga taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akuang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na boost ang akuang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud ka ayong salamat, MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Moving ebidensya sa kaayuhan.
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
3: Oh no!
2: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
4: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:36 na. Kaning oras hatod kaninyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa luyo sa Cesar Ono sa Daang Palengke diri sa Panabo City. Uga good morning kang Mama Lydia Uribia og sayang mga staff diha.
5: Good morning.
4: Og kaning oras sa hatod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading Products mahigalayon sa mga nangita og mga produkto ni Nong Lading. Ayon sa available na diri sa atong istasyon mga higala. If ever na mahutdan mo diha sa mga paborito ninyong mga butika, available diri sa atong istasyon. Ug ato ang Kutis Mistisa. Ayon sa mga gusto nga hamis ang pamanit. Gamit na mo ga Kutis Mistisa o sa tuwang pahumot na case fragrances. Kinigyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Pop Kebs ang nagsasabing bahalagulay guma, basa na ay kwarta. Yes, good morning sa ito ang mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio o madunggan sa ito sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
5: Good morning!
4: Ayan, so ato asaning mag-public service na patamay kala sa panawagan ang mga pamilya o mga kaperintehan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anakaroon sa kustudiya sa Dako Sugian Home for the Age Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Nagkamog ipangita sa inyuhang banay, bisita sa Dako Sugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, District, Davao City. Ayan. Or i-text niyo sa number sa 0968-207-8592. Ayan. Ayan, so dirita sa to ang texter. Ayan. Ayan, gikan kang Nanay Nene. Ayan, tagpila dahil ang dosina sa tabliya, Nanay Nene of San Pedro, Panabo Warp. Ayan, so good morning si Muha, Nanay Nene. Ayan, so 100 daw ang dozen sa tabliya kang DJ Arian. Ayan, so Arian's best tabliya, mga igala. Ayan, so 100 pesos ang dozen. Ayan, so dirita sa to ang topic na, ayan, sa tuwang topic for today na unsay mas makalagot kanang sigig scene o kanang sigig typing unya wala ni reply o ga ngano. Ayan, so sa mga gusto mo habol og text, text lang mo sa itong hotline number 0912-175-1291. Ayan, ayan, so ito aning basahon na niya ito ang nag-text. Good morning si mo DJ, para nako kanang sigig og scene. Taas na kayo imuhang gichat tapos gisinra ka, wala ta kabalo unsay tubag, pareha rasad na sa relasyon nga nag-asa ra di ay ka pero nag-asa ra di ay ka para niya pero wala di ay. Wala may gala na wala bitaw na magsakit medyo yung buhat nga no kanang isinra ka kanang ganyan nga nana mo sa middle of or your conversation kanang nagkuha na ba kanang nana sa climax sa conversation ba niya gisinra

0: Ay, ayan, sa mga nakasagaran may gala, maglagot na lang, dili na lang replyan balik kung unsa ba kanang isin kag mga tulok ka oras. Ayan, sa drink kang Rosa Pisana, ayan. Ayan, ang pinakalagot jud ka nang isin ra ka, di jud mo reply from Rosa Pisana, ayan. So, okay na, mga gala, basta isin ka, feeling mo na nadili sila interested replyan ka.
1: Ayan!
0: Pero po ingon po mga gala na kung isin daw ang isa ka message, okay rin, no? Kaysa dili isin.
1: Ayaw!
0: Pero ang uban po, mingon po sila ga, ay wala gisin nila, basig busy pa, naaguroy gihimo, or naaguroy ni balik sa work. Manang uban, makasabot sila kung wala gisin, pero maglagot sila isin. Kay base siguro, nasin na gani, wapadyod reply eh.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dito ka ang texter 6477. Good morning sa mga DJ. Para na akong makalagot yun og sigig scene. Kunya, walay reply. Kay nga naman, igo raman basahon atong chat. Pagana rana sila og naay tuyo. Unya, kita manginanglan ani wala oy. Kalami na lang jud ko si on. Ayan, so tama jud mahigala no. Dagan jud naglagot sa mag scene lang.
1: Ayan!
0: Ayan, so diri kang texter 0894. Of course, DJ, mas lagot ang sigig typing. Nya wala i-reply kay nag-expect man kag na unya ang ending wala di ay kamo. IST wala di ay reply. Shout out na ko si Ate Jessa Papakeb Seal. Si Linlin ni ng Santo Tomas.
1: Ayaw!
0: Ayan, sa mga lagi nang sige tayo, ang ending di ay kay walay kamo or walay nag-reply.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dito sa isa ka-texter, gikan kang 2356. Ayan, makalagot yun ko anang isinra ko, papakayon sa bakay, mura mag naay kasuko kay isinra ko. Pero pag naay kay kailangan, dali-dali mo chat o reply. Sige lang, makabalos rajod ko di siya. Shout out na ko itong sigig scene sa ko ang chat.
1: Ayaw!
0: Wala kita may gala kanang sigig scene. Ano bitaw na ako nung isini mo, ano di man ka mo reply.
1: Ayaw!
0: Pero siguro ka nang patapos siguro na na mga message siguro. Kasabot ta kay wa naman ending naman sa inyo hang conversation. Pero kung nasa tunga-tunga niya isin lang ka ayon sa so, mo nang foul na si Muha.
1: Ayaw!
0: Ayan, so i-shout out din ako ato ang mga tigpaminaw diha sa Karwasya ni Skoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Ulang family.
2: Good morning!
0: Sa mga Donato family. Sa mga Tulibas family diha sa Matina, Aplaya. Ayan, so good morning kang Ati Kring Kring, Kuya Jim.
2: Good morning!
0: Diha sa Katalunan Pequeño, diha kang Kuya Jong Jong. Ayan, kang Ati Chin Chin. Ayan, so good morning sa iyo, hati.
2: Good morning!
0: Sa mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, so manang sila kay panggabi man sila mga virtual agent and call center. Ayan, so Kuya Janjan and si Jendry o kang LM. Ayan, so good morning sa inyo hadiya.
2: Good morning
0: sa so, mga teachers karon di ay. Ayan, so good morning mga gaway klase kaya Independence Day mga higala. Ayan, so relax sa to ang mga estudyante karon. Siyempre taas kaya to ang weekend mga higala. So naiuban na muulig bukid, naiuban na naiplano na mo atong samal maligong dagat or mag-usa ba, mag-hiking ba, na iba na mag-jogging-jogging.
1: Ayaw!
0: Day one, jogging. Day two, wala na.
1: Ayaw!
0: So, napayuman po na kanang usuron, kanang pickleball. Ayan. So, wala pa ka-try si Papa Kev sa pickleball. Kaya mura naman siya kanang tennis good na, usa to, mura kahoy mo siguro itong ipadil siguro.
1: Ayaw!
0: Ayan. So, mura namang roya pickleball rin sa Panabo City. Ayan. So, mag-search ko kay pwede siguro na mag-pickleball ta dire sa Panabo City mga gala. So try na to kung alisod ba dyan.
1: Ayaw!
0: So, good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan diha sa Rita Compound. Ayan, so good morning kay nito naan.
2: Good
0: morning! So mga kumanan diha kang Sir Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so good morning kaniyang tanan.
2: Good morning!
0: So mga munisipyo diha. Ayan, sa terminals diha. For sure, bugnaw kayo diha.
1: Ayaw!
0: Ayan, sa dirita ka texter 3788. Good morning sa mga DJ o sa mga Tig Paminaw. Ayan, mas makalagot ang mag-scene DJ oy kay labaw na kung nakay tuyo. Dili ka replyan, unya, nag-scene ra. Kalami isulod o sa ko, ha ha ha.
1: Ayaw!
0: Ayan sa mahigala. Ay, pa isulod o sa ko, mahigala. Ay, bisig makasala, pod ka ba? Muna mga igala, pag nagi tuyo or nabay mga importante mga conversation, ayos mo nang ayaw na jugsin. Ang ender mangod sa usa ka conversation, kanang usaba ka nang mag-react ka sa message or magbutang kag emoticon. Ano na dyan ang ender sa message dyan? Pero ako na mo sa tunga-tunga, kanang nakay tuyo, nakay na malihog, niya isinra ka. Mo reply like after an hour or 30 minutes, ayos so, mo nang usay foul kay na. Ayan, so dito sa isa ka-texter, akong kalagutan ka na sigira og sin, dili mo tubag pangutanon para makabaluta, para dili ta maghulat-hulat. Taas na kayo akong chat, DJ ba, pero gisinra sa Kurimao. Ayan, so kuha po. At oras may gala, alas 8:45 na. Ayan, so pagbalik na ito may gala, ito ang pabasaw na ito ang nag-text. Sa ito nga topic for today, na unsay mas makalagot ka ng sige og sin, or ka na sige typing unya wala di reply. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so mga tagsawag awit gikan kang Maroon 5, entitled Love Somebody, din sa top radio hits, Morning Edition. Kapan yung DJ, DJ Papa Kev. So I'll be right back.

0: Ayan, so we're back mga higala. Ayan, so ito na rin pangbasahon na ito ang nag-text. Ito ang topic for today. Kaya it's already 8:49 in the morning mga higala. So gamay na lang tag-oras. Ayan, so ano yung pangbasahon ng texter 3677. Ang makalagot sa ako, kay Sigig Sin sa akong chat. Buchat lang pag naikailangan sa ako, DJ. Ayan, si Kiara ng Tagum City. So good morning kang Kiara. Ayan, si Kiara.
1: Good morning!
0: So gwapo kayo, kung gwapo kayo ngalan, Kiara. Ayan. So, dito sa ban pa nag-text. Ayan, good morning si Moha, DJ. I-shoutout din ako ang mga Urais family. Ayan, so good morning si Moha. Urais? Urias. Ayan, so I'm sorry mga gala. So, di kinako ka-pronounce. Ayan, sa last nag-text. Ayan, good morning si Moha, DJ. Ah, makalagot ka ng taas na kay kagitay po niya isin lang di ay kabisan online ka kalami na lang jud i-unfriend. Tama na mga gala pag di mang reply isin raw i-unfriend it. So ayan, so Papa Kebs, para si Moha, Papa Kebs, asa mas makalagot ka na sigig scene or ka na sigig typing o niya, wala, may reply o nga, no? Ayan, so, syempre, mga higala, sa kwa mag-higala mo rag scene siguro, kanang typing di, mga ko maghulat good na saya, iban, mag-chat, niya, makuha ko dito, syempre na may typing, ana. So, di man maghulat si Papa Kebs. Maghulat naman si Papa Kebs kung mag-notify akong phone na ay mag-message. Pero kung namo sa conversation niya, maputol niya, isintra ka, ayos mo nang dili jud ko ganahan. Waka kabalo kung di siya ganahan mo reply na. Or gitaman lang jud og reply. Ayan, so na po iban mga higala, makasabot po ko sa ko ang mama po usahay ka ng, siyempre, mama man or isa ba ka ng mga uncle good mga sa mga na magchat. Di po yung mga senior. Ayan, sample akong mama. Ayan, so nami mga message niya usahay mo ingon ko siya mao na ko pangutan niya isira ko niya. Masabot rapod ko kay masisiguro na siya sa school. Ayan, so isa ka teacher man ako mama, so basiga di siya si pwede mag cellphone ba in the middle of the class, wala makasabot punta na basigisin o niya rataan eh. Niya rata reply ni mama ani. Pero ka nang mag-chat ka niya, dili nila isin. Ayan. So, dili na murag sakit sa kong buot. So, basi siguro busy kay sila, dili kay sila nagagunit og phone. Ayan. So, inana na siya may gala. So, example, akong kuya, pag i-chat mo kong kuya, ayan. So, di na siya mag-sin. Mga after 2 to 3 days. And baka sabot naman po ko kay kuan man po siya, busy man po siya na kuan po na yahang trabaho. Ayan. So, kanang mag-sin-sin. Ayan. So, kanang lisod yung kaya na. Ayan, sana pa iuban mga higala. Mga ato ang mga ipaminaw karon na syempre na yung mga crush or uyab-uyab. Syempre kung isin ka sa isa ka uyab, bago pa lang uyab niyo, masakot na dahil kami muna, giilisan ako niyo. Ayan, so more to topic na to mga higala, no? So kung isin man ako wala, ayan, so palang ka ng taas lang na pasensya. Kung pila na ikadlaw, gisin gihapon ka, ayan, so i-unfriend na lang na, oy. Ayan, so salamat isa na sa to ang mga tigpaminaw may gala. Ayan, so sa mga tigpaminaw ko na may gala, sa mga gusto mag-promote sa ilang negosyo, available atong station mga gala. So pwede mo mag-contact dari o pwede mo mag-add to dari sa atong station o dira sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so pangitalan nyo si Sir Kelvin and Sir Paeng. Ayan, diha sa Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you ko isa na sa to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so kabulo ko na ato ang mga Junakins mga higala kay walay mga trabaho, ay walay mga eskwela. Ayan, so manang relax-relax sa ilahang mga balay. Ayan, so ay makalimot ko ga pamaho mga higala ha. Ayan, so next week na po ito mag-uban-uban kay Friday na mag-udron. Ayan, so same time, same station. Ako pasalamatan ako mga kaubanan dere sa atong istasyon. Ay la Ma'am Rose, kang Attorney Ulysses, sa Labaw, kang Engineer, kang sa to ang mga tigpaminaw diri karon, sa to ang mga news anchor, news reporter, and ako DJs nako. Ayan, og ato ang mga black timer, og ato ang mga advertiser. Ayan, so thank you po sa tanan. Ayan, so ito na nga palakpakan nato sila. Ayan, so ay makalimot mga gala, unya ang programa ni Nong Lading, ang EXL program, and kang Tito Val. Ayan, so dako na kayang tigmo mga gala, o sa uban pang mga programa sa atong session. Ayan, so next week na pa na mag-unuban, same time, same station. Ayan, so kinigihapan ninyo DJ Matang Buntag si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahalag walay guma, basta na ay kwarta. Ayan, so hatag sa kog last na awit gikan sa The Fray, entitled Never Say Never.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tanawag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid og mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ania na ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
1: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabos City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Si Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom o Mega Pure Coffee, maglisod ko o bawas. Aduha ka-adlaw, tulog ka-adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na pungko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kaya kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radio nga. O lagi na, stingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko din ka-ano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gitinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
6: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay o luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
4: high, we were so high. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wako makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa high katulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Tubag bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule. Amylite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule. Amylite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Health! Health! Health! Alert! Gauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibong IKEA capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
5: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay na ato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan nga no mas gipakusog nato ang eye care herbal capsule og nahimo kining eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw,

0: aktibo ani. Salamat kaayo sa eye care. Tistingi po ninyo. Chona ni sa Banay-Banay.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
3: O para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni Gyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatol, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients: hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pakusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na kung nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaninga to ang gitawag kung tiyan. Gitawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Kunya, left, lower quadrant, mga pinangga. Arita karon kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya, pinangga, sa pusod. Nagi kag left to right, mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder. Kunya, sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder, then usagan nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga o katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod niya area ha? Inya mudaga na siya pinangga paingon sa right, paubos sa right, lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa, paingos dugan. Gikas pusod, paingos dugan ha? Sa tuong nabay sa tuang tiyan mga pinangga, basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga ang nagyapati sa iyang appendix. Naa siya'y appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap kay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giatake na sa pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodo na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muni pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Nya babae nga doon na sila gitawag na to left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sbugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. Unya katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinangga. Unya katong dunay mga uterine fibroid or polyp mga pinangga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kulot. Magsakit ng sawala nga ubos na bahin. Modo na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na pud ta sa right side. Right side mga pinangga, mo na ilhan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis. Katubang mga tao di magud hingalibang. Unya sunod pinangga duna sila ay duna mga pinangga ay sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag na to og mga polyps, maugyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direta na pud musugod sa left side mga pinanga, no? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong nag-heartburn. Nag-heartburn mga pinanga. Lisod o ginawa, sigit panugtab ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Tingaka nga sigi kalibang, no? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na buta sa right upper abdomen. Pag mao nay magsakit mga pinanga ha, kanang gyud ang right upper abdomen mo na may atong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinanga ha. Labi na nay halo butod-butod kana mga pinanga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem. Labi na medyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bapod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga bisan asa naman ito magsakit naman tibok akong tiyan o di masabtan. So nagpasabot ka na pinanga nga doon na kay gitag na ito endemic triosis mga pinanga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitag na ito internal injury. Labi nag na disgrasya ka kanag to ang napaod ni mo pinanga kanang na yung imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinanga. Uy, bantay taha kay basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinanga na ade na himo day siya inflammation paghubag pinanggag pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinanga na doon na sila'y indigestion maupo daw na'y batikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no? Nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress ka mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit inyong tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muli mga pinanga at isgutan karon about aning atuang gitawag o abdominal pain mga pinanga, ha? Sa nagkalilahi yung area sa kuntiyan. Sa ato ng Bisaya, basta mo yung huwag, aga sakit akong tiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuo ba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon, naanamoy nasama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay mga pinanga, niya atay nagmalampuson mga pinanga, no? So, sir, sa ti pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Alex Kinikito. subdivision.
0: Asa to?
2: Liseral di subdivision.
0: Liseral subdivision Panabo City. So pirmirong ani ni sir gasungkod gini siya. Gasungkod mi aging Miyerkules. Nya karon unsang pizza ron? 26. So katong mga ani siya mga 21. Diri ni siya sa Panabo Clinic ha. Unya after 1 week sir pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir maka mabuhi ana imong sungkod?
2: Isa lang ka sungkod pagsaka, isa lang ka sungkod.
0: Pagsaka nagisa ka sungkod pero diri sa taas. Wala na sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir nga di nagyug ka makasungkod. Nasa sir kay dako daw na sakit pa ni kay 1 week pa manggod. Wa pero nibalik na iyang mga kalsium potasyum. So, ang ato ang matanggal ng uric, kaya mabalik tong cartilage. So, mo na si sir, dancer naman ni si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol
0: taas. Nya prostate ni mo og fatty liver. Amo ni magpunga si sir. Unang gi-advise na ko si sir nga og kita man siya mga guwapahon, dili siya may patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan gyud. No? Mo na mga pinangga. So, mo man nga naa gyud tay alternative ba perminte. Unya, sir, sa isa ka semana, kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag-cleansing si Giglibang. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka? Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pagyan na to ang Diyos. Unsa may mo ikaingon, sir, sa herbal? Kay i-compare nimo sa umang pagpanambal nimo.
2: Herbal. Suway lagi ta sa ilang. Di bawal bitaw? Oo, binato sa bulan. Bulan ta sa ilang advice. Dali na tayo.
0: Nakita din ni sir. No? Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-experimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawas sana, sir?
2: No? Ganit ako karoon na hindi sa bulan sa
0: mo nang sinog, di gini mo sugot kay magdugang mag-uric.
2: Gusto mo nato na maayo ta.
0: Mo managing on sir, pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga. Unsay panawagan ni mo sa obang nagmasakit on po sir nga, wa pa kabalo diri.
2: Ay, katong mga may pag-asa ang dibati, pupura pa, dibati.
0: Sa clinic ni
2: clinic ni do lagi lagi do layo
0: gyud so mo na mga
2: iwan sa tingi batik
0: kwan nang gyud ka nang musubay lang gyud sila sa mga bawal tama
2: mapako
0: tama ginama pinangga kay nga to diri ads life yun sir ama ka nakabalo diri sa clinic. Dito ka sa radyo di Baktas di ay. Mayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni mo ito. Kato yung mga kaubang na gidala di ay. Mayo nakabinta ha po ng Marites po di ay no. Makatabang po ng mga Marites di ay. So muna mga pinangga nga kamo mismo sulayan ninyo then sabay yun nga mumintinan na mo sa mga bawal. Para dili mabalik ang sakit. Mao gina mga pinanga. Mo na yung sikrito sa dali nga. Kaya gani, 1 week pa sir, no?
2: So, kung ano, makapaginan mo,
0: ayaw kayo, so, nakita na ni mo ang imong kaayuhan. So, padayon sir, ha? God bless you, maing pagpaminaw, pag-view sa tanan. Sir, ang sa tuyo-tuyo pangala?
2: Alex Kinikito.
0: Okay, so may pagpaminaw, salamat sa Diyos.
3: Bawal magkasakit.
4: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, sa hatod ka ninyo pinangga sa Duklagit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Lagit ha. Ang ato na po karong isgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong tiyan o atong tiyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, niya mga pinangga, kasagaran nang magbuto, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o dunay appendicitis. Muna, ay magkumpiyansa. Magsige nagigbuto, di mong tiyan yan. Sakit na ganihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito sa bugan sa tuong abahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rayo lang lagi ha. Onya katoko nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstruction sa ilang kidney. Ah, nag-traffic so na, sunod agang graba na, may balas, may bato. Onya katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga nga dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney nga kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbuto. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang mag-gluten, pinangga, magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot, rasyuro niya, na naman na'y heart disease. O niya, mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, ibutod, pagkakit, siblit, pinangga, okay? Nag-LBM, sabay pag yung hangin, no? Kana pa na pinangga, okay na na, yan naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, oh, normal po doon nga naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, mao ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga doon ay mga peptic ulcer, magbutod po din na o doon ay tumor. So, mo doon yung mga pinangga ang mga indication. Okay, so, mga pinangga, ay mong kumpiyansa pag mauna na'y mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa iyo haton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang oras sa ka. Mga pinangga, ha? Okay. So, i-text na lang kayo, programa pa mas blok lagi. Okay, so mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito si mong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul og dahon eh, nalob. Minus mana. Kadali rin na, mubugno na dayon. So buhaton ni mo anak mga pinangga dayon, pag mauna ni magbutod, i-check po na. Kaya masigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom kag palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak mong tugtiyan, karon upper na ta. Dughan o likod di compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugang milaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, gini mo nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kayo sa kabaso ka daw. Nindot kung imang butangan atong 16-1 na to nga mais na kape. Kaya mo palibang to pinangga, unya, kusog mo tumutanggal o acid, labi na itong may mga peptic ulcer. Unya, ang naamtoy activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kayo ng charcoal pinangga mo tunaw o inflammation na may tumor, may cancer. Nga kusog man mo palibang mga pinangga mo cleanse ko ng uling oy. Kabantay mo pinangga nga tanan na itong water dispenser bato man nag-uling ang sulod ay eh, lahi ng mga precious stones or selected stones ang precious diamond na. Onya pinangga nagid sa uling kay mo na sila'y tigsala mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Nga, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispensya. Okay, so, manay buhaton ninyo mga pinangga ha, para matabangan. Dayon, naapunta dito yung Super Wonder Tonic. sa clinic ha, mura nag-snover ang lami, nanghalang kong paipangis. Kunya na po tayo kusubas kong superfood. Muram itong salabat kong lami. Muna, pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag yung magsigig balik-balik, mo nang iyang mga indication. Dili lang kay gases. Ha, muna ha, basta hatong presyo everyone on. Onya mga pinangga mo na maghiling na kagkaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, nga kamuti. Kaya gitawag man ng kamuti na musical root crops mga pinangga or musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya naamay kanta sa gingon last karaan, tonight, ang di makautot patay. Inya, sumpayan sa unahan nga sapi ang doktor. La sige mga pinanga, hinaut nga namoy nakatunan. O kung saan po niyo pagkasiman ng inyong mga bloating. Muna mag-to mo clinic, magpamasin mo. Kay makita mo na na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So hala mga pinanga, feel free. Kay giyupo na nga libre. Pero dito mga pinanga sa sentro. Sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay. Huwag na magkawapad ito mga pinanga. Ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay. Pati vitamins o minerals, ma-detect niya pinanggap. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
5: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinangga ni Apoy, lahi na sunod nga, the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Mga pinangga, basta timanigod kanunay nga, ang pinulungan nga naging on, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Muna pinanggay ay importante kayo ha. So nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga doon na siya gitawag na tog celery. Celery mga pinangga ha. Ano nindot para bagay kayo. Kaning pulo maghari mga pinangga tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So niya mga pinangga. Subliyo na to ang mga beneficyo mauni ang mag-combine. Basta ang sikrito pinangga inigrin. Ang nindot ang ikatubunan kay katong blender na pang smoothie, tubig sa butong ang isa bawa. Tanang pinangga, maglulay ka, maglapo ka, kung saan ang mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Pero ting nindot na pinangga, niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay low sodium man siya. Content, i-reduce po niya ang detail na to blood pressure. Mami mga pinangga din dako di katabang para sa digestion. Kaya mo mami mga pinangga una-una makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinangga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba nga panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinangga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. Kung pinitabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka pinanga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka pinanga, light meal. Mo na pinanga ang sekreto ha. Then morning, ang butong mutabang para sa digestion. Then matod pa mga pinanga. Ang iban pag magka-stress, kalibangaon man. No, niya daghan pinanga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak. Katatulog mo na sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na mga rashes, allergies. O kana epekto na sa gitaw gug stress. Pero mga pinangga, kuan din ni. Matro pa ang dutong makatabang ng gumi mag-reduce sa chances sa diarrhea. O kitaas mo kay siyang potassium content. Nya karon lagi mo ding haluag apple. Na kanindot sa apple mga pinangga kay improve niya ang imong digestive organ. O kana mo gud siya gitag na tug bromelain. O kay mo ni makatabang pinangga para man ni pang katubitaw mo, hindi ka matunawan, pinangga ni Agyot Brumalin, mga pinangga katabang. Money fight to aka ng bio, money enzyme na naaspin niya. O niya mato pa pinangga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Money epekto sa Brumalin, then maipa-strengthen po niya yung mga ngipon o yung gums. Kaya na iba na stress magtinawa na, panawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C din i-maintain niya nga strong o healthy ang imong bones. Mo ni mga pinanggay kayo handa din i-keep niya nga nindot ang imong skin. Healthy skin ang uka ng nindot ang imong skin glowing. Tungod na sa manganis mga pinangga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan niyong pananaw. ang bapa mo pangit. Muna mga pinangga, no? Then matod pa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag stress ka, di kakatulog mo taas imong presyon. Mamaya, muna naman pinanggang pinagputasyon. Then matod pa pinangga, i-combat niya ang itawag na itong high blood pressure. No? Tungod pinangga sa lusod yun. Mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinangga. Oh, maunay na niya nakanindot mga pinangga kay i-enhance niya ang utok na. Na-utok po dito yung sultaan ng mga pinangga. Oh, maunay nakanindot ani kay naaman niya sila gitawag o aprobisiak effect. Niya matod pa pinangga ang gitawag na ito o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta nang na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga. No? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunahon na niya. Nga any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Apil paging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No, okay, naagit siya gitawag na ito butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then i-relax niya inyong mga muscle inside sa inyong blood vessels. Tungod kaya naamit siya pinangga, gitawag na ito kanang talaid mga pinangga. Then matod pa makapalower di dahil punis blood pressure ng talaid ha. Then tabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke, sa itag na itong stress hormone. Tungod kaya naapamang di dahil siya i-coma rin. Then dakong ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Di pa pinangga pag naakay grabing sakit labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan na nang gitawag na ito, mga pinangga masses. Sunod sa mas mga pinangga, wana tumor din cancer. Nanay apelido, inigtuanin mo mga pinangga, inigbiopsy. No, nanay mga adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinangga. Basta nanay mga adeno. Ni aday mga pinangga na i-comarins nga mo ay makatabang dahil siya. Then i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya mutulin. Inaudited sa mga gudit ma-stress gudan ng pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wak ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Karaping stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dako. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance po niya pinangga ang relaxation. Kanya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang itawag na ito, high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin. So, mga pinangga, ha? One glass every 1 hour ang secretos pag inom nini. Labi na pinangga na nakay Alzheimer's. Ni mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia na sakit mga pinangga. Kana, anton, resulta na pinanggag anemia, no? Naanap o ka pinanggay, itawag na ito, leukemia, angry. So, mga pinangga, ba na tag-inuman nga juices? Nili lang pag-juice. Kung nili pinangga, mukaon po kag mga fresh fruit o fresh salad nini. Kaon na nimo itong butong. Pwede mo itong butong i-apil ni mag-smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala, sige. Para sa gitawag na ito mga good benefits para iwas mo pinangga sa mga artificial juices o sa mga soft drinks mga pinangga. Ala sige, kauna na pinangga, presko o mga fresh. Paminam ang mga pangit niya, feeling pangit. Way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Niya pinanggay, gitawag na ito beauty enhancers mga pinangga. Basta sikrito ganun yung pinangga. Pag pangit gani mo pinangga, ayaw mo tapaduha pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilong, kay kamo may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawa to, taba gani ka, chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim. Dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di mo ka ma-stress. Maroon may sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bride. Kaya makita imong kabugo dito kas mga bugok pod mo ipon para ikaw mo'y bright. Ano ba mga pinangga ang gitawag na ito? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na ito. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Ano ni nakanindot yung pinangga ha? Kaya ang watermelon di ay na magudya pinanggay kita og natug natural glutathione. Kanya pag mga yellow color gani mga pinanga nindot kay taas siya collagen. Normally pagwapas mga babae uban kasi ng palitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, banatik ina mo gnay collagen o mahugot ng inyong mga panit. Mamuskok ng inyong mga tutoy aron nindot mo tanaw kay nindot mo mo tanaw na bra. Aron mahubuan mo bra. Na labi nang banyo nyo dili safety mali li li li. Makaingon na sila ini tagawas ni mo dito anana na kung fake. Oh, na ang fake. Oh, no, so mga pinangga na kanindot ha. Kaya ang watermelon pinangga una maka queen siya of thirst pinangga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at

0: Kid.
1: Maubo, pre. Asa mo ka nakabalo, anak, pre?
0: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya, oh.
1: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
2: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
3: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
4: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
5: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
6: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, dapat sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapat sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
7: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang dibati, ha? Usa pa lang ka kasi man, ano? Oh, so unsa ka si Mana? Nay, unsa may pangalan to nimo? Dominga Aber Gonzago. Gonzado Aber Gonzado. No, Dominga Aber Gonzado. Taga asa nay?
8: Bunawan.
7: Ah, dres Bunawan Dabaw day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imo hadi ay?
8: Pangunot nabot kita.
7: Ah, wala. Pero unsa mo to'y gibati nimo? Hangat og hupong. So muna nakita niya mga pinangga kita siyang yuri kong kreatinin niyang iyang hangat naaman niya siya'y galaston muna mo hangat. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing kung saan na may nabati ni mo na improvement ang imong hangat
8: hindi
7: na. Okay, naawa pa mga kagawas yung galaston pero katong ginapainom na to. No, super wonder tonic, mga kanin mga pinangga, muna yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga, so natay 77 herbal tea, o katong iyang colon cleansing tea, nindot imong kalibangan eh?
8: Oo.
7: Oh. O grabing kalibang niya mga pinangga. O niya, matagpas imong bana, kaganiha pa daw sa kabantay na ni Kuyos na imong... mo pa'y pagkabantay niya ni Kuyos na imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
8: Wala man, okay lang mga
7: oh, basta mga gustong maayo, naagunay pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka nakaibalog Doc Lagit Clinic? Ah, kato, mayroon po ninyo tabian ng mga silingan. So, may ngalan na to?
8: Si Jacqueline
7: Bastanes, mayong pagyun mo. Ah, so na at least na ayon na siya, glory to God. So, mo ito'y nakatabi

0: nimo motong naka-arigyo kag Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga no nga unsay panawagan nimo sa ubang nagmasakiton?
1: Magpadayon lang ta kun mga gipang
0: katuwa pa ka balo.
1: So, wala pa na kay balo ah. Mo-an lang kay para makahit na kuan gyud. Manon lang gid ang bawal para mga ayo.
0: Nya ay kalimot pinangga kay kada adlaw libre man atong check-up sa clinic no. Nya bat nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para anamoy kumpleto nga program. So mga pinangga, nay unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Gonzado. Okay, so muna mga pinangga, dagang salamat sa inyong pag-view sa pagpaminaw sa mga testimony.
2: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
2: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang inang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ni taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan na mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay. So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet. Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kinugkaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon unsa unyong papababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya. Kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Ano na paghimog pakbit? Unya, mga pinangga, ang imong hiligon og gulay, puso og dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mao'y inumon. Unya, ang lamian na nga luto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso or dabong sa kawayan. Anak mga pinangga ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi nag mo upat mo lima. Samot na niya, ilhanan ni mo na pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjadjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
2: Love yourself! Love yourself!
4: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
5: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
4: Unsa pa imong gihuwa, text na!
6: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiang ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram ng silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Saan man ato, mare? Sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya mga pinawaptiks kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kuan pre kay pastila nang iya din kumpare kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare ni sugot na lang nga kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana tama ra man kadako kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tag panimalos pre. Siya nga naman mre. Pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga ha. Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello Doc. Mga gingon dire mga manicure. Unsa ni? Doc nagpa manicure ko. Unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko Doc kay humulog ini tubig oy paglaga dag tubig butangig asin og suka bayabas i-try nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang ingrown nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello Doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata nga giubo kanauntang ang iya kanauntang iyang iya lang ilibang ang plema magbuot mampuga di ba 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabalo muluwa puro lang tulon ang nahibawan. Pinanga, pwede rin magkasigigin ng mga apple juice, pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo prisko ng klabo, pinanga, isigin ni mo painom, bata. O, isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? O, ang uban ini, kalibang, ang uban, iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanin batang giubo, so, 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, di nalisa. O, napaunahutan giubo, pinanga, ipahilot na. Kundi, patungi lag init. Init nga butilyan, dugan o gang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, madyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
7: Dok, isa dok! Ay kalagot, lumipunta kay maminaw da.
8: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o gatangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
0: Okay, sa ato pong mga pinanggantig paminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa pantalan. Ha? Unya, mulabay mo mga pinanggag, unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod na pinangga, Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang anak mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga ka ng itom ang kulor. Mga pinangga, ang tawag ana A Square Building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya, kada Merkulis, personal nga naa si Dr. Lagit. O April lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga clinic, April na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Huwag tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinaga, nagpahibalo kaninyo na ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o Sudias na bunturan or super highway mga pinanga adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto nas clinic, ala inyo mutabok lang gid mo pinanga at bang sa clinic. Unya balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinanga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una, Star Oil. Tapad na to, GT. Ikatulo, mga pinanga, may gas nga gasoline. Then, sunod na taas nga building. Oh, kakayurin building na mga pinanga. Okay, room number 6. Ang katapad na to, mga pinanga, na asya'y wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinanggag Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petron na ay kurbadahon. Kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Gitawag nagkurbadahon, dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita ni mo ang wow e-bike. Monay tapad sa Duke Lagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, ugay mo kalimot og duna moy og manawag mo di mo makatuod mga pinangga. No, tawagi mga pinangga ang 0-5-9-07-9-20. Naa mi naka-flash man ni mga pinangga. 0-59-07-920. So, ay magkalipat ha, kay katuro pang sa may iglesia ni Kristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod pa duol sa palingke, ang tawag ani Pinangga at bangsa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang anak Pinangga na ang Duklagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga Pinangga na i-bike o niya sa Pikas tapad naa ang namaligya mga Pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot no? Come one and come all.
9: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
10: Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad, o muwati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
11: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
13: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
14: Naunsa mang katay? Nga nakita naman ka sa saog.
13: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao. Daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan. Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw,
15: Ihaplas da ini sa imong tatay palangga.
14: Unsa man na?
15: Nong Laring Essential Oil.
14: Nong Laring Essential Oil?
15: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
16: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
17: Okay, mayong odto, mga kabida, welcome, welcome. Aniyan po kita sa itong programa, ang Markas Kabaranggayan, mga kabida. No? Katong partner, Kuya Kaloy, wala siya karon, so kita mag-solo kita karon. So, sa ngalan mga pwersa, mga kabida, sa kinatibok ang pwersa sa ato ang station manager, mga kabida, ato ang Ate Rose Bulpa. Sa atong partner sa Pikas Lawak, si Papa Kibs. O gyaman sa ato ang CEO, ato ang Kuya Wolpe Oryo. So, mga kabida, kumusta? Lain na pong adlaw, adlawang Biyernes, mga kabida. Pizza 12. So, naka-kwan kita karon kaning holiday kay mao karon ang kasumaran sa atong Independence Day, mga kabida. So kumusta pahulay murag relax relax kita karon tungod kay holiday niya ang katong sa mga kwan mga trabahante labi sa atong gobyerno katong mga binulan okay lang sila karon kwalay trabaho kay naa may time so ang kwan karon katong mga adlawan inadlaw nga wala gid intawoy time mga kabida so mao na ang problema kun wala kay kun walay trabaho walay income mga kabida so before ato pong atong timbayahon timbayahon nato maayong udto maayong pagsaulog sa kasumaran sa atong adlaw sa kagawasan kun Independence Day mga kabida so sa kun as normal sa matag tuig may narong panahon na nagakuang gyud ang atong mga local government units nagasaulog gyud sa atong Independence Day paghatag og respeto labi na sa atong ginatawag national hero atong Dr. Jose Rizal mga kabida so kaganiha dinhi sa atong siyudad sa Panabo gipanguluhan gipangunahan sa atong halangdong mayor Mayor Jose Jory Lampagos ang pagsaulog, pagselebrar sa Independence Day, ika-128 nga kasumaran sa pagsaulog sa atong Independence Day, mga kabida. Gikuan kini, giubanan po sa ato ang Vice Mayor, Vice Mayor, Engineer Franklin Hintilis, yun mo sa mga miyembro sa sanggunian ng panglungsod, mga kabida, sa mga kabaranggayan, opisyal sa itong mga barangay captain, o yung mga national agencies, mga kabida, sama sa itong Philippine National Police, sa Philippine Army, sa Bureau of Fire, mga kabida, o tanan-tanan mga national agencies, different national agencies, apil na ato nga sa itong Department of Education, mga kabida. Bisan mga kwan, doon ay mga NGOs, anong kwan, civil society organizations, so CSOs, dito po, agig suporta mga kabida. Pero ako lang po mga kabida, ako kung sa inyo ha. Medyo pangutana sa inyo ha, kung sa inyo ha nga pagtuan, unsa man gyud ha, nakatagamtam ha, matuod na ba gyud kini nga kagawasan na to. Kaya kini kuan ko ginatawag Independence Day ha. Kanimo ni kagawasan na to, gawas sa pagkuan bitaw sa lain nga mga nasod mga kabida. Kay sana kay mga katuigan gud murag na kwanta ubos kita sa kaning pagkuan sa lain nga nasod sa masa US sa Amerika nyuman sa Japan mga kabida nakagi mga katong mga gira so muna kuman sa gira moto dito murag na ubos ta sa ilang panggamhanan pero mga kabida sa tong sa ko alang no obserbasyon o sa pangutanon ta mo kontinuod ba gyud kita nga naanas at matuod nga kagawasan. Kay kuan lang ko ako atong tang kuan karon sa panghitabo bitaw. Wala akong pan labing sa ato ang mga kaning mga kuan ato na law enforcement agencies o ban pang national agencies nga mao'y magkuan bitaw sa ato ha labing sa pagpanalipod sa ato mga katawhan. Kay kini panghitabo karon mo sa kuha murag wa man siguro ta makuan gyapon sa mga independence mga kabida. Kay kini karon sa kasamtangang panghitabo. Atong maobserbahan. Labi gyud sa ato ang mga nasyon ang mga kaning kuan katong mga gitatawag nato mga law enforcement agencies atong kapolisan sa atong NBI kini pitaw panghitabo karon sa nasyonal. Abtik gyud kayo. Abtik ay mutuman ang ato ang labi na ang NBI. Kining NBI mga kabida, huwag itong tanawon, ang NBI mga kabida, mao'y pinakataas kung krispitado nga agency kung maghiskot kita mga investigasyon, kung doon ay mga kriminalidad, kining NBI gyud mao'y pinaka-highest no, agency kung maghiskot ang investigasyon. Pero kung may mong tanawon, unsa sila ka-abtik mutuman, labi na sa sugo. Sugo sa ICC, mga kabida, International Criminal Court. Unsa sila kaabtik nga mutuman sa sugo pag kaning tuman sa mando na ay mga warrant of arrest gikan sa ICC. Wala makuan sa ato ang local, kung ato ang national or local nga paning kuan sa labi na sa kaning mga justice mga kabida justice na to wala gyud kana og itong wala magsubay wala masubay sa kaning kuan bitaw pero abtik ay sila mo kuan pa lang istorya nga naay warrant of arrest mo adto sila gani ang senado wala na ginarespeto mga kabida wala sila dalang warrant of arrest pero abtik mo gukod sa ato ang mga labi na sa ato mga elected officials mga kabida. So mo na akong kung unsa kung tinuod bagir kita nga naa nagkakuan sa tagamtam sa atong independensya mga kabida. Gani daghan na nakuan nato una ang ato ang former president Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Unsay nahitabo wala makuan rin sa ato ang kaning kuan sa atong hostisya sa itong justice system mga kabida wala masubay gidiritso lang og dakop hatod pa diritso dito sa dihig og gani hantog karon naa dito ang atong former president ha Rodrigo Roa Duterte mga kabida so manay kung unsa naunta kini ato mga kini mga ato mga naginatawag natong mga law enforcers nga unta mo'y mo dipinsa sa ato ang mga katawhan ato ang mga ordinaryo labi na sa ordinaryong katawhan pero unsa ang kinabuhat nila karon tuanon sila gatuman kon abtik nga mutahod unsay mandar sa ICC mga kabida subo nga pamalandongon nga mo kini nang hitabo karon diri sa ato ang nasod Pilipinas mga kabida unya mao karon nagsilibrar na unta kita sa 128 kasumaran sa atong independensya mga kabida. sabok gid paminawon. Unya, kun dunay ang kuan pod, ang ato po karo mga ginatawag to mga magbabalaod mga kabida. Makuan to dili na mo tuo. Ultimo atong Supreme Court mga kabida dili na pod tuohan. Kay mo ay nagpasulabi siguro ang ilang mga personal interest og tungod lagi mao'y mandar dito sa gawas nasod ang di, sa ICC ang dito sa nasod sa the Netherlands kay to amani dito ang ginatawag nga kaning kwan sa ICC ang nagkorte na dito na himutang so gawas nasod mga kabida subo kayo nga paminawon mga kabida. Gani karon ang ato nga senador Bato de la Rosa mga kabida padayon ginapangita kay lagi na alagi daw warrant of arrest gikan sa ICC mga kabida. Yun ani na karon inani karon sila kamatinumanon sa ICC gawas sa atong kandir. Duha na magtuman rin sa ato ah. Ang gituman na ang ICC. So muna, nga nung yung makantang nagkwanong tata, gasaulog sa ikasinto 28 nga kasumaran sa atong Independence Day. So ambot ka po ha? Donay ka kwan ato may uto. May uto kay Kuya Banjong oy Duhali iswatsing salamat niya. Yeah. Shout out Kuya Mar. So may utok ka ni mo Kuya Banjong. Kiris Kuya Banjong po. Huwag atong bisan kini siya. Nakakuan po ni. Nakaobserbar po ni Karos Panghitabo. Nga ang ato ang ato mga magbabalaod. Nga unta. Nga mo'y modipinsa. Sa ato ang mga atong katawhang Pilipino. Pero tua. Nagtamod. Gasunod. Unsay mandar sa ICC. So mauna siguro kini ginatawag nato mao ba kini ginatawag nato nga katong kagawasan sa pag gawas sa mga gawas laing nasod pag wanderet dominar looy o subo nga paminawon mga kabida. So before mga kabida mukhang tao kani public service mga kabida kay nagi pagwanderi gipadangat dire usa ka panawagan. Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcover. Kaparyentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustodya sa De Coso Gian Home for the aged diya sa Lower Kabantian Buhangin District, Davao City, na kamog ipangita sa inyong banay. Bisitaha sa De Coso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, o i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So, usbon ako mga kabida, 0968-207-8592. So, kaparintihan sa mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. Nagipanawagan nga ang pamilya na kini si Adel Villar Alcover ani akaron sa De Coso Gian Home for the Aged, no? Lower Kabantian, Buhangin, Davao District. Buhangin District, Davao City. Naasya karon dito. So nawagan kini siya sa mga kaparintihan na bisitahon kini siya dito sa De Coso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin, Davao City mga kabida. So ang cellphone number kung pwede sinyo siya nga i-text ang 0968-207-8592 mga kabida. So panawagan sa mga paryente, kaparyentihan, ha, kapamilya ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, naakaron sa kustodya sa De Coso Gian Home for the aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So nagkuhan ni taon ni nga naghangyo nga unta bisitahan kini siya dito kay alo oy loy po baya ning wa inana bitaw mga kabida nga parente nga samtang nga napa buhi pa maka istorya istorya. So ato kini kwan nagakuan kini siya nagapanawagan labi daw pinagi sa Dicoso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So, padayon tayo mga kabida. So, ato pong timbayahon ako, timbayahon ako, mayong odto, mayong pagpanyoto di sa DPWH, di sa Davao de Oro, District Engineer, sa First District Engineer, Engineer Rogelio T. Anghag, mayong odto kanimo di, sir, kumusta? Mayong odto sa ato ada nga district engineer sa First District sa Davao de Oro mga kabida. So yung mga po daw maing uto po daw may pagpaniuto kay Kuya Franco Sing Franco Tito mga kabida. Na diya sa karon sa barangay Gredo Panabo City mga kabida. So mauto mga kabida mauto nga akong ginakuan diri nga ang ato ang pitaw karon nagasaulog kita sa Independence Day. So karon atibok nasod karon nagasaulog sa ikasumaran ikasinto 28 nga Independence Day. Igor kita ta sa pagkaningkuan ni sa ulog pero og atong tan-aon gyud subayon gyud sabagay og atong kuan ni onon nga kita karon isip nasod mga Pilipinhon do na po tayo noy kagawasan diri sa to don't take ang kinilang karon ang itabok kinimukan ang ginatawag freedom of speech mga kabida diri sa atong nasod medyo kanak po karon delikado no delikado kay maka bungatang mga istorya kontra sa administrasyon bantay-bantay lang ka kay inay NBI nagapaminaw nagamonitor kinsa to nga mubuhat na mubuhat bungat og mga istorya gani dunay mga kanato mga kaubanan nato sa industriya nagapost og mga kondes sa ilang Facebook gano gidakop kay kuno mga fake news abtik ang atong NBI abtik ang atong NBI no so akong ikuan congratulations sa atong NBI sa lang maabtikon pag mga trabaho labi nga sa atong ato kang NBI si Matibag kana si Matibag ang kuan sa director sa NBI mga kabida abtik kayo mutuman abtik manakop labi na gyud katong mga nagabuhat nagakuan og mga vlog nga kontra sa administrasyon so mo na ang ginatawag nato mo na ba kana ang freedom of speech mga kabida nga ang ato ang mga magsisibya kauban nato sa industriya pinugngan na pinugngan unsay atong ginakuan dira pero atong maobserbahan pod nga kun panitag dunay mga ang sapikas murag supporters administrasyon mo paggawas o mga fake news okay lang mga kabida so break kita mga kabida kadali mato kita sa pikas lawak mga kabida alang sa mga mahinungdanong pahinomdom mga kabida.
18: iCare Gold Capsule.
19: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom ug tinuod jud nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
20: iCare Gold. Alaga sa
18: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
21: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon at ang kinis pa.
22: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
21: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
22: Cutis Mestiza lang yan.
21: Cutis Mestiza?
22: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pad to siya karon may nakayo
3: taas din sugar si mga asawa sa
2: 11.7
3: karon
2: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
3: uning baba
2: na gyud baba na gikan mong kudiha
3: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
2: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Caniete.
3: Simong
2: bana Amado Caniete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Okay, welcome, welcome mga kabida. Balik na po kita. Balik kita sa itong programa. Ito po isgot-isgot. Dito sa itong marka sa kabaranggayan mga kabida. Lunes kita, hangtod nga, Birnes, matag alas 12. Udto hangtod sa alauna mga kabida. So, balik ko na ito, kining public service. Ang panawagan, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyos, laki nga anak karon sa kustodya sa Decosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamog ipangita sa inyong banay, bisitaha sa Decosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Or i-text sa cellphone number 0968 2078592. Usbon ako 0968 2078592 mga kabida. So panawagan kini agikan ni Adel Villar Alcover nga 63 anyos na siya karon sa kustodya sa Decosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Mga kabida, bisitaha sa Decosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian District, Kabantian Buhangin District, Davao City. Or i-text sa cellphone number 0968 2078592 mga kabida. So mao kato mga kabida. So maing uto po da, maing uto kay Arwila Lin Luna. Good day everyone, hello Igso Rolia Luna family sa inyo diha bro Anwing Dominis, thanks. So may uto kanimo diha ha, Arwila Lin Luna yon mo sa ato nga Kuya Roli Yap mga kabida o sa Luna family diha sa barangay ha, barangay ay mga kabida kini mga kamito mga kwanta nga naasa bisan sa ato mga kwanta kita mo blanco mga kabida. So yung nasab ha, maing odto ha, may odto sa ato mga kuya diha ha, Kuya Banjong ha, diha nakaroon sa kapihan ha, shout out ha, ay kuwan ko diha kinsa man diha ato mga kuya diha, sila Kuya Vic Barrios mga kabida, kuya Dodong ha, Dodong Garcia atong gobernador sa Davao Region to sa Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Yung mga kay Kuya Ray Lara, nakita man mi karon, nakita ang tunako ganiha, tol sa pagkuhan dito sa ato ang programa sa kaning kuhan, pag ganing celebrar sa kasumaran sa 128 nga kasumaran sa Independence Day, mga kabida. Diya sa kaning kuhan, atubangan sa Old City Hall, mga kabida. Labi na gaya sa may monumento, monumento sa ato nga national hero, Dr. Jose Rizal, mga kabida. So, niya itong may aging kuhan, Pizza Gis sa Honyo, mga kabida. Giturnover rito, doon ay multi-purpose building. Giturnover nga ito sa LGU, Local Government Unit sa Carmen, mga kabida. Ang isa ka, two-story nga multi-purpose building. Diha lang dapit sa may likod sa ito ang munisipyo sa Carmen, ang ginatawag na ito, Divine Mercy Islet. So, dito po, dito ang kantakuan sa DPWH, nga mo ay nagkuan na nga sa proyekto. Okay, sa ito ang kongresista sa ikaduhang distrito, Congressman J.M. Lagdamio. So, nagipahinatabo ang turnover sa mga nga multi-purpose building, mga kabida. So, ang kining kuan diha, kada nga building, nagkuha kada isa ka, nagpakita nga sa kalambuan, kalambuan sa ato nga munisipyo sa Carmen, mga kabida. Kay kini nga building, magkakuha magin po kini, sa maghatag o mga, kuha bitaw nga, murag lugar, lugar sa paglihok, paghatag sa serbisyo sa ato mga opisina diya sa ito ang local government unit sa Carmen, mga kabida. Niya, kini yung kwan nga, panahon na po kini nga proyekto, kana nga mga multi-purpose building, kana nahimo kana nga, pinagi po sa ito nga kanhi kongresista, Alan Aldo Dohali, niya, kina po nga kwan nunta, intended banggir ko po doon sa mahimo nga congressional district office, mga kabida, sa 2nd district. Apan wala kini madayon mao nga purpose gyud kay ang ato nga karon nga opisina sa atong 2nd district congressman JM Lagdamio ni amang karon diri sa siyudad sa Panabo, mga kabida. Unya kuana ang mga serbisyo por sa atong kongresista padayon labi na kana adlaw nga Miyerkules, mga kabida, kana nga ginatawag na to pre-medical check up, mga kabida. Unya mukuan ka na diha, consultation, hatag o mga tambal. Unya, kung wala, ang ka na nga particular nga medicine o kung tambal, nga ikuan sa imuhang, sa imong sakit. Kung wala, magiging ka na, tagaan kita resita. Aron mapalit po nato dito sa mga butika sa gawas, mga kabida. So, mau ka na, padayon ka na adlawang Miyerkules, ang ka na nga libre, libre nga mga medical services, mga kabida. Diha lang sa opisina sa ato nga 2nd district sa ni Congressman JM Lagdamio. Unya ang mga opisina, mga kabida, nahimutang lang diha diri sa National Highway ang tapad sa simbahan sa Seventh Day Adventist, mga kabida, diri sa kaning kuan la unahan nga unahan padulong kag tagom unahan lang sa simbahan sa Santo Niño sa kaning diya sa kaning Merinol, unahan lang tabuka sa crossing, tabuka niya na dito kaning kuan diya tapad lang sa Seventh Day Adventist, mga kabida. So diha na to ang diha ang opisina sa atong 2nd district congressman JM Lagdamio. Unya kung wanha ka matag sa adlaw Miyerkules para mo avail sa mao nga mga services, kinahanglan magsayo lang yun. Basta mo yun na daghan man yun ang mga katawhan nga gusto nga mo appeal nini mo appeal. So sayo lang yun, dala tao ka ng tubig mainom, dala po tagtaas nga pasinsya, mga kabida. Tungod sa kay sa kadaghan, may tabo diha, first come first serve bang yun, niya naam gina maglinya or ilista ba diha, mo na nga paabot lang kita. Niya, para makuan, musayo kita kay aron makakuan po ta, maka-abil. Kada Miyerkules ka na, mga kabida, adlaw Miyerkules, gawas lang kung holiday ang adlaw ng Miyerkules, wala gyud sila, wala gyud na. So, may kuan po, atong timbayahon, mayong udto, nagtakuan mo rin, nagtanaw karon si Anjanet, sikat si Mrs. Kick, mga kabida. So, maingod to diha sa Chris Lam, mga kabida. Sa ito ang partner po, Ronald Sikad, kung si Mr. Kick, mga kabida. Kumusta na ito? Kumusta diha? Diha sa Chris Lam, mga kabida. Diha lang sa Panakan, mga kabida. Ang Chris Lam, taod-taod na po, taod-taod na po nga, nahimong leader diha, nahimong ang ato ang partner, kauban na to, si Ronald Sikad. Kay mura po kuwan diha, tungod po lagi sa mga maayo po niya binuhatan, may nga pagkuwan diha, pagdala. Sukad nga na to, kuwan ka na diha, nga kanang ginatawag na to, Chris Lam, kana si Ronald, mao nahimong presidente, mga kabida. Hangtod karon, walay mukan bitaw nga wala napulihan kay mga kuan diha mga miyembro matawag miyembro dili man pud musugot na di pud musugot kay kini pud gud si kanhi Ronald di man ipagkuan ato nga atong kuan siya kay kauban nato kuan kini siya mo trabaho lang kini siya dunay mga kaning kuan bitaw og sa kuan pa dili magagad na magagad sa mga iyang kinsakpan mga miyembro. Doon na siya kaugalingong inisiyatibo kung sa'y panginahanglanon diya sa ilang komunidad, mga kabida. So, maupon siguro na hinungdan na dili gusto ilang makatauhan kami mga miyembro diya nga siya usab mailisdan maumana, mga kabida. Una diya ang mga pagpatitulo, pakorente. Wala gini siya, wala siya magkaringkwan bito maghasol sa mga miyembro, mga kabida. So at kan po atong itimbaya po atong pareng Jiri Dato Jiri Sisbino is watching. Salamat pre. Kini si kan po Dato Jiri Sisbino mao kanong barangay chieftain dia sa barangay Duhali sa lungsod sa pod sa Braulio e Duhali mga kabida. Maingot to ni mo dia pre niya. Kusab maingot to po dia kay atong kuya dia kuya John Ismino mga kabida maingod to diya kanimo kuya Romulo John Ismino Romulo Ismino Jr. Dato Jiris Ismino maing hapon pare Mario maing hapon po niyo diya pre kumusta kumusta man atong barangay mga kabida dugay-dugay na po niyo makikita ni pare Jiris Ismino di kaisa nakita katapusan ng pagkita diya sa kaningkuan diya sa ginatawag nga kapihan mga kabida sa kuan pa Eagles Nest diri sa Panabo City diya at bag sa Hall of Justice kanang ginatawag na itong kapihan ay naapo siya diya kay doon na po siya doon na po ginaghangyo sa iyong tabang bitaw mga legal legal diya labi rin diya sa itong ginatawag nga Regional Trial Court kon RTC sa atong Hall of Justice. So doon na siya ginakuan dito po mga papeles kaya doon na po nagpatabang siya. Matinabangon po ni ato nga parin Jiri Sisbino mga kabida. Kinigong pagtabang mga kabida. Daghan mga pamaagi sa pagtabang. Wala man nagpasabot, nagpailangatanan nga kung mutabang ka, kung pinansyal nga tabang. Kaya depende mga doon na mga tabang nga kung kana ko kan ginatawag na to nga kanang do na kay time kon panahon niya talent talento nimo una treasure so kon wala to dili man nagpasabot nga kinahanglan gyud nga do na kan kinahanglan nga kwarta gyud ang itabang mga kabida kay daghang gyud pamaagi sa pagtabang sa mga nanginahanglan mga kabida kay kanang nagbukod ya problema siya og kaning kwan. Halimbawa, ang problema gyud niya kinahanglan mo gyud og kwarta. Pero kung kahibalo ka, doon na mapagitabang, unsa itabang niya, alam na ko, doon na kayo magkuhan ito nga, kuyogan ni mo, kuyogan ni mo, asa mo pwede mo dool nga makasolbad sa iyang problema, dako na kayo ka ng tabang nga makapagaan, makapagaan sa iyang ginabati ng mga kagulanan, mga problema, mga kabida. So, kuan po mga kabida di ay? Sa miagi po di ang pizza jeez mga kabida, ang Supreme Court ni pagawas og desisyon, doon ay desisyon kipagawas. Gidi na ito ang petisyon, mga kabida, nga ni kuan na kato si certain bari, bari ti tayan. Yang gikuan dito sa Supreme Court nga i-declare nga legal ang katubitong ginahimo nila na tumiagi nga John 3 sa itong mga

0: Kay sa ito nga kung sa kadugayon nato din sa industriya, ganap ito mag-sis yun mga kabida. Naaman na diya, mag-ikuan na ito kung unsa ang kurum. I-determine. Ang pag-determine yun mga kabida sa kurum mga kabida, mao ka nang ginatawag 50 plus 1 mga kabida. Mao gyud na 50 plus 1. So kung magtawag tag 50 plus 1, mulabaw yun no? sa katunga nga sa attendance. Ang Senado mga kabida, doon ay 24 ka mga senador. So ang katunga niya na 12. 12 ang katunga. Niya mo kung tag plus 1, kaya 50 niya na, ang 12 mga kabuok. 50 plus 1, so 13 mga kabida. So mauna diha ang pag-determine sa quorum mga kabida. So isa po na mauna makapasubo bito mga kabida karon. Nga basta makuha ng pabor gani sa ilaha. Gusto nila nga mauna ibuhaton yun. Mauna kita ilang ginabaog ang balaod mga kabida. So mauna karon ang makapasubo, dugang pasubo ang sa makahimtang sa napanghitabo karon sa ato nga nasod mga Pilipinas sa Pilipinas mga kabida. So mao to gikuan dito gideclare o gikuan sa Supreme Court nga wala nga kini matawag invalid gyud mga kabida. So Supreme Court na ang pinakataas nga to nga karing kuan hukuman sa ato nga nasod Pilipinas mga kabida. So ato lang kuan diha unsa makasubo po nga ang ultimo sila diha sila mga senador. O atong kanon sila pinaka kuan bitaw taas nga kuan magpanday og balaod mga kabida. Pero sila pa mismo mga kabida. Sila pa mismo ang nag-una-una nga pagbuhat o mga balaod nun nga o pagsupak pagpilo o pagbaog sa ato ang mga balaod mga kabida. So, kaya kukuan lagi, mauman kini mga pagsakuan na ito, atong kasipyatan mga kabida. Sipyatan, ano, nabutan na ito sila diha, kinagtuo lagi kita. Nakini sila, mauman makadala ka na ito, nga ito sa kaayuhan, kalambuan mga kabida. Pero nasipyat kita. So, karong maabot nga barangay eleksyon, direta magsugod mga kabida. Pero before niya na, before ta mapadayon mga kabida, mapahulay ta, break kita kadali, ato kita sa pikas lawak para sa mga mahinungdanong pahinomdo mga kabida.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
4: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako o Mega Pure kapon. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Katong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka mong itry ninyo para mataan ninyo ang epektong maayo yun ay sa itong bawas.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Amylite Herbal Capsule.
6: Amylite Herbal Capsule.
5: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatapos.

0: lang kini. Batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLH Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLH Herbal Capsule. MLH Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
1: Okay, mga kabida, balik ta. Welcome. Ano po kita, balik kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So, atong karpon, timbayahon po, maing uto dia kay Barangay Kagawad, T.D. Hernandez, dia sa Barangay Salvacion, mga kabida. So, advance, atong karpon, advance ha, Happy Araw Barangay Salvacion nga pagkasaulog po sila sa ilang araw ha umabot nga sa kapakin ng foundation di Barangay Salvacion sa sunod semana pizza di Sinoybi yata na sila di ha so may udto di ha sa to nga Barangay Kagawad ha TD ha Hernandez yun sa yang Barangay Kapitan di ha Barangay Kapitan ha Dodong plus plus Sabas mga kabida. So, may utok ka ninyo diha, mga kabida. So, ang kwan po diha, ato ang Second District Congressional Office, doon ay paghahimuon, katong ataw kaagapay, alang sa Kalina o Kalambuan, karong adlaw ng Miyerkules, umaabot ng adlaw ng Miyerkules, dito sa Barangay San Vicente, mga kabida. So, mga kwan diha, may itawag Caravan of Services, mga kabida, diha sa Barangay San Vicente, Honyo Disisiti adlaw nga Miyerkules mga kabida. So ang kuan kani ikiter nga mga barangay mga kabida diha sa Barangay San Vicente ha kaning Barangay San Pedro Barangay New Pandan Barangay Kagangohan Barangay Santo Niño ug Barangay JP Laurel mga kabida. So kuan mga kabida i-kuan sa inyo nga kalendaryo ha mao kini ang kaagapay alang sa Kalinaw o Kalambuan mga kabida diya sa Barangay San Vicente adlaw Miyerkules June 17 mga kabida. Unya ha kuan diya una dunay mga klase-klase nga mga serbisyo mga gikan sa ato nga provincial government ha sa pinagi sa ato nga gobernador nga Kuya Gob ha Edwin Hubahid mga kabida. So ato pong timbayahon po na magkuwasa ta karon sa mga greetings nato ha maing odto ha ngayong odto diha sa barangay Ising barangay Ising diha sa Carmen mga kabida atong kapitan diha barangay kapitan Francis Ansing Castilla mga kabida yung mas ato ang kuan diha ato ang barangay barangay Kagawad Tonton Solis mga kabida maing odto diha maing uto kanimo diha ha kagawad ha tonton ha tonton Solis anak po ni sa ato nga kanhi kong konsehal ha konsehal diha sa munisipyo sa Carmen ha councilor Mario Solis kini po si Mario Solis mga kabida mao ni akong ginakuan bitaw kanina means ginahisgutan kini bitaw pag hatod og serbisyo kon tabang sa ato mga kaigsoonan kaigsoonan ng inahanglan og tabang ha kini po si Mario Solis mga kabida. Tinuod man dili man iyon nga adonahan gyud kini siya mga kabida. So mao na akong ginakuan nga dili tanan nga tabang dili kinahanglan nga kwarta o financial gyud ang imong ikatunol. Kuan lang diha kay balog gyud ka mo giya kumuto kwanto sa mga tanang inahanglan tabang muta kuan siya para nga magaan iyang mga problema mga kabida. Kaya gani, bisan sa wala pa ni siya na himo nga barangay ang municipal councilor, ha? Diya, ano ni siya sa kanyang munisipyo bitaw? Mag-standby na siya, kanang bakante niyang oras, standby na siya. Kung doon ay mga kwan, ikaw mga kabida, kung makuha lang ka, mag-observe lang yung ka sa palibot, makatauhan, sa lihok pa lang sa mga tao nga muduol bitaw, masulot sa usa ka loob, kuhan diha, makaila ka na, makakuha ka nga, kini nang inanglan, doon na ni problema, nangita og tabang. Kini ka to si Mario Solis, ha? Doolong ka niya, unsay, kuhan niya, unsay problema, unsay ato ikatabang. So, mo istorya, simpre, mo istorya, mo niya akong kuhan na problema. Iyada ka, ikaw siya mismo bitaw, bisakunwa siya ikatunol, dalhong ka niya dito sa kaning kuhan bitaw, concern, office or agency, nga mo ay makakuhan sa imuha, makatabang. So, kana pa lang diha, nga ikaw nga naka sa problema, simpre, ukuhan pa, magkakuhan ka, magpangita, magsakuhan tayo, magsakin sa imong duolon, para makakuhan ito, asa man eh. Pero kana si Mario Solis, kung kaniya dito, duolon kaniya, then dalhon kaniya dito, dalhon kaniya dito sa mga, sa mga concern, mga opisina, nga mo ay makatabang ni mo mga kabida. So, mauna nga, katapagkuhan niya, apel sa politika, daog ini sa walay pirmi, walay pilde, at nakahuman og tulo ka termino, unya karon nakita ni sa ato kasamtangan nga mayor, Mayor Leonidas Leonie Bahagi, na makatabang po kini pinadya sa iyang administrasyon, gikuha kini niya, gihatagan o posisyon. Unya, ha? Dagan siya posisyon dito sa urag, kung ano ito, isip mga kung sa political niya, officers ni sa itong kasamtangan ng mayor. Ya, paglabay sa pila ka panahon, karon nakaroon si Mario Solis sa kung ito, sa senior citizens office, mga kabida, senior citizens affairs. Murag siya mo ay karon diha sa senior citizens office, siya mato may kung diha, murag siya o siya ang head dito mga kabida. So, ngayon siya, Dato Jerry Sisbino, asa di ay si Kaloy Pre, ha? Wala, tuwa siya karon sa kwan eh. Tuwa siya gawas na siya magiging na kwan dito. No, ay mga importante por ginalakaw, mga kabida. Mauna pa, pare, ha? Wala siya karon diri. Unya kwan lang po, pre, kay ikaw magkaroon, ha? Ikaw magyod ang naakaroon, nakakwan sa itong Facebook Live, ha? Atong kwan dito, paabot ang pangumusta. Pangumusta sa ito nga kwan po diha. Ato nga kuya, ha? Kuya John John Ismino, mga kabida. Isa po ni, kini po siya, isa po ni klase sa tao nga matinabangon po mga kabida. So, may unto po na. May unto kay sa ito ang tabok tayo sa lungsod sa Kapalong. May unto diya sa Pamilya Quisada, mga kabida. Labi na sa ito ang Vice Mayor. Vice Mayor Kim Quisada o sa iya nga inahan Madam Leslie Pasyon Quisada. Unya kuan po di ay nagi kuan si Kuya Kaloy dire. Happy pista po da, happy pista dia sa lapil ning Bilya Kliminta dia sa lungsod sa Kapalong maingod to. Happy pista diha labi na sa to nga kuan dia Kuya Lari Caminero, yung mas Kuya Pugi Caminero. Happy pista. Mukhang siguro, kung may oras pa karon, makakuantang oras, makaigay yung tao, bisag musire ta diha, para po nga makakuha po ta. Makakuha ta mga kuhan diha, latest development. Kaya kini po si Kuhan God, ato ang Kuya Lari Caminero, mukhang politika, labi na yung sa nasyonal mga kabida, isyo sa nasyonal. Di tama bitin rin kay kuan po niya sa updated niya. May mga koneksyon mo sa grupo ni siya sa nasyonal. So, atong kuan niya, happy pista niya. Hinahinay lang, mga kabida. Di sa Bilya Kliminta, hinahinay. Labi na sa kanang inom, mga kabida. Hinahinay para malikayan na to ang mga disgrasya, mga kabida. Kinirabang pista, mga kabida. Alagyan na kanang inom. O niya, kuhan ra ba? Kini makainom na, lagi kuhan na ito ng mga tao nga makainom na gani, marami ito sila mawala, mawala po sila sa ilang kaugalingon. At ito kuhan, ibutang lang sa tiyan yun, ha? Ibutang sa tiyan ang ato nga, kuhan dili, ibutang sa ulo para malikayan na ito ang mga disgrasya, kasamok, kagubot. No? So, kaya normal man ang inom-inom, kuhan lang, ibutang lang yun sa tiyan mga kabida. Kay lisod na. Wala ra ba? wala ra bay pagmahay nga maguna mga kabida. Mm-hmm. So balik ta kay next kwento sa isgota sa politika. So karon nga kwan kon madayon man gani ha. Kay do na ra batoy mga kwan po dito ha, ato nga presidente Bongbong Marcos nga medyo mura siya sa do na siya mga speaking engagement o mga interview. Murag makuan dito, imo panahon nga dunay mga inclination nga murag ma-postpone. Pero atong kuan nga nga unta madayon gyud ni ang barangay election mga kabida, kay bisan kini atong mga incumbent ha, incumbent officers, barangay officers, nagkuan po sila nga unta na election, kay lisod man gyud po ang election bisan tuod nga kini sila na nakalingkod na di na tumakuan po nga kuan pito nga ilang gusto nila matkuan gyud mahibal-an pinagi sa eleksyon nga sa itong katawahan, kung sila nga nakaroon ng kalingkod, gikinahanglan pa ba or nagmahal pa ba sa ila ang katawahan? Mauna nga, nagkuhan po sila nga, unta, mapadayon ang barangay eleksyon. So kung pananglitan mga gido, madayon gid ang barangay eleksyon mga kabida. So di rin nato sa pag-asugdan ang mabago nato ang atong kare, ang mga pamaagi at mga lideres, makapili kita sa sakto, alang usab nga, sa kayuhan pun sa ato ang mga katauhan, labing na gyud sa ato ang mga umaabot na kaanakan, kaapuhan. Kaya kini mga kabida ang atong pagbida, pagbuto gyud atong huna-hunaon nga kini dili kini para sa ato ah, kundili para kini sa atong mga kaapuhan mga kabida. Wala na ta magkuan nga para ni sa ato nga sa atong kanunaon nga para gyud kini sa umaabot mga kabida, sa kaugmaon sa atong mga kabataan, sa atong mga kaapuhan, mga kabida. So mga kabida, ha? Wanag yun tayo igong oras, napupos yun itong oras. So before ito manamilit, ha? Usbon ako, kay kini, importante yun ni kayo, mga kabida. So balik ko na ako, kini, panawagan, public service. Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Belliar Alcover, 63 anyos. Lalaki nga anakaron sa kustodiya sa Dicuso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisita sa Dicuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, o i-text sa cellphone number 0968 207-8592 mga kabida. So muna panawagan sa pamilya ni Adel Belliar Alcover sa Sintra Itres Anyos, lalaking anakaroon siya sa Dicuso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City mga kabida. So para makontak mo na nakwadre ang cellphone number kung pwede niyo silang makontak ang 0968 207-8592 mga kabida. So wala tayo oras mga kabida, so manamilit na kita kaninyo. So sa gihapon mga kabida, kini si Kuya Mar magayon kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, busa manamilit na kita kaninyo. Hanto na po sa sunod ha, simana adlaw Lunes na po mga kabida, magkita-kita na po kita ninyo din sa itong programa ang karma sa kabaranggayan mga kabida din sa itong istasyon ang Infinite DXOD 96.1 mga kabida din sa siyudad sa Panabo mga kabida. So sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa atong station manager mga kabida, sa atong ati Rose Bulpa, sa atong partner diha sa Pikas Lawak si Papa Kibs, yung sa ato ang engineer Kuya Wolpe Oryo. So si kinik si Kuya Mar magayon kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Dios.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Balita, impormasyon o serbisyo publiko. Nung Lading Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Lading Radio.
3: Maayong balita alang sa tanang mga certified users sa atong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nulaling Essential Oil, Clay Gel Soap, Gromate, Viscumac Eye Drops, ug ang Carry Perfume. Padayong gihapon ang atong paghahatag o pagtagad alang kaninyo, pinaagi sa paghahatag o diskwento sa tanan natong mga produkto.
4: Bisitahan lamang ang pinakaduol nga Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Clay Gel Store, Nulaling's Product, Mulave, Zamboanga del Sur. Nahimutang sa Mulave Public Market, duol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bang sa Bilyaran, tapad mismo sa Mario's Barbershop. O pangita ang tata, Clay Gel Store, Nulaling's Product.
5: Clay Gel Store, Nulaling's Product, Iligan City.
6: Nahimutang sa BS On Street, Palao, Iligan City at Bang sa Fico o Iligan Access. Institute of Technology Incorporated. O pangita ang tata, Clay Gel, Nulaling's Product.
7: Clay Gel Store, Nulaling's Product, Uzami City.
8: Kaplagan sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City, at Bang sa Security Bank, Lumbay sa M. Luillier. Pangitaan na yun ang tata, Clay Gel Store, Nulaling's Product.
9: Clay Gel Store, Nulaling's Product.
10: Linamon, Lanao del Norte. Makaplagan sa may Porok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Dool sa Mercury Drive. O pangitaan na yun ang tata, Clay Gel Store, Nulaling's Product.
11: Sa Aurora, unahan sa Prutasan. Tapad sa Shara Variety Shopping. At Bang sa Bagsakan Aurora Public Market. Kabahog Building Block 4 sa may dalan paingon sa Slaughterhouse. O pangita ang tata, Clay's Angel Store, Nulaling's Product.
12: O ang atong store sa Maranding, Lalalanaw del Norte.
13: Nibalhi na kini sa bagong pwesto sa may EGS Building, Purok Ipil-Ipil, Maranding, Lalalanaw del Norte. Likod sa Lalan National High School, tapad sa may 39ers Coffee. O pangita ang tata, Clay Gel Store, Nulaling's Product.
14: Clay Gel Store, Nulaling's Product, Maranding.
15: At tuausap ang Clay Gel Store sa Tanggo City. Makaplagan sa may First Row, Tanggob City at Bang sa Ugis Lechon Manok. Kilid mismo sa Jolly's Bake Shop. Ug pangita ang tata, Clay Gel Store, Nulaling's Product.
16: Clay Gel Store, Tanggob City.
17: Ug ayaw kalimti, Clay Gel Store, Tubod, Lanao del Norte.
18: Nahimutang sa may Quezon Avenue, Poblacion Tubod, Lanao del Norte. At Bang sa CDSD, Glass and Aluminum Enterprises.
19: Ug Land Bank Building.
4: Ug pangita ang tata, Clay Gel, Nulaling's Product.
1: Aron ikaw maka-avail sa atong promo.
11: Ug discounted ka na sa tanan nato mga produkto o di bagkaha mamahimo kang authorized dealer.
10: Unsa pa ang inyong gihulat,
0: bisitahan na

ay gapagpabidaw na usab kanatong tanan. Welcome sa Tuaga Tolobadon. Iya sa pagugmad sa maayo gapanglawas, syempre kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma maghahatag na usab sa mga pibilang ka mga talampagan, impormasyon alang sa kayuhan sa ato ang lawas. And of course, kinahanglan yun ta o kaayuhan sa lawas ga suplemento ang Power 10 Probio Capsule. Adunay igo nga supplying sa vitamins ug minerals alang sa pagpaligon sa tuang lawas, especially sa tuang gitawag mga Power 10 nga kakulang sa bitamina kanunay sa tuang lawas. Kinahanglan jud nga masuportahan matag adlaw kay dunag yung mga vitamins mga Power 10 nga kinahanglan sa matag adlaw. Kung kanunay nga kulang sa imuha nga lawas, duna na siya problema na matigom sa imong lawas hangtod nga maglisod nagbawi ang imong nga lawas. Atong hisgutan magka-Power 10 kining gitawag nga vitamin deficiency o kakulang sa bitamina. Ang bitamina kay usa kini ka mga organicong compound nga gikinahanglan sa tuang lawas. Sa gamay nga quantity magka-Power 10 alon nga mulihok ang atuang lawas ug talong. Dili kini mahimo sa lawas magka-Power 10 gawas sa vitamin D. Busa, kinahanglan nato nga kuhaon kini gikan sa pagkaon o suplemento nga sama sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang kakulang magka-Power 10 sa bitamina or vitamin deficiency, mahitabo kun ang imong lawas dili makakuha o dili maka-absorb og igo nga bitamina para sa panginahanglan sa matag adlaw sa tuang lawas. Kini mamahimo magka-Power 10 nga dunay mga sintomas ani o grabe ba ka ha nga adunay klarong nga sakit o problema sa tuang lawas magka-Power 10. Uniya, muuli na nga tos kulang sa vitamin C ba ka ha or kulang ta sa gitawag vitamin B1. Huna-hunaon na ito magka-Power 10 nga ang bitamina mula na siya ugyawi nga nag-abli sa makina sa lawas magka-Power 10 nga kung kulang ka sa mga yawi nga mo-abli alang sa makina sa tuang lawas, ang atuang makina magka-Power 10 muhinay, uniya mo pahinabog mga sayop nga pag-function, uniya muhunong magka-Power 10 sa iyahang nga pag-function. Dunay duha ka matang sa vitamins magka-Power 10. Dunay gitawag nga fat soluble vitamins kanang vitamin A, D, E ug K magka-Power 10 nga matunaw na siya stambok, no? Tipigan na siya sa tuang atay ug sa atong adipose tissue. Matunaw na siya stambok unya gitipigan na sa tuang atay ug sa tuang adipose tissue magka-Power 10. Unya makuha nato na sagad sa atay, sa orange, sa gulay magka-Power 10, mga utanon or mga good nga good fats. Unya doon na po'y gitawag nga usa ka bitamina nga matang kaning gitawag nga water soluble kaning B-complex, B1, B2, nga tos B12. Unya kaning vitamin C usa magka-Power 10. Matunaw na siya sa tubig. Unya gitipigan na sa lawas magka-Power 10 nga kinahanglan kanunayng kuhaon sa pagkaon matag-adlaw kay maihi mangguna siya magka-Power 10 ang sobra ni ana. Ang prutas o tanon, whole greens magka-Power 10, kanne, itlog, legumes, makuha na gikan diha sagad. Uniya, kung sa may mga hinungdan nga kulang ta sa vitamins, kung kulang ta sa vitamins ang hinungdan ni ana, dili balansi nga pagkaon, kulang ta sa mga prutas, kulang ta sa utanon magka-Power 10, protina, uniya, sigitag kaon og processed foods, fast foods, refined carbs, mangawat manggod og vitamins ng mga tamis, kana mga fast foods magka-Power 10, mangawat na siya vitamins sa tuang lawas, uniya, ang mahitabo, makulang ta sa vitamins. Ang labing kasagalan ng hinungdan magka-Power 10 sa kulang sa bitamina kanang poor diet. Uniya, kana usab nga malabsorption magka-Power 10, bisan pag mukaon ka og sakto ang imong tinai magka-Power 10 kay weak na kay siya, dili maka-absorb ang mga vitamins. Doon na kay problema sa pancreas, doon na kay problema sa imuhang tinai, sa imuhang tiyan, gastric magka-Power 10. Uniya, doon na po, di ba ka ha? Doon na kay problema sa ginang gitawag nga alcohol. Makadaot na sa atay magka-Power 10 niya, ang atong atay, hinumduman na to, usan sa tabaho sa atay, ismutipig siya og mga vitamins. Pero kung madaot na itong atay tungod sa sobrang alcohol magka-Power 10, hinungdan na nga kulang ta sa vitamins sa katuang lawas. Uniya, doon na po tungod po na sa tuang lifestyle. Kulang ta magka-Power 10 sa pagkaon ni atong mga kinahanglan ng mga vitamins magka-Power 10. Uniya, ang edad po magka-Power 10, usa na sa mga factors nga muminos ang absorption sa vitamins kay syempre magka-edad ta. Una na kinahanglan yun na sa mga tigula nga dulag yun tay igo nga vitamins nga supplement nga makita sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
Kung sa may mga problema, magka-power 10, kung kulang ta sa vitamins, number one magka-power 10, example, vitamin A. Ang ato ang mapiktuhan yun na to, ang pananaw, ang atong immune system. Ang ato ang panit magka-power 10. Kaya magka-power 10, kung kulang ta sa vitamin B complex, doon ay problema sa ato ang energy, sa ato ang red blood cell, ang ato ang DNA repair magka-power 10, minus siya ato ang skin health, minus kung doon natin kulang sa vitamin B complex. Unya, makita magka-power 10 ang diferensya sa tuang panit, sa tuang ugat, sa tuang bukog. Doon ay mga tag-as ng mga vitamins na naaad as power 10 probiotic capsule tungkol kay doon na siya ay moringa, doon na siya ay spirulina, doon na siya magka-power 10 green barley na tag-as kaayo og vitamin A, C, calcium og iron magka-power 10. Dili lang vitamins na naaad sa tuang power 10 probiotic capsule. Doon na po yung mineralis na. Wala na kita yung oras pa alam sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma magaingon ninyo lawas balabaw bahandi sa tanana. Atong ang pigan pinagis paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Foods.

0: Pwedeng makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ani nga karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Mga kakape o sa kamayong adlawan, welcome sa atong pagparaguban. Ano na po kining atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Hatod ka nato sa mayong kabubuton sa nagunang kumpanya sa ngalan sa mas maayong kalawasan. Ang ato ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod ngayon nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan. Ang ato ang Clayjil mga higalang igsoon o sa kanyang kumatang sa or kanyang atong Clayjil Coffee Mix o sa mga kanang ginatawag na itong produkto no, sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing nga di na pamatundaan nga daghan kay benepisyo sa atong mga kalawasan kanyang kumatang sa kape no, ang coffee nga mas healthier. Gumikan kay na pamatundaan nga kaning ang mga sangkap ni igsoon. Ana pamatundaan nga daghan kay mga ikatanyag nga kaayuhan. Unang nindutan kaayo ning atong coffee no. Sa mga coffee lovers diha no nangitag kape nga insakto nga makahatag og pagtagbaw. Ang Clayjil Coffee Mix na pamatundaan gumikan sa daghan na kaayo ang mga nakapamatuod sa kanindot sa kalami niini. Og dili lang kay sa lami no, kundili sa mga benefits nga ikatanyag niini sa atong kalawasan. Munang kung ikaw igsoon na doon naman galing kay mga ginapanghambin pa ang mga problema sa iyong panglawas ni Manny Kanunay. Nga doon ay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing nga mutubag sa imuhang problema sa panglawas. At Manny Kanunay mga igalang igsoon nga ang usa sa mga dakong ikatabang nini kaning pagpahimsog sa atong mga kaugatan. And of course, kaning pagpahimsog sa ato ang paglimpyo sa atong mga dugo. Kaning atong Clayjil Coffee Mix, mga igalang igsoon, since aduna man kini siya'y malunggay or kaning ginatawag na itong moringa or kaning ginatawag na itong kamunggay leaves, no? Kani siya, mga igalang igsoon, na pamatudaan nga makatangtang di kini siya sa mga sebo or usab ka ng mga ginatawag na ito nga mamahimong mubabag sa ato ang mga ugat-ugat, ilabi na sa atong kasing-kasing o sa utok nga hinungdan-hinuon sa mga dinagko o seryoso nga mga problema sa panglawas. Sabi ninyo mga igalang igsoon nga ang Department of Health kung Departamento sa mayang panglawas nagahisgot mga igalang igsoon nga sa mga Pinoy usa ang stroke no sa gikahadlukan or matod pa nila daghan na kayong Pinoy usab ang nabiktima nini. Ang hindi ko'y kaila igalang igsoon nga sa una kauban-kauban pa magdulag-dulag sakar no, nakita na ko sa una nga murag himsog yung kaayo kay athletic nga bata ba no, kanang sa mga bata pa mi nakita na ko siya nga athletic at taas yung kay ganang athleticism no, aktibo nga bata. Unfortunately, atong murag na pipila ka tuig na nga linabay, nakita na ko siya sa dalan. Agoy, gasang kuyod naman. No, bitad naman ang pikas tiil. Then akong nga, syempre, kay amigo man, akong gihapit, akong ipangutana, huwag naunsa. Matod pa niya na stroke ko no siya. Agoy, pagkapait nga kahimtang, no? Mura ba na yung mga panahon na mga igalang isuon nga delikado kayo ni ato ang kahimtang? Ilabi na yun kung ang atong utok na ang maigo. Kaning stroke usa kaning matang sa seryoso nga problema sa panglawas nga angayan gyud natong likayan. Ug aron malikayan mga igalang igsoon, panitali ipadayon ang pagkinabuhi nga himahimsugon, luwas, likay sa mga balatian and of course, ayo pagkalimot ang ato ang Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Gumikan kay kini siya adunay kamunggay. Ang kamunggay na pamatud-an kini siyang makibatok sa stroke. Unang ko ikaw, gusto nimong makalikay sa stroke ay kalimot, aduna kitay pagtabang ni ana. Kining atong Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatud-ang makatabang sa mas maayo natong kalawasan.
0: Brokad to ang atong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing o sa Clayjil Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon.
3: Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Uy, Sata, di ko na makaya.
5: Sa'yo ba di mong naluya? Asa malag imong resistensya?
4: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapo yun.
5: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
4: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinuod ka na hikala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
6: Pagka-power good yan?
4: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Yapa!
6: Puska ng papa, oy!
4: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba mahal?
6: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay! Mas power si mama!
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clay Gel Store, o niining istasyon.
8: Palangga, nga nung wapang kamulakaw, maliit na kasi yung trabaho.
9: Lain mang kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wako'y tuho kapi eh. Ugi dispinorya pagyut ko.
8: Nga nung di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
9: Clay Gel Coffee Mix?
8: Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tuog o kung nagdisminorya mo, inom dayo niining Clay Gel Coffee Mix.
9: Wow! Kanindot sa akong gipati! Nalagsik ko o guwa na mo sakit ang akong puson, palangga!
8: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
9: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
8: Clay Gel Coffee Mix.

0: Ato sender usa ka babae taga Mulave Zamboanga del Sur. Ato ding hatagan ug pagtagan. Sadili pa ang ato maepektibo garantisado mga products. Ang Powered Sun Probiotic Capsule kinahanglan gyud ato ding i-maintain 30 minutos sa dili patamukaon aron nga dali og paspas ang epekto niya. Dakog ikatabang ilabi na ni adtong dunay mga balatian sa lawas. Tungod lagi kay kinahanglan ato magiampingan itong lawas. Labaw bahandi, labaw sa tanan ng atong lawas. Kung magsakita, lagmit dili ta makapadayon. Labi na ni adtong dunay daghan kaing pangandus kinabuhi. Unahan din niyo ang inyong lawas, mag-Powered Sun Probiotic Capsule. Dunay 10 powerful ingredients nga dako kay kahimuan sa imong lawas. Mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs, mutabang sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula, ipagawas ang mga toxins, monormal sa atong BP, sa atong sugar, sa atong cholesterol, katong constipated, normal nga magkabawas, makatabang ang atong Powered Sun Probiotic Capsule. Ingon man, kung doon na mo yung mga tumor, sis, bukol-bukol sa lawas, maintain sa Powered Sun, tungod kay mutabang ni siya sa paghilis, hangtod maalim ka na. Powered Sun Probiotic Capsule, maisop kini, gamiton alang ni atong dunay Alzheimer's disease. Luyahon ang lawas, di makatulog. Powered Sun Probiotic Capsule, maintain mo ni daghan na kaayo ang mga natabangan, nining maong kapsula. Naanis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, Powered Sun Probiotic Capsule. Kauban ng atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw niya. Nasa malunggay, nasa chia seeds, na lami kayo mga kahigalaan. Nga matagbaw ka. Muna giingon, nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Natagbaw ka na, naayo pagid ka. Ang unsa pa inyong gihalat, dinhi na ta clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sigurado. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Inubanan sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Di magkatulog panaw sa gabihon, mga insumyahon. Maintain Jazzy! Sa pag-inom niyo may gala, as in pagkanindot sa iyong tulog, ngayon ikabuntag, nindot inyong mood. Kanabang inyig mata ninyo, buntag na. Maka-desisyon kay insakto, makapaminsar kay insakto, as in nindot ang Jazzy Vitamin C. Labi na ni ato mga padre pamilya, kato mga trabahamti kaayo, mga nanay palimalay. Nadaghan gikuri-kuri, sulay kay ninyo mga nanay. Di ba makaingon mo nga, daghan man ko gitrabaho, pero wala man ko bati ang kakapoy. Wala man ko na-stress. Maunang sulayin ninyo yun. Jazzy Vitamin C plus Zinc. Nindot ni kay dili kadali kapuyon, dili kadali ilantan o buhon sipunon. Mas makalahutay ang imong lawas sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Naasab ang atong nula ding essential oil. Magpahilot ka, magpamassage. Kung doon na kayo mga samad, pamaol, pamuypoy sa lawas, maula may gamita yun ni mo siguro. Nung lading essential oil, pinighaplas ni mo may gala, marilax mo ka ni Ana, nga manutsuhot sa mong kaunuran ba, kaugatan nga, ma-feel ni mo ang kinindot. Ang nung lading essential oil, humot nga haplas, nga super effective kayo. Pwede yun ka magdala-dala niya na bisan asam pampubliko mga lugar na ng nung lading essential oil. Yan na si partner katong nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil. Nga kung magbiyahi ka, labi na niya itong mga kabuhiunon, magpanlipong sa dalan, kuha ka lang dayon sa nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil. Pagkanindot mga kigalaan. Walang kalipong o kabuhi ni mo. Inubanan ang atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Anabon ganita, kinahanglan, gamit kita siguro sa clay gel papaya. Tungod kay indot manggod ang clay gel papaya with collagen. Gumikan kay kaputi nga mo bagay ni mo nga blooming ka kanunay lamtaon. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon. Grabe, fresh ka lang gihapon. Inig panami ni mo. Indot kay mong panit, mong now. Kung doon na kay mga bugas-bugas, mga talumtom, alap-up. makatabang niya ng itong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Ingon marusap ang clay gel set. Naana ang atong clay gel brightening lotion. Ang clay gel brightening lotion na to, mga kahigalaan, nindot kaayo ng atong gamiton. Labi na kung humana itong ligo, mga lotion dahil ta, humot mang good siya, niya makapanindot sa itong skin. Magkapa-flawless sa atong skin, may gala. Munang maintain ha, tata clay gels products. Ingaman ang shop, ang atong pinaka epektibo nga vitamina para sa iyong magkabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, katong mga bata diha nga badlungon ka sa klase. Dugay kay pasabton, o niya gagmayon, pugsunon o kaon, tagdugay matulog. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Maoni ang para nila. Maoni ang makahatag o kakondisyon. Makahatag o vitamina. Resistance, makahatag o sakto nila nga resistensya. Aron nga makalahutay sila, dili sila dali nga magsakit. Unya dali sila pasabtong klase makapabright mangod nila. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Plus, napagid siya yung chlorella nga makatabang sa inyong mga kabataan. Makapabright, makapataas, gana ang kaon, sa'yo na matulog, dil na sigduwa gadyan. 1 to 12 years old, Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Ibansagan siyang the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Kauban ng atong Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Mag Viscomac Eye Drops na mo, ha? Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloy ang inyong mata. Aron nga maproteksyon na batok sa mga abog sa kadalanan, pollution, sobrang init. O niya, kanunay ang atubang sa gadget. Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon man usab, syempre. Ang atong Kerry perfume. Umot. Nainig spray ni mo may gala hangtod 24 oras magpabilin ang kahumot sa imong sinina. Hangtod 24 oras bisag tuan as bulingon. Pag imong kuhaon, humot lagi hapon. Basta naka Kerry perfume. Ato hatagan og pagtaga ng atong Sender Princess taga Mulaves ang Buanga del Sur.
1: Handuman sa akong kagahapon.
2: Dear Nung Lating, o sa tignan, mga ikukatahoran ni mo, o silipuan ka mga nagsubaybay ni ining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Ako si Princess, taga Mulave sa Buanga del Sur. Nung lating kining akong kaagi, kabahin kini sa mga pangitabos ang kinabuhi. Nga hangtod karon, dili og dili na ako mahimong mahikalimtan. Gusto na ako nga ipadungog kini sa pamasin nga makuhaan at pagtulunan sa mga tigpaminaw ni ining handumanan sa kagahapon. Idol aron nga ining isaptan, tuguti ko sa pagsaysay, kikan gid sa sinagdanan.

0: nga, kipa. Makabitin mo kayo, oy. Kulang rib ang kwart ta. Naoo. Dungagi nga to. Last na rin pa ni. Okay. Excuse me nga. Oh. Saan ang orasa? Oh. Alas 12 naman dahil sa mong gabi eh.
1: Hi, Dai! Naasa lang Marco?
0: Mau ba? Sige, hinoon. Aran nga... Masalbar ta. O aran... Makapadayon taglingaw-lingaw din ni. Sali palibri ha?
1: Wa pa kami ingon. Ako nang giingnan. Naasala o. Oh.

0: may ganit kay naabot na ko din ni Spy.
1: Princess!
0: Yes. Lala?
1: O, insa nang orasa karon? Kay bao ka ba? Dabao may ugpangita nimo.
0: Lala, ay nagkakagpangitaan ninyo? Dako na ko. Ug-usa pa. Lala, kabaw naman good ko. Kabaw na kong mapauli din eh.
1: Princess, nagka-worst ka na. Kung sa may problema ni mo, dito ko sa inyong eskwelahan kahapon. Huwag kay sulod-sulod.
0: Lala, kaya rilagi na. Excuse me na.
1: Tay pauna. Hangtod ka doon sa kamaingon ani. Dili ka na mo tuoy na mo.
0: Lala Paminaw, ayaw mo kabala ka. Wala ganit mabala ka akong inahan. Ang akong amahan. Kamu pa?
1: Princess, sobra ka na.
0: Lala, relax.
1: Ambot. Grabe ka naman. Nagwala og paayo.

0: Kalau pakai bimata, dikada lagi butabag din hisa, panimai, magpabuyag ka pa, huwag ka gaya magtinarong sa pag-eskwila.
1: Pwede ba lo? Dili ko niyo yaw-yawan? O dili ko niyo pakanon din eh? Dili ko niyo papuyon? Pwede mo mangita ko glaing kapuyan?
0: Princess, naunsa ka na? Magtubag-tubag ka na? Ha?
1: Samok bangkot ka ayaw mo?
0: Samok na me? Kami ang nasamok?
1: Makalagot. Imbis mo pauli ko din eh. Lo, wala na mo'y pakialam na ako.
0: Huwag pakialam.
1: Sige. Laparuha, lo. Maura malik, kaya niyong himuon na ako, diba?
0: Pagmahay ka lang. Mga tiguwag na minlula ni mo.
1: Kamura man, sab. Ang mag-una-una ka nunay.
0: Nga naman, di ka na magpamadlong.
1: Kay Bawla ko kunan sa insakto. Dili ka mo. Ang akong ipangandoy nga may disiplina na ako. Ang akong mag-inikanan. Asa sila wala, di ba?
0: Princess, please. Maluoy ka. Dili maunang imong ipakita ang kinaiya. Pagabaan ka niya na.
1: Wala na ko'y pakialam. Di na kumukaon din eh. O gaalang sa inyong kasayuran. Di ko mapaulit din eh.
0: Princess!

0: ganyang panit. Wala pa gani ni masulayi o butang ugta to. Iba nang pabutangan.
1: Gusto lang kong malingaw. Gusto ko para sa akong mga friends. Nga, nandot ka ilang mga tato. Basta tarungan niyo mo, ha?
0: Oh, sige. Okay. Oh, bantay niyo bang ipaul dito sa inyo? Wala kasi maglula?
1: Gikapoy ko nga to, oy. Gusto ko maglingaw-lingaw, pero sila ang babag kanunay.
0: Uy. Ayaw, sige. Tubag-tubag niyo mga puhan, oy. Magkagaba ra ba doon, ha? Grabe ra ba doon gaba sa puhan? Wala tong tubag-tubagon.
1: Hey, nag-apil-apil ka ba? Wala kay labot. Ganun lang ka-istorya kay ingan ana?
0: Walang. Tambag lang ako na nimo. Parkada ko ta.
1: Basta sige na, mas maayo pa siguro. Imo na ng sugdan at tato din, ha? Dili kay magsige pa kag hisgot og unsa. Kay bawin na ko. Dapat pa ba nga ila kong binataon?
0: Sige na. Be, ato sa hunaran kami. Alam nga, sugdan ako. Siyempre final ani, ha?
1: Na ano, ako nang gihatag ni mo.

0: Laing sabdi ay kun mo sige nalagtambay. Lola?
1: Apo, kanos aka mo bal mo pauli sa ato? Nagpaabot mi nimo, o wala na masuko si lolo nimo.
0: Dinilang una ko.
1: Sige, doon na pa ba kay kwarta?
0: Asa masab ko kwarta? Wala kay trabaho.
1: Oh, bago may may nagbaligyag ko pras. Ayaw saba-saba sa imong lolo ha. Kagayataganti ka. Sige na dawata.
0: Oh, wala ka na masuko na ko, lola.
1: Ay, bisag kapila ko masuko nimo. Maluoy manggit kihapong ko nimo. Apogod di ka, pinangga. Sige na, kaya mapauli pa ko. Ugoy, dili ka magpapas mo. Nakasabot ka ba?
0: Lola.
1: Diha ka na. Pinapa ko'y pamalitong abono.
0: Gatagan pagi ko sa kong apuhan. Si Lola git ka kanunay magpa-ilahom. Ilapin akong maglayas ko. Maluoy man sabgi ko niya. Ambot na lang eh. Basta, mabalik ko sa suit.

0: Yuli, kabalaga na. Dira rumungkot ta. Joyride lang.
1: Bantay kit ka. Basta ha, itong sabot do ha.
0: Princess, karon pa ba ka mabaliban ako? Today, invite mo na ako niya. Thanksgiving party sa mo ha. Pabuti si mama, gikan sa abroad. Tapos, invite mo na ako.
1: Wow ha. Sige.
0: Oh. Gili na. Try na usakay din sa akong motor. Biliban mo ma-appreciate. Ako nang gi-improvise umayo. Tanawa oh.
1: Sige. Hinihinay lang ha.
0: Wala problema. Dali na, sakay na.
1: Okay. Wow. Nindot takot og andar.
0: Oh.
1: Hinahinay lang.
0: Hinahinay lang ko na oh.

0: Wow, kanindot din eh.
1: Ingon bita ko ni mo. Pero ko, overlooking kayo. Muna'y usamis din na sa ubos. Naadiha, misamis sa oksidintang. Kaya naadiha.
0: Wow, karun pagit ko mag-ani din sa Aurora.
1: Oh, wapag kami kuyog na ako. Dili ko magkakita sa nindot nga view.
0: Pag kinindot ka ay... Earl?
1: Yes.
0: Uy, abi kong nagtanaw ka sa view. Saan ang kilantaw ni mo?
1: Naglantaw ko sa imong tato. Nindot.
0: Uy, sigbinoang din na. Kagamay ana.
1: Pero mas bagay ni mo kung... Wala kita to.
0: Dayon, ikaw ko na ang magbuot di ay. Nga naman, nasa may connection natin do ha. Ruel?
1: Siguro, wala pa man kay boyfriend.
0: Dayon?
1: Siguro, pwede nga sulti ko ni mo. Gusto ti ka. Bago ko sa pagkukugikan nga nagkabuhag sa akong girlfriend. O okay lang ba nga mag-court ni mo?
0: Manguyap ka na ako?
1: Oo. Dili ba klaro?
0: Uy, sig panggunit din na o kamot. Ruel, sige na mo. Paulit na ta.
1: Katsutan ko doon na.
0: Pwede ba di kunin kunitan? Ako nasang naong o.
1: Kay bao ko. Uyab lang kulang. Aron niya. Mabuutan ka.
0: Nga naman, salbahis ko naong.
1: Hili man.
0: Pwede pong din magunitan akong ilong? Nga naman, gipislatan ka?
1: I love you.
0: Oh.
1: I love you. Dili pa klaro?
0: Ruel, paandara ng motor ni mo. Sige na. Gusto na kong mapauli. Diyak ka na.
1: Get you to now.

0: Ruel, unsa ni?
1: Mag-relax ta. Dali na.
0: Oh, wait una. Wala ni sa atong sabot do ha?
1: Wala lagi, pero dapat mag-relax. Lisod sab, mudritso ta. Sukeng uwan.
0: Oh. Ruel?
1: Suba, dili ka pa.
0: Ano naman, abi ka ingon ani ko? Sa'yo na lang?
1: Nanguyab na ko rin mo, di ba?
0: Ruel?
1: Ay, kubalibari, suba.

0: Sige, lakilap din ha. Ano man. Korobito, nasayot niya na. O, kita na, di ba?
1: Kita na lang. Arol ko na, ibaw pa lang ko nga. Ano kung dad on din eh. Hindi kong kuyog ni mo.
0: Ayun, nagpalibad pa. Oh, naanang atong breakfast. Dungan the count.
1: Naong ni mo.
0: Let's go. Pauli pa ta. Wala ka na sa inyo, di ba? So, pwede nga dito ka sa amo mag-stay ko na. So man, dalo na kong breakfast ni mo din eh.
1: Ako ra, bangon ako karong taon-taon.

lading. Ni atong tungora. Grabe gyud ang kuna-una. Lakwat sa lang, barkada. Wala ko maguna-una o unsay mga posibleng mahitabo sa unahan. Ang ako nga, gusto ko malingaw. Ugusta na sa panghinungdan. Wala ako maginikanan. Nganit ako ko. Nung lading nakauyab ko kahat, nasugot talan ako si Ruel. Gidaladayan ko niya mangkod sa mga pension house. Moto nga, wala ako makapalibad. O giyasab kong giagni, kay wala naman kumakulian sa amo ah. Nga dito na magstay sa ila, matawag nung lading ah, nag-live in me.

0: Utok gamita ba? Wa ka mahibaw, ha? Pila pa'y pangidaro ni mo?
1: Pero pa.
0: Gidaan na ni mo bayhan na din eh. Pasalamat ka. Wala na na yung mga ginikan ng insakto. Kundo na pa. Gisulong na ta din eh. Nag-eskwela ka pa, Ruel. Wala ka may plano, ha? Parihar mo doon, ha?
1: Pa, pwede ba? Madungganda ko sa kaya matingog.
0: Di ko gustong taga ang laban sa uong imong inahan. Idara ng imong inahan. Pila nagkatuig ni nag-abroad. Para ni mo. Para din niyo tanan. Kumuag suon. Ikaw, wag ka magtinarong iskwela.
1: Pa, sige na pa. Tidak tak magisikot, anak.
0: Ibu para magkong pugngan kung akong istoryahan ang babae nga naan na di. Huwag ikaw mananghin ako. Ngayon mo na papuyon din eh.
1: Sige na pa, sige na. Ako nalagi bahala, anak.
0: Basta ha, subara na.

0: Princess? Naa ka daddy ha?
1: Nadunggan ako tanan. Luel, sakto si Papa ni mo. Wala niya sa itong plano, di ba?
0: Pero, nagkahigugmaay kita, di ba?
1: Nagkahigugmaay? Dali na ko feel. Yes, doon na nahitabo na tindo ha. Pero dili pa ko matured. O kung may baw kung sakto ba niya akong desisyon may kuyo ko ni mo din eh.
0: Dayon.
1: Mula kaon ako din eh. Oh please, huma na iyong pag-eskwela. Excuse.
0: Princess!

0: kauyap po na Rowell. Diyos, hindi kaayo po. Social, pag kaayo. Nindot pagi kay mga motor.
1: Wala gani ko magdahom. Abi kong barkada lang, yung paglantaw na ako.
0: Oh, it ina, day. Maralagik may dako ka.
1: Hmm? Unang hunaar na ni mo. Maoramang ko niya akong lawas. Ugoy, thank you, day, ha. Ngayon mo kong gitugdan nga magstay din sa inyo.
0: Alang-alang, asa ka na magpayo. Nilayas ka sa inyo, diba? Lusot po. Human ka malayas. Mabalik ka pa ulit sa inyo.
1: Di na ko nga to. Mapugnan ang akong mga lihok. Gamay na kong lihok. Si Lolo. Bantayan dayon. Si Lola. Dili ko makaikyas. Dali-dali.
0: Mausap. Okay. Dili ka na makaon.
1: Uy ka na.
0: Uy ka na.
1: Sigas ina ha. Kay mata ko sa CR.
0: Naan sa mambihan na? Matambok magkalit? O, maramag, nilain ang porma sa iyong lawas? Nanagpunti siya lawas ay na? Grabe man ko, palahubog kaayo. Ako na lang niya po sa inyong kinanan.

0: Day, tempo na day.
1: Yes, auntie, and si tiyin mo.
0: Ay, kala bang yung kauban ganyan baje?
1: Yes, auntie, si princess.
0: Tiyan ako yung matik dyan, anak. Nakabantay ka sa akong mga manok din eh. Kusog kayo magkaputak ay, mabuntag. Ugmatod pa nila. Basta yung anong tilimalon, doon ako na mabdus din sa tumbay.
1: Ang sibot pa sabot mo, ante?
0: Tanaw rin ako na yung kauban. Dili ba dyan yung masipiat ng akong panagap? Kay, nakauban-uban ba dyan po ko sa una, panabang, katungwa pa ibawal? Mura buntis ba dyan na?
1: Wala. Tinuon ka, ante?
0: O ay, ako pa'y mailad, Rihanna. Tanawan ng batang anang bataa. Wala ba na nag-uyab-uyab na?
1: Timpa? Wasta? Ante, pasig tinuod ng imang kasalti.
0: Di lagi di ko masipyat. Talawaganin ng mga manok niya. Kunaasya, mangiputak-putak.

Unsa ko ng inyong topic din na? Ako buntis? Day, dili sa inyong pag-unsa ha? Concern mini mo. Pwede ba? Dili mo nung si issue. Dili ko buntis. Lainas ang paminaw eh.

Anong lading? Ula rikid sa ko ah. Ang ipang sulti nila. Pero diyang nagpa-check up ni. Nula din dito ko na hikorat. Sa pag-ingon sa doktor nga, mabdus ko. O ako masahid ko dun sa akong himuon. O ako mahibaw kun. Ang saon ako ang bata nga naasul sa akong taguangkan. Nung lating, miadto ko og salay sa ilang ruwan. Pero sa pag-adto ko sa ila, namalaki na dahil silang puyo. Wala na sila sa mulave. Nung lating naglipo ko kung ansa ako himuon at itong ora. Mayugani kay na akong higala. Siya sila pang nagtambag na ako itong panahon nga. Naglipo ko. Di sa po gusto mo pa uli sa ilong lula. Tungkidili ko gusto nga sudyaan nila.

naglibo ko kunun sa angay na kuy moon. Sige na. Salty na kunun sa una ko ni. Nakitambal din na. Ara mawala na ni. Nabuang naman siguro ka. Ima na ipakuha. Pero sa una ko. Bilip ako sa may mong inahan. Sili na ako kaya. Dali mong gani ko makabuhay sa kong kagalingon. Naamang gani ko sa inyo. Day, bisan pa kung saon mo. Doon na ka ni anak, inahan ka na. Okay, nasahid ka ko nun sa'yo. May tabo niya ni mo kung imong himuon na. Ngayon mong ipakuhang imong anak. Dako kayo ng gaba. Di ba kinabuhi mo ng basulan? Ang saon, huwag mong ganun mo hunahuna ang ingon anang may tabo. Hayop ka, Roel. Hayop. Pero saon ako ni? Salti, ikaw ko rin saon ako ni? Sige na. Tinanggit ako ni Mama. May nagkatao ng bata. Kami na atiman. Salba niya mo problema, diba? Na yung mga vitamins, gipalit ni Mama. Pating kamot lang. Ngayon mo nang matay. Huwag ang pingin ng imong anak. Sure ka? Lagi. Balag asa ka mo ato niya. Human kang mga anak. Sige na pagkauna. Ano mga protest nga na oh. Si mama na lagi pahala. Manang ay pakunahuna niya ang lautan. Nakasabot ka?

Ano, Lading? Nagbuntis ko nga, huwag kalibutan ako, apuhan. Humanya ko panganak. Ang mga ginikanan sa akong barkada, ang nagparehistro sa bata, sila may akiman, sila may bayad sa hospital. Nung wala sa akong huna-huna nga, akong kuyugo ng bata ko nasa, tungod kay para na ako nito tumora. Dili na ko kaya. Dili na ko kaya nga. Katiman nun ang akong anak. Mo ito nga.

Okay na akong paminaw. Magyan na ikigitagaan ko kwarta sa mama ni Antoinette. Nakalukat kong tiket. Ngayon takon makakita kong trabaho. Unta, maayon dagan sa akong trabaho. Inigabot na ako sa Cebu. Ambot na lang, labad sa oo.

Wala ay nagitog si Bo. Unta, okay lang ng akong anak nga. Tuwa nilang Antoinette. Og silang lola, ila ko masabtan niya. Basta, nangita kong taxi. Dani nagpadulong din eh. Akong parahon.

0: tabibo nila. Yan nagduwa-duwa. Kompleto. Siguro Chinese ng amahan sa bata. Kay pikot man kayog mata. O cute po kayo ilang anak. Siguro kung doon na lang ko yung mga ginikanan. Ingon anak ko kamalipayon. Pero wala ko sukad makatilaw ingon anak. Kalingaw nila.
1: Damn, damn. Excuse me.
0: Oh, guard?
1: Dam, aliho ko dam kay naibubaking, nakaatang ka.
0: Sorry. Pasensya, guard. Wait ha. Ako sang kuhao ng akong gibutang ha. Mga da.
1: Ako na lang dam. Ipadaplin na ito gamay ha.

0: Hai.
1: Hello, sir.
0: Baik ikaw lagi apa nak bantai ni sendirian?
1: Wala mangadak ko mga kaoban. Ang sa'yo mo, sir?
0: Ikaw?
1: Sir?
0: Bitaw, ako ibilin din eh. Ako lang ipadraplaw niya. Ipahapit ako sa akong tao. Dahil ipapick up rasob na ako dahil yun pagkaugma.
1: Sige, sir. Wala problema.
0: Busy ko niya?
1: Nga naman, sir.
0: Laag lang ko ta. I-free ti kag-dinner. Maglaag ta din sa Cebu. Siguro, wala ka pa magkalaag sa mga lagana din eh. Taga Mindanao ka, di ba?
1: Mindanao, sir.
0: Mas maayo nga, mulaag ka. Saman, gusto ka? Ako'y bahala ni mo.
1: Ayaw lang siguro, sir, uy.
0: Sige na. Naisip mong tattoo ba?
1: Imo naging napansin ka ni mo dayon, sir?
0: Yes. Mapansin ka dayon ng nasa mong bugto, no?
1: Joke-joke rin ko na, sir.
0: sige ha. Ito ako ipa-draft din eh. Pa-pick up na dayon pagka-uma. Dahil yung hapon, free tika. Mag-dinner tika.

Nung lading, madugay, ato raging makita o masabtan ang tanan ang ato mga sa, ang ato nahimo, ang ato mga kakulangon. Usahay dili dayo nato makita ang ato mga kasaypanan. Tungod lagi kay naa nato siguro ang kasuko, kahiubos, kalagot. Hinungdan nga, dili ta makahimo ug maayong mga butang. Nung lading ang Cebu, nahimo kaayo nako nga matawag nga bililhon nga lugar. Tungod kay dito ko naka-feel nga nakita nako kandunay mga pamilya ko makita. Kanang maglantaw ko nga unta ingon anak pud ko, makakita ako mga tigawang mahinog duman ako kung apuhan ng akong pagkasupakira, ng akong pagkangilad, ang akong pagsukol nila kanunay. Pero baliwala lang kikihapon ang tanan hangtod na.

0: Oh, anong gibayaran?
1: Mahal ni.
0: Ano man? Dili ko makabayad. Gibayaran ako na.
1: Oh.
0: Ngano nga ni mo nila toan? Sa ako nang gikaingon ni mo. Kung dinhi ka na ako, dili ka magutom. Dili ka mabalaka. Tanan, ako i-provide ni mo.
1: Sir.
0: I love you, princess. Unta, hindi mo na akong sugton. Dili ba igot tanan akong gihimo ni mo? Ha?
1: Sir, sa kada kayo mong gihimo, siguro sakto na to. Pero, dili ko na binuangan.
0: Kinangalan pang isulti na. Promise! Ikaw lang. Oh, kita na?
1: Sige.
0: Kana. Hoy, dali ba? Mamili ba ta? Palitan ka yung cellphone. Dali, sunod na po din eh.

0: Oh, wala ka pa makailis. So man, mga unti daan or sa gawas na lang?
1: Pwede magtinina. Nagluto na ko.
0: Sige. Oh, napay hugaw ko na.
1: Oh, wala man. Rex.
0: Yes.
1: Sakad-sakad. Karun pa ko makafeel o gingan ani.
0: Sabot pa sabot ni mo.
1: Na-inlove ko ni mo.
0: Thank you. Mas na-inlove ko ni mo.
1: Anta, dili ko masakitan ni mo.
0: Siyempre naman. Wait ha, pag-ilis ko. Mga unta daan.
1: Sige, sige. I-prepare na ko ang atong pagkaon.
0: Okay.
1: Isang alik mo lang, limot ko na. Nung lating sakat-sakat kito ko makafeel o love, nahigog mako ni Sir Rex. Nung lating dito na ko gipapuyo niya sa iyang apartment, nag-live in mindo ha. Kanang nahimo na ko ang mga butanga, wala na ko nahimo sa una. Para niya. Nang dating, layar ako nang makafeel kag tinuod niya love.

humana og pamilo na ko ang mga sinina ni Rex. But ay, kanun sa baka nga, madala ko niya sa ilaha. Aro mapailas na maginikanan. Tingog sa cellphone. Nabilin siguro ang cellphone ni Rex. Ako lang taon sa... Uy! Lightning a cellphone? Iyahadipod ni? Ako lang taon. Kadakag message. Doon ay mga message ko. Diyos ko. Babae kining nag-text. Kadaghan sa iyong message. Kanasa ka mo pa uli. Dinis sa late. Nangita ng imo mga ba, imo mga anak. Takunta na ako sa atong winig. Wedding anniversary. Minhiyo sa Rex. Dagan pa kayo mga message din niya. Kasakit sa akong kasing-kasing. Ako malantaw ni Tanan. Ako masawa ni Tanan.

0: Oh, usah na. Wala ka may gimok pag abutan ako. Wala ka na jote. Oh, nanghubag yung mata. Dala niyo ako cellphone? Ako rin kipangita. Ambil na.
1: Kinsa niyo? Mga nag-text din ni.
0: Oh, sa'yo ba pasabot niyo? Ipambasa niyo ang tanan?
1: Doon na kay pamilya sa Leyte.
0: Oh.
1: Minyo ka. Nambasa na ko tanan. Doon na kay ni mga anak. Tuganay ko. Tuganay ko sa tinuol. Ay mo kong ipalaom. Tumag ako.
0: Sakto ka. Huwag dili pwede nga talikdanan ako sila. Importante na ako kong pamilya. Kung mga anak.
1: Dayan kita.
0: Kung magkauli kong Cebu, kita. Igulin ako ng Leyte. Sila na sab. Paro ko niyo?
1: Hindi ko masakot niya na. Yes, kay ba ako gabalin tanan sa ko, ah? Gabalin tanan. Pero sobrang kasakit. Yes, nautan kong pagkababae. Dili ko perfect. Dagan ko mga kasipanan. Narealize na ko na kaya hanglan baka mo aki kong yunani. Basta ako makapamalandong sa hugi mo. Bisin sakit. Salamat. Ikaw gihin mo yung semento ng mga mata ko sa tanan.
0: Pero ato istorya hon. Di ba okay lang ni mo?
1: No. Sakit pero andam na ang tanan. Naging bagay na ko. Tumbot ka na sa paningga. Mahuwas ako ah. Sobrang kasakit.

0: hinahan. Ano man, ngayon wala naman ang dagas sa akong kinabuhi. Tanos up ang karma mo, awa sa kuha. Mananaw ng mga pasahero nga nagsikog hilang. Lord, mapasahilang mapakunin mo. Sobra ka na kung sakunay mo sa kong mga apuan.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap ng mga tabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Mardi ganda no.
5: Dugay na baka naggamit din yung produkto sa Clay's Angel nung lading nga products ma'am.
4: Taod-taod na yun sir. Kung mama na stroke manggod, kung anak katuig upa din maone gimintin din niya Power 10 Jassy kaning Clay's Angel Coffee. Then may man yung pamati nga nakainom gaan yung lawas dili bugat na. Kay tungo siya nag-inom ani nga nang bugat yung lawas ba. Among gidistingan ani painom ning gaan yang pamati.
3: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Nong Laring Essential Oil.
7: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10 nakatabang sa akong gibati sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati mga pila na katuig kay ato pa to gasugod sa 2013. Karon salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ang mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplas Pod sa panakit sa tuhod, makatabang pod. Sakit kaya kong tuhod. Dili ko halos pagkalakaw. Kaluwis sa Ginoo, maupoy na kaayo ang Haplas.
6: Nong Laring Essential Oil.
1: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Power 10
2: Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins.
8: Arnold Rido.
5: Tagasak ka, sir.
8: Tagasak, sir. Jesse, nagsuli ako sa Jesse dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jesse, alamin na akong katulog. Tapos mamatamin ako gahapon sa ano, sa kadlawan, makabalik pa na ako tulog. Di para sa una, hindi ka daw makabalik ng tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako o Jesse, maintain ako, pagmata na akong kadlawan, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom o Clay Gel Coffee, tapos sa buntag ako ginom o Power 10. Bago mo kaon. Akong kung high blood o akong diabetes, normal. Sa una, mataas akong diabetes, kapag 400, 300. Karon ano na, niubusog, 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na, lagsik ang lawas.
2: Power 10, Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins.
9: Oy Marie, tayo man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
10: Tua, sa bahay pare, naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga, makawa-uga na tawana.
9: Uy, mo ba, kay ni Marie ay, ipainom din ni kang kumpare.
10: Unsa man ni pare?
9: Clay Gel Coffee Mix.
10: Clay Gel Coffee Mix?
9: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Datu agnisiya.
10: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay mong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo ngisi.
9: Ay ka, kumbate pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
9: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga. Mag Clay Gel Coffee Mix na kita.
3: Clay Gel Coffee Mix.
11: na unsagot tao nag-ibong bana, mura magway pamilya.
12: Ambot na yoy, sige rag kaluya, masakiton ka ayo.
13: Ay, sayon rada, ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, pirming hilantan, peresyo sa trabaho, ipatumar ne.
12: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kinis sa dipinsa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo.
14: Biyahin na mo.
12: Nga uba?

0: Kugi na lagi kayo, Papa Mama. Abtik na kayo.
1: Salamat sa Jassie. Vitamin C plus Zinc.
2: Jassie, Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa Tanang Butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanang Clay Gel Store. O Niining Estasyon.
1: Ang Jassie, Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
3: Agay, ay kasakit, ay ay agay, ah kasakit. Ay.
4: Nausa man ka tay, nga nakita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, ah kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw, taghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakit tay, niyaw. Ihaplas na ini sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil?
5: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
6: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair and blemish free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Lola. Si Lolo. Lo.
1: Oh. Oh. Ikaw.
0: Lo. Si Lola.
1: Nandito. Karoon ka pa mo pakita?
0: Selo ako. Selo ako, Lo. Ibasulan ko talaga na kung kihimo ninyo.
1: Ikaw na kanon na ikihuna-huna sa mga buhan. Bisa sa imong kihimo niya, gitubag-tubag ni mo. Huwag ito masuko.
0: Lo, ato na kasi Lola.
1: Sige, dali. Sunod ako din eh.

0: Lola. Ang imong apo ni si Francis. Alala, kung ma-okay ka na, ha? Balik na ko sa tuwa. Pahiran ako ang imong naong lola. Ikapon ako imong likod, ha? Basig ipaningot nagmaayo.
1: Princess?
0: Lola? Kumusta? Lola! Lola! Maay kay mi pauli ka na? Yes, Lola. Sorry. Masailo ako lang. Ikan ba kong sibo? Wala kay talag tibok gabi eh. Bakibawan ako na kasospital.
1: Ay, sabi kong mamatay na ko.
0: Ikiminga okay ko ni mo, apo.
1: Nagkita na mo si lolo ni mo?
0: Nagkita mi sa gawas.
1: Maayo hinoon.
0: Ipasaila na ko ni mo lang.
1: Oo. Dili ko magbantunog kasuko ni mo. Pinanggati ka.
0: Thank you, lola.

0: Ma io kai nak kena nak pondot ini. Okey nak kumpaminau. Mainang dini na tasbay mo pondo kay musamot akong balatian dito sa ospital.
1: Lola, tugutan pa ba ko ninyong mo padayon ng eskwela?
0: Oo. Sige. Di pasab kay dako ng imong edad. O katong imong giingon, kabahin si imong anak, makita arto ni mo pohon.
1: Salamat, Lola. Salamat, unta. Mapasailosof ko niya. Nadi ko masugot nga. Sasaman sa akong inahan. Pareha. Pareha sa akong nagian. Magian niyo sa akong ina.
0: Sige, sige. Process ta ng mga papel.

Gitagan kong second chance sa akong apuhan. Giproof sa nako nila. Nga dilis lang madismaya silang paghatag second chance. Naiskwal ako. Sa mga tulungaan sa Pagadian City. Nung lating, ulahin na ang tanin. Pamilaw na ko na tutungora. Ang hula-hula na ko na sa kong anak. Nung lating, gusto ko makita siya mga ikong sorry. Tungod kay grabe na kong kihimo niya. Gusto na ko siya ipakuha sa una. Nung lating, nipadayin ko kiswela.

0: Congratulations, Apo. Lola.
1: Congratulations, Dave Princess.
0: Lo.
1: Ipabilib na bilib mo. Ipakita ni mo nga nag-usab ka na.
0: Maokay na mo. Rigid akong giampos Ginoo. Nga muhuman ka. Kaya di na may magdugay ni kalibutan na. Lola, ayaw pagsulti, Ana. Gusto ko makauman pa mo. Gusto ko mabawi pa ninyo.
1: Karoon kayo na human ka na. Pwede na ka mo sa baho. Hindi ka lang magkalisod pa. Pwede ka lang mo apply sa baho na yun.
0: Yes, Lo. Mo-apply ko. Salamat sa inyong paghatag second chance. Lola, ako na niya mo. Gaston niyo po sa inyong nadlo at long expenses.
2: Ayoko na nakuna-huna ah. Mintras nga, doon na pa'y kooperasyon. Wa kay kabalak ani ana.
0: Lala magpapi

0: malipayagid silang lola mo, Hibaw. Nga, nadawat na ako sa akong giaplayan. Hasto, mangita ko motor ka sa akin. Aro makapa... Ruel?
1: Princess? Princess? Kumusta na?
0: Ikaw?
1: Kumusta ka na?
0: Okay, Roman.
1: Nganong... Ganani mo na akong... Ito na ba yung problema? Dugaya na nga. Kung natin magkakita, asa ka nagtrabaho ka ron?
0: Yes, ingon ani akong reaction tungod kay... Dugay ko nang hintan ni mo. Doon na kayo wala mahibaw yung latendo, ha?
1: Ha? Gusto ka na?
0: Doon na tayo, anak.
1: Kunsa? Kung mo? Asa? Asa ko to, anak?
0: Nasa kong friend. Buntis ko na itong mihawa ko sa inyo. Wala ko sa... Kung kagalingon nga... Nabuntis na di ay ko.
1: Kung mo... Ato pa itaon. Wala ko magdahong nga. Ngunan na may balita na ako. Tunog kay Kalifin. Dugay na mi. Nakabuhag ni tungod ka dili mi magkaanak. Okay lang yung pangandus kinabuhay yung magkaanak ko. Kung tinuod magaling na yung gaingon, ikalipay na ko na.
0: Pangitao na to. Si Antoinette. Siya ang nag-atiman sa itong anak. Ang iyang inahan may nagkasta na ko magpanganak.
1: Kung mao. Sige. Ato pangitao ng bata. Ato pangitao ng itong anak.

0: pay pangandish kinabuhi. Wala pay, wala pay mga plano. Pero naibawa ka ba? Dig na huwan ko giskwela. Ako sa bandagan. Sa kong kinabuhi, mga panglantang sonahan. Gisahad ko sa kong kagalingon. Nga kung magkaanak lang, doon lang ko'y makita nga. Akong anak, mahimo na kong kontento.
1: Masibot pa sabot ni mo.
0: Princess, basi kitagid para sa sagusa.
2: Hawakan mo ang aking kamay.
1: Aluel,
0: promise mo ning kamot ko makita ang bata. Pagkod makita na to, pwede ba? Nga dapat kumpleto ta. Nga dili. Magian sa bata nga, mahimo siyang uhaw sa pagpanggas sa maginikanan.
1: Ruel,
0: promise, akong dalo ng bata ni mo.

0: 2 kabuwan na. Wala kaya balita ako na sa silang tunnel. Ganun yung nagtagspultahan. Ako aplihan. Orwell?
1: Kamusta na?
0: Nagpaabot gap. Oh! Tonet? Kamusta ka na? Ganun di aka?
1: Sigun sa kong isaad. Dala na ako itong anak.
2: Mama? Oh. Sige na, doala si mama ni mo. Mama? Mama? Anak, sorry. Pasalo ako sa tabi. Pasalo ako, anak. Yes, mama. Kamiingan man si tita. Nga dapat kanang pasayloon ang mga mama kay kung dili tungod sa mama dili ta mo apotin sa kalibutan. Thank you, anak. Arawel, salamat. Nakita na ba ni mo imo papa? Ha? Oh, kipalitan pagani kunyag takanduaan. Iya pa mangani kong gisuroy dito sa dako kayo ng mall, dagan gani kayo kong mga duhaan dala. Day, salamat kayo sa iyong pagkatiman sa ko, anak. Anak,

0: Orwell, wala pa man, wala pa kami kaon.
1: Magduman ta.
0: Salamat kayo ha. Nga, ikaw yung maningkamot, naningkamot aron makita ang atong anak.
1: Promise ako na nimo. Huwag akong panilingot akong gisulti.
0: Nga unsa?
1: Kaya dapat, kumpleto ang iyong maginikanan.
0: Sabot pa sabot ni mo.
1: Princess, dilim siguro lisod nga. Atong ibalik. Atong relasyon sa una.
0: Orwell.

0: Lisa, makakatong rakas pagmahal na ako. Himuha ka na. Tungod sa itong anak.
1: Yes. Ako himuon.
0: Princess.
1: Rowan.
0: Salamat. Sa pagkakaroon, pwede na nga mabalik ta sa amo ha. Doon na ako'y trabaho. Magdili na ko mabalik sa abroad. Gusto na kong mabarugan kung saan ninyo sa itong anak.
1: Salamat. Yes, maning kamot na. Dini na nanta. Kontento na ako kung sa imong trabaho niya din eh. Mung tinabangay ng talawin. Kagabi. Anong lading mo itong kinatibukan sa akong sagilanan? Sahay, kinahanglan pa. Nga maakian na itong mga pagsuway. O saan na ito makatunan? Ang mga leksyon sa itong kinabuhi. O saan ito makarealize nga sa iyo mga itong gimo. Muaki o na ito mga kanang giingon nila nga makarma o na tandaan. Unta din ay mga pagtulunan niya yung nakuha. O na, ayaw magsukol sa inyong maginikanan, sa inyong mga apuhan. Rindili mo masasama na ako. Makagaba ang ato mga apuhan ko na itong suklan. Nung lading salamat sa paghatag kinabuhi More Power, din yung programa inyong magtatampo. Princess from Ulave, Sambuanga del Sur.
2: Mga ito ang sugilanon ni Princess nga taga Ulave, Sambuanga del Sur. Una nga diligid maayo. Unang-una ang pagsukol sa imong maginikanan, sa imong mga apuhan, na kung gaba yun. Unang yung mga karma mahitabuan. Naghan, karon mga bagong tubo makasubong palandungon tungod kay usahay siguro gumika na sa atong dili na ta makahatag o panahon nila tungod kay sobra kabisi ang mga ginikanan. Ang atong bagong henerasyon karon makahadlo kayo. Makasusubong palandungon. Doon ay mga anak na makahimo o pasakit sa ilang mga ginikanan. Makahimog pagpasakit nga to sila mga apuhan. Dili lang sa ilang pagsukol pinaagi sa ilang mga pulong nga mga sakit ko dili. Doon na pa ina ka mga balita na ilang gipatay ang ilang mga inahan pagkadakong sala, dakong gaba ka na napaabuton o niya sa mga anak na musukol sa mga ginikanan sa ilang mga apuhan. Salamat kaayo sa atong sender. Dako kaayo pagtulon na itaw. Atong napaabot nga to sa atong mga tigpaminaw. Unta magkuhaan o pagtulunan. Ang maong programa. Ang maong sugilanon, siyempre, kanunay gipaloyuhan sa itong maipiktibong garantisado mga produkto. Mag-Power 10 Probay Capsule, ha? Ay mo kalimot niya na. Mag-Glagel Coffee Mix, lami nga kape, lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina, abo pati babaw. Ingon man usab, siyempre. Jassy Vitamin C plus Zinc, nung lading essential oil. Bromate Multivitamin Serum for Kids. Carry Perfume, Glagel Soap, monang ato mga products available ka na sa mga butika, parmasya sa inyo mga lugar. Pwede mo magkapalit sa Shopee, sa TikTok, pwede sa mo mag-PM sa itong official Facebook page aron nga mapadadaan mo diya yung tagsa-tagsa ka mga lugar. Wala tayo kong oras sa pagbalan ng kutusunan. Salamat si Buminaw. Inyong nungladig mo ingon, hatagan tag na kong bili. Ang ato isi ka ingon, aron magkinabog itang malinaw. O mabugahon, may pagbaminaw, kaya natin tanan.
3: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
4: Kajaz C, sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Mr. Lita Barrera.
6: Tagasa ka, ma'am.
5: Taga-Prinsesa Baroy.
6: Masa imong nga ginaminti, no?
5: Saka nakadungog ko aning na i-power tinning. Balhin dyan ko, ana, may sulay ko ba? Saka nakasulay ko, nang ayon dyan akong lawas, pamatiin ako. Na, mintin ko, ana, o ka lang Jazz C. Saka nag-inom ko, ana, lamit gada akong tulog. Kaya naman ko isumiagod.
6: Baba? So nahimong normal, ma'am?
5: Nahimo yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produktoha pa nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy kita ko ginintin.
3: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
7: Nongaling Essential Oil.
3: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
8: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
6: Kusa dai mo nga ginamintin, ma'am?
8: Jazz ug Power 10. Kaning ang arthritis.
6: Amo.
8: Oh, sige kog mintin na nawala yun siya na. Sige gyapon ko gamintin kay napo ko isa kung dire dughan pud sir. Then mo to nga na, medyo nahilis-hilis gyud siya. Pero padayon gihapon ko ana bisan wala ko sakit. Padayon gyud ko anak kay maka kuan man gyud sa tong panglawas nato. Maka wala at nung mga sakit ba. Okay na sir. Sige lang gyapon ko padayon kay dili na tumatag-an ba makakauntag kontra nay mo balik na pud ana. O padayon lang gyapon ko ana mintin na ng Jazzy o Power 10.
3: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
9: Jazzy Vitamins. Jazzy Vitamins.
3: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
10: Hello mga ka-Power 10, kumusta may pagpabidaw? Kanatong tanan, Dr. L. Palma na usab. Alang niining atong higayon, alang sa pagtuon sa programa sa Giya sa Maayong Panglawas. Diin kita magahatag sa mga pipila ka mga pahibagno. Atong sariyan at huwag yung maampingan kini katong lawas galabaw sa tanan. And of course, kung magisgot ganit as mga pag-amping sa lawas, nga malayo sa balatian, safe kung maggamit ka sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Napamatud-ana ang Power 10 Probio Capsule sa daghan ng mga users o kusog kaayog gisyen. Buhatag ni siyang pighinlo o nastanan. Unya kung hinlo ang atuang sistema, dili lang tiyan hinluan, lymphatic system, dugo hinluan. Mga kaugatan, kung nun ay mga barado diha, hinluan sa Power 10 Probio Capsule. Agatuang kindi nga mo'y musala sa atong dugo, mahinluan sa Power 10 Probio Capsule. Unya, doon natin mental clarity. Kaya nga tuang nga utok mga Power 10, masuplayan sa sakto nga oxygen o mga vitamins and minerals. Tungon sa gutokola nga naadiha nga nindot ang gitawag nga circulation sa dugo. Padulong sa utok, unya, maayos siya sa atuang overall health. Power 10 Probio Capsule, tungod sa mga properties nga dili lamang para sa kidney, dili lamang para sa atay. Doon ay mga properties nga para sa baga heart, sa atuang paglisod, sa pagpagawa sa hugaw, paghinlo sa tinain na to. Doon ay mga plaque build up, mucus build up. Sa mga mucus build up di sa tinain. Maon ay mugahi diha, mo itom lang siya. Unya maglisod o pagawas sa hugaw mga Power 10. Unya gawas pa ni ana. Ang ito ang mga pagkaon nga imbis nga mukaon natag mga dekalidad nga mga pagkaon nga sakto sa vitamins and minerals, maglisod na o absorb ng itong lawas. Kaya nga naman ang nagbara dito is doon na mga mucus build up or gitawag nga migahi na diha sa imong wall. Muna nga maglisod na ka pagpagawa sa hugaw niya, dili ni mo masabtan nga nung hugaw imong dugo. Unya kanunay ka maglisod sa pagkatulog, stress ka kanunay, unya bugat ng toxins imong lawas. Kaya imbis nga ang mga bag-o nga mga pagkaon nga dunay mga vitamins and minerals maabsorb sa imong lawas, dili na noon makaabot dito sa tuang nga selula. Kaya nga naman, ang maabsorb is toxins na kay nagtapok ni astian ang dapat unta ipagawas apan tungod lagi sa taas nga panahon nagpundo hinungdan nga dunon ay ototoxicity. Nahilo na ka sa imong kaugalingon nga gikaon. Mao na nga usas mga problema ana. Kanang gitawag nga constipation o pagawas sa hugaw lisod kaayo. Unya daghan kayo karon mga antos ngadto sa pinakakuyaw nga balatian kanang gitawag nga dunan ay mga tumor nga mamuo or mga bukol diha sa tinai. Problema na kina mo uli na colon cancer. Ayaw pasagdi ang imuhang tiyan, gamiti sa kasaligan nga probiotic supplement nga makita diha sa Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule sa ako lagi kaingon, kung mag-isgot gani cleansing, grabe naging Power 10 Probio Capsule. Cleansing dili lamang di astian kundili sa tuang lawas na to lymphatic system. Ami pa ko na to mga Power 10, dili lang ang hugaw nga nastinae nga wala na to mapagawas matag adlaw. Ang problema sa lawas mo nang duna tay mga toxins. It's either sa to mga gipangbutang sa tuang panit, sa gipangsimhot nato, sa ilog nato, sa mga shampoo, sa mga doon na may gini mga chemical, may gini malikayan. Maabsorb gina sa tong panit mga Power 10, mauna nga dapat yun nga dunay mo pagawas niya na. Nga power kay na tungkol sa spirulina nga mo absorb sa mga toxic nga mga chemical o di ay pagawas diha sa tung lawas. Power 10 Probio Capsule, kasaligan yun na siya, gamitan na siya ha. Kamu baga nagproblema diya sa mga toxins diya. Gusto may problema diya ay kung doon natin mga chemical toxins sulod sa tung lawas baga power 10. Problema niya na, doon na po'y heavy toxic metal. Ang problema na maka-disrupt na sa tuang flow, sa tuang function, sa tuang brain, o niya sa tuang lymphatic system pod. Muna yung usas mga inungdan nga dugay tang maulian, o niya dito makasabos tong lawas, nga di yun ta maulian. Tungos toxins, kinanglan nga ihabwa yun siya, alam nindot ang sistema sa tong lawas. Muna yung Power 10 Probio Capsule, the best na nimong masaligan kung panghinlo sa tuang lawas. Diya sa tiyan, unya doon naman ko'y gitawag nga elimination sa tuang lawas baga Power 10 process sa pagpagawas sa hugaw. It's either sa itong pag-ihi, pagpapagawas, binagi sa tuang pag-bowel movement na to, pag-CR na to. Unya ka nang tuang exercise nga singtun ta magawas ang mga toxins niya. Diyak importante nga kung mag-Power 10 Probio Capsule ka, mag-exercise ka, niya tubig yun at mapagawas itong mga toxins nga gi-absorbs Power 10 Probio Capsule nga dapat ipagawas na. Wala na kita igugotas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma, mag-ingon ka ninyo. Lawas mo lamang bahagi sa tanan atong abigad pinagis paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
11: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawa.
12: Mga kakape, kaping-kapi ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Karon, magadalit ka ninyo niining atong tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Pinaluyuhan kini sa atong milagrosong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Maghahatag ka ninyong mga impormasyon ug mga giya aron mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Dalit ka rinyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
13: Mga kakape, o sa kamayang adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Nananapod kining atong 5 minutos nga tulumanoon. Hatod kining kanato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa ato ang milagrosong klase sa kape nga napamatud ang makatabang gayon sa atong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix nga napamatudan nga ang 19 nga klase ng mga sangkap makatabang sa kahimsog sa atong kalawasan. Munang kung ikaw igsoon, medyo aduna pa kay mga ginapanghambin diha ang mga problema sa lawas, may pangmusandig ka sa kaping natural, puro o usab adunay mga pagtabang. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds nga di napamatudan mga igalag igsoon nga ang ginatawag na to nga 19 ka mga sangkap napamatudan nga maayo kaayo alang sa atong kahimsog. Tiwani kanunay ha igsoon ha, aduna kani moringa, adunay chia seeds, adunay psyllium husk, aduna pud kini green tea, aduna pud kini turmeric and inulin fiber, blueberry, buwa merah, aduna pud kini omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, aduna pud kini siya mangosteen, acai berry ug spirulina. Og aduna pud kini siya green barley, cocoa, ginseng extract ug ang pampatamis nini mga higalag igsuon kining atong stevia. Muna nga kung ikaw igsuon aduna pa kay mga ginapanghambin ang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga bisan lamang sa imong simpleng pagpangape, dako na kay nig ikatabang sa imong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatud-an nga 100% gayud nga makatabang sa atong lawas. Kamo na makaigalag igsuon nga pinaagi sa mga sangkap nini sama sa mangosteen, kaning pomegranate, kaning buwa mera, apil paling ato ang turmeric, labaw na kining atong moringa. Napamatud-an mga igalag igsuon nga aduna kini taas nga content sa antioxidant power. Ang antioxidant power nini mga igalag igsuon na taas kaayo gumikan kay makatabang kini og dako sa ato ang kalawasan. Kining antioxidants mga igalag igsuon, substances kini nga nagaprotektar sa atong mga selula nga mga damage gumikan sa mga free radicals. Kini mga free radicals mga igalag igsuon, mga unstable molecules kini nga gikan sa ato ang pagproseso sa oxidation during sa ato ang normal nga metabolism. Kining free radicals mag-apply kani sa ato ang mga parts, ato ang cancer, heart diseases, stroke o usab kining ginatawag natong diseases of aging. Munang kung ikaw mga igalag igsuon aduna pa manggali kay mga ginapanghambin diha ang mga problema sa lawas, di man ikanunay mga igalag igsuon nga makatabang gid kay dako kining ato nga mga produktor, kining ato nga Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds nindot kini siya nga makatabang sa ato ang kalawasan. Clay Gel Coffee Mix, mga igalag, igsoon, ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Og ang kunini ang sangkap mga vitamina, minerales o usab mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas, no? Munang kung ikaw igsoon ang ita ka og makatabang sa imuha, no, maybe siguro dili ka ganahan mag inom og kapsula or baka dili ka magganahan mag inom og tambal, no, kay murag ludon ka or murag paminaw nimo matok-an ka, no, mababag nya nang ano kanang ato ang tableta sa ato ang mga tutunlan. May pang magkape ka, ang kape nga lamian na makatabang paskalawasan. Kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ka na karon sa mga butika nationwide o usab sa mga nonglading ng mga tindahan. Mangitaa lang mga higalag isol sa inyong pinakalabing duol ng lugar kung asa makapalit aning ato ang Clay Gel Coffee Mix. Palita kini, gumikan kay mo kini ang tinuod nga kape nga makatabang sa mas maayong kahimsog. Angkon ang mga vitamina, minerales, mga sangkap nga napamatudan nga taas sa ato ang pagtabang sa atong kalawasan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
12: Inyong nabati ang ato ang tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang milagrosong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Napamatudang makatabang sa atong kalawasan. Inubanan ang 19 ka mga sangkap nga kita maulian sa atong balatian. At ang ilang ihapon ang atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sikreto sa maayong kahimsog.
14: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Oy Marie! Ay, magsikumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
16: Tua, sabay pare. Naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang galuya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
15: Uy, mau ba? Kini Marie ay. Ipainom din ni kang kumpare.
16: Unsa man ni pare?
15: Clay Gel Coffee Mix.
16: Clay Gel Coffee Mix?
15: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Daku ang nisiya.
16: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayog ngisi.
15: Ay ka, kumpare pre.
17: Clay Gel Coffee Mix.
15: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.

0: Power 10 Probio Capsule na.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: 5 pipito.
3: Taga asa ka, ma'am?
2: Upper sa San Isidro. Sakop rin yapon doon sa lala.
3: Unsa imong gagamit nga capsule, ma'am?
2: Probio o Jassy.
3: Pili ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
2: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun, wala na yung problema kong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
4: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Maria Phoebe Sabihon.
3: Mm-hmm. Saan may mong gigamit, ma'am?
6: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang grommet para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili yun mawala na ako kanag yung Power 10. O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
3: Sa wala pa ka nagamit mo sa day imong gipamati, ma'am.
6: Kanang side by side na ako nga kilid nagsigig sakit dayon magsakit pod akong pusoon kay murang na ako gitawag nila nga tumor ana magsakit pod ning akong ani dughan sa akong tutoy na unay akong gibangbati then karon wala na man ko gibati sa akong kilid wala na dahil akong pusoon wala na pod.
5: Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
8: Nung lading Essential Oil.
9: Leonora Dinsing, taga Dongguan, Kapatagan, Lanao.
3: Kung sa may naka-agni sa imo, ma'am, nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung lading products?
9: Nakagamit ko ani sa una, ning ayon man ko. Ning angay ko, kay ang akong lawas, dili ba magluya? Nya, makatulog po ko nga ning gamit ko og Jassy. Nya, kanang haplas niya, nindot po kaayo. Akong lawas, manakit akong mga unod, bukog. Makapanghaplas ko, mawalap nyo, pagkaugma mo nang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy capsule og kanang coffee mix.
3: Dugay na ka nagmintin eh.
9: Dugay na. Mao nang ning kupos ning akong bukol.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
10: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
11: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
10: Lingaw-lingaw sa kahaponon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
12: Tito Val, pasiriti ko bi.
13: Hala no.

0: 5 na gyud sa tagda sa hapon. Kala kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Akong mga pinalanggang suking tigpaminaw. Sa ka mabugnaw nga hapon mga palangga ilabi na dere sa akong nahimutangan. Nga karong mga orasa mga palangga medyo landong na. Bugnaw na ang hangin mga palangga sa palibot kay lagi wala na nagpakita ang haring adlaw. Diha sa inihang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man karong orasa? Usog ba ang init diha sa inihang lugar? Aduna ba'y kining nahitabo nga pag-ulan-ulan diha sa inihang kining mga nahimutangan? Amping tagkanunay mga palangga, ilabi na kung adunay nahitabo nga kining pag-ulan-ulan ha? Posible yun mga palangga nga dunay baha, ilabi na kung dunay ulan-ulan. Sa mga nanimuyo dihag daplig sapa, daplig suba, dili gyud kumpiyansa. Okay, basig mukalit uni og dako ang tubig mga palangga, inihang mga hayupan. Inihang bagkang kaubanan diha sa inihang tagsa-tagsay ka mga panimalay, kinahanglan nga dili na gyud muadto ha? Sa mga sapa o dili baka hinuon na subaan. Kumusta man ang atong signal mga palangga, okay ra ba diha sa inihang kining tagsa-tagsay ka mga nahimutangan? Itong signal mga balangga nga muramag ming kuan na po din siya, muramag ming balik na po kamang-kamang ba? Ganihang buntag, okay pa man din siya mga balangga, pero karong hapon murag pabot o kumusta diha sa inihang lugar? Diha sa inihang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, okay ra ba ang atong kining signal diha? Wala ra ba nagputol-putol mga balangga, manghinaot lang ko nga okay ra unta ha? Kung pwede lang yun nga, kanabitong atong hangyoon nga, unta dili lang yun, mahimong magputol-putol ba? Pero sige lang, kay basin di ay, o kining mubalik na yung taon ng atong internet, kay nagkamang yung taon. Butob na lang sumaabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val. Adlaw di ay karon nga Biyernes. It's 12 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Dali ara sa panahon mga palangga no, pizza 12 naman di ay. Onya Biyernes. Daghan na pud ang nalipay ani mga palangga gatong mga asawa taon, mga bana nga kanabitaong nagpaabot na sab sa ilang tagsa-tagsay ka mga pares kay lagi-lagi taon na narabaho. Kasigaran manguli ani mga palangga Biyernes mangyud sa hapon. Kaniya karong adlaw pagyud kay holiday. Kung walay trabaho siguro kaganihang buntag pa lang ning biyahe na. Kining uli sa ilang tagsa-tagsay ka mga pamilya, lipay na pud ang pamilya kay ilahan na sab nga makauban no. Ilahabag ang bana, ilahabag ang mga anak, gantong mga estudyante. Ingon man usab gantong mga nagtrabaho ha. Aniya mga palangga ang atong tigmo nagpadayon ra gihapon. Wala gihapon natubag mga palangga ang atong tigmo gani daghan nagkaayo ang nangutana ani. Nangutana kung ingon sila nga tito pwede ba na nimo iklaro unsa pwede kamuhatag og klo ana tito? Pwede muhatag ka mo, ibisag mo ingon lang ka tito, unsa ba na, hayop ba na siya, tao ba na siya? Kadaghana na gyud taon ang ninghangyo mga palangga. Ang dako ang tsansa nga makatubag aning atong tigmo mga palangga, gadto ra gyud taon kanunay nga nagatubag sa atong tigmo. Pero gadto mga walay tubag-tubag, gadto naminaw lang, unya magkapanakla-takla pa gyud. Magpanglingaw-lingaw pa gyud, kay mo ingon pa gyud, pananglitag, dunay mo tubag. Ingon pa gyud adi na mao iyang tubag oy sayop man ang iyang tubagon. Yaha po de ang butog unsa kaha og sigurado ba pud kaha yaha og insakto ba kaha ang iyang tubag. Gantong wala pa nagakuha sa atong tigmo, sige isulat ninyo ni para nga inyo hagyud nga mahinumduman. Pwede ninyong dalon-dalo ng inihang papel asa mo moadto. Lampas baka mo, mangguna, mangdaro baka mo, manglibak baka mo sa silingan? Pwede ninyo ni dalon-dalon. Ang atong tigmo mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man akong balikon para nga makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man. O niya, karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kon imong maangkon ang 23,400 pesos, 23,400 pesos. Mauna ang imong madawat ha, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gustong motubag, pwede mo motext o motawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1-6-2-7-189. Kunya kinahanglan gyud nga kanang kompleto ha. Adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ng inyong tubag mga palangga, unya dunay kulang ana, bisag isa lang, bisag edad lay kulang, bisag address lang ang kulang, pasensya na gyud kaayo. Mahimong invalid ang inyong mga tubag ha. Ayong hapon diha ni Sir Marlon Palumeras Malaya. Ayong hapon nimo diha sir, gatan-aw siya mga palangga sa atong Facebook Live. Naman usab, ayong hapon diha ni Ma'am Edith Sanchez. Diha gikan sa may Idapawan City. Maayong hapon sa tanang taga kini si Ma'am Edith Sanchez sa Valencia din siya. O niya kini si Ma'am Biami Sultan may taga Sudapin, Kidapawan City. Maayong hapon sa tanang taga Kidapawan ha. Numan usab, hi Tito, maayong hapon. Dari nasab sa amo gaulan-ulan nasab. Uy, sa nidapita iniwa mga palangga basta ingon aron nga oras gyud mag mga kasagaran ang nahitabo gyud gaulan-ulan na amping mo kanunay mga palangga ha. Ang inyong mga tubag mga palangga, akong balikon ang akong number ha, 0938-1627-189. Iha mo text o tawag ha. Apan sa dili pa nako tagaog pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayo nga kapsula, ang atong Power 10 Probiotic Capsule. Mauni pinagkakusog nga kapsula karon sa market. Yani hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya mga palangga, daghan na kaayo ang natabangan. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Muna kanindot mga palangga, basta magmintayin tas pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Lahi ragyod mga palangga, basta maka Power 10 Probiotic Capsule ta. Ligon ang atong lawas, unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paminsar, makaplano tagtarong. Nindot ang atong paglihok-lihok sa atong trabaho, matag-adlaw. Ang Power 10 Probiotic Capsule mga palangga, muhinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos ha, sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangustin, green barley, guyabano, espirulina, lutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Maayo pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa. Maayo paghigop-higop ninyo init nga kape diha mga palangga. Apan kong mga pinalangga ni ta mas nindot ug mas maayo og kanang mamili sab tag kape ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mo'y kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik na yung taon o sigig pangapi tungod sa kalami ni ini. Gawas nga lami mga palangga, human na itong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili haw ang satiyan. Ang gigamit sa pagpatamis ani mga palangga kining stevia ha, safe kini imnon sa tanan. Dili lang ta basta nga nangapi kun dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Pwede sabni himo na tong pangtulak ha sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Pro Bio Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:16 nagyod sa tekda sa hapon. Diri na ta mga palangga sa inyuhang mga tubag. E sigurado gyud nga ang uban karong mga orasa mga palangga nagpanika nagyod taon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang uban gani wa pa gani ka tubag ning lukso-lukso na. Ito mag-una mga palangga sa mga tawag ha. Uman sa mga pipila ka mga tawag ato tagaag pagtagad usab ning mga mensahe ha. Unang tawag ato tagaag pagtagad, hello maayong hapon. Pasensya na kaayo mga palangga sa mga mutawag nga basta dili gani maklaro ang inyong tingog kay magputol-putol. Pasensya na gyud kaayo mo ha, dili mo dawato ni Mr. Computer kay dili maklaro ang inyong mga tubag. Mas nindot ug mas maayo ug mupatong sa mo diha para sa ingon ana mo kusog ng inyo mga signal ha. Hello, maayong hapon. Wala man mga palangga ha. Sigurado agyo din yung kusog ang inyong signal kay kung hinay inyong signal mga palangga, dili gihapon mo dawato ni Mr. Computer ha. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Today is my birthday. So ang akong address San Carlos, Galicia, Philippines. Akong tubag kay
0: Yan. Iyang pangalan na yung taon mga palangga ang ato ang nadungog Maylin Marter taga San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Pero ang iyan tubag mga palangga mo na giingon ni Mr. Computer nga di gino si palabot ato. Okay, gaputol lang yun mga palangga. Basta magputol-putol gani, dili gudawato na to ha. Okay, lisod na kaayo og sudyaan ta ninyo sumabot nga panahon. Muingon mo tito, insakto man tong akong tubag. Okay, ning tawag man ko nimo atong mga niagi pang mga bulan. Kanya pagtawag nimo gaputol-putol di ay kahinay imong signal. Pasensya na yun kaayo ha. Hello, maayong hapon!
2: Hapon tito, ako si Gideon Jaime, taga San Jose, Tampolin. 25 years old. Ako ang tumang tito, kay Kabalapa.
0: Gikan sa may Tambolig, Zamboanga del Sur. Maayong hapon sa tanang taga Tambolig. Lanog-lanog diha mga palangga ang 97.9 nong Lading Radio Aurora. Atong pangutan-on si Mr. Computer kung sakto ba ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon, Tito Mel.
0: Mm.
3: Ako si Juanito Doraba, Colocdosi, Dakutan, Esperanza, Agustan del Sur.
0: Mm.
3: Akong gidad. 66 akong tubag injustisya.
0: Gikan diha sa may dakotan Esperanza Agusan del Sur. Mayong hapon sa tanan taga Agusan, galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 nong lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regi hapon, insakto. Hello, maayong hapon.
4: Hello, Rekabal, ang hapon. Ako si Cecilia Angol, nag-Biodri, Tagaran, Tagub City. Kung edad, 58. Akong tubag, looran nga tao.
0: Looran nga tao, mga palangga, agiyang tubag, gikan diha sa may garang Tagub City. Maayong hapon sa tanang taga-Tagub. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regi hapon insakto. Laing tawag ato tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon dito ba ako? Silong ito na talabira, nagpuyong sa Trina Bukwal City, 68 years old. Akong tubag kay manok na nagsabong.
0: Ma'am, tag-asa gani ka, ma'am?
5: Trina Bukwal City.
0: Sige, salamat kaayo gikan to diha sa may Butuan City. Ayong hapon sa tanang taga Butuan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 nong lading Infinite Radio Butuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regi hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello, my hapon, dito ba? Ako si Giovanni Manila, 57 years old. Nagpuyo sa Porogineros, Barangay Baldulaya, Ligan City. Ang akong tubag, akong asawa.
0: Ikanto diha mga palangga sa may Iligan City. Mayong hapon sa tanang taga Iligan City. Galanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 noong lading radio Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regi hapon, insakto. Hello, maayong hapon.
7: Dele, akong tutubahal. Akong nalitwa,
0: Pasensya na yun kaayong mga palangga. Nagputol na yun. Kaniya pagkaputula rabag yun taon, dugay na kayo nagkabalik. Pasensya na yun kaayo mga palangga ha. Punta taon inyo ha kumasabtan, dili ko ninyo kutukutuhon. Basta mo tawa gani mo niya magputol-putol ang inyohang mga tingog, dili ginadawato ni Mr. Computer. Kay basic insakto na unta ang inyohang tubag mga palangga o niya mapikatan ni Mr. Computer, so diyaan o niya kuninyo sumaabot nga panahon. Nag-iingob basig magkuto-kuto ay taana. Garita sa mga mensahe mga palangga ato ni tagaag pagtagad para puntaon dili ta mabugnoan ani nila ha. Ito si Julieto Sigala di ini. Sa 69 ako edad nagpuyo sa may Puro 4 Gintananan Dumingag Zamboanga del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay anak nga gisalikway sa ginikanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mary Jane Gabino di ini. 18 akong edad, taga Purok 3, New Maog, Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo kay adunay duha ka tawo nga lalaki. Unya ang uyab nila kay isara. Uy. Sa kani duha ni sila ka lalaki mga palangga, uso ra ba ni ron? Kini po mga babae po. Doon ano, di po mo mag-uyab-uyab po o kining isa lang. Oo, nga nang duhaon man ninyo. Oo, parehan ang iyan tubag. Duha daw kabuk. Lalaki o niya ang uyab. Isa ra ka babae. Di mo na pwede. O, isa-isa lang po. Kining mga babae ha, pabor na sa mga lalaki ron. Okay, babae, isa lang daw niya. Duha ka lalaki man. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jaden Jaime de ini. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay adlaw na siya nga natawhan. Taga San Jose, Tambuleg, Zamboanga del Sur de Eco. tester computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, ang akong bana, maupagyod taon pag-abot. Init kaayo diris, amua tito, nagpasilong pa siya diris sa balay. Basta init kaayo diha sa inyuhang nahimutangan mga palangga. Gatong mga trabahante bitaw. O nga, taga-adlaw yung taon kayo, silang tagsa-tagsa ka mga trabaho, bukat pag yung kaayong trabaho. Pasilong sa bod mo, o kusog yung kayo ang kining init mga palangga, inom og tubig, pahaway og kadyot. Anya, mag-maintain, tas pag inom mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus Azeng. Kining Jassy Capsule mga palangga, makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta, madili, gyud nato, bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dali mubigay ang atong lawas. Una na, kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta, dili sabta dali taptag, ubo, sipon, hilanat ani, o niya pagana sab kini sa kaon ug tulog. Sa mga na problema bitaw, panahon sa kagabihion, sa mga insumyahon, as mga edad-edaran, mauni usas sa mga problema tao nila. Kanabitaw dugay, kaayo makatulog panahon sa kagabihion, maglimbag-limbag pataon, dapit na sa kadlaon makatulog, unya makadungog, gagmay kasikas, makamatara sa dayon. Problema nila kay dili na po sila kabalik og tulog, hangto na lang magbuntag, mauna pagabuntag, luya ang lawas, way gana iliho kay bilarman. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Tito, tubag ko sa imong tigmo, akong tubag anak, kay nagsakit ang ngipon sa tao. Si Ramon Molde di ay ni 63 anyos taga Misaoy Nio Corella Davao del Norte. Ayo pagpaminaw diha sa tanang taga Davao del Norte. Galanog-lanog diha mga palangga ang Light FM ingon man usab ang Infinite Radio. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Teodoro Torrecampo di ay ni nagpuyo sa may Prosperidad Agusan del Sur. 77 ang akong edad. Akong tubag anak tito kay tao na siya nga nagtambag sa iyang hinigugma pero midagan kay naghilakman. Uy. Tao na siyang mitambag daw sa iyang hinigugma niya midagan kay gahilakman. Sa ka to pagkatambaga mga palangga tambag ha to o dala po to kaha kasaba. Okay nga nung mindagan man unya naghilak pag yung taon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rene Elpino di ay ni 59 akong edad, taga Purok 7, Langag, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag kay tao nga nabilanggo, nagpaabot hangtod mahuman ang iyang sistensya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rosalina Reyes di ay ni tito. Taga Purok 5, Talas, Sulop, Davao del Sur. 58 ang ako edad, akong tubag, anang imong tigmo dito, kay tinuod na siya nga gugma. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Talas, Sulop, Davao del Sur. Lanog-lanog diha mga palangga, abot diha ang kining 99.1 Nong Lening Radio, Digo City. Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon, pwede ba nimo balikon ang imong tigmo? Kay kining akong bana, pertigyod hinaya makasulat, maayo lang og kuan. Ano si kuan? Sige na po mga bana, inyuhag yung awayo ng inyuhang mga bana ha? Basin po, og kining wala gyud po mo, nakakuha dayon og bulpen, mang wala nakasulat dayon ang imong bana. Katong wala pagkakuha sa atong tigmo, mauni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusaan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man, umutubag mo, ayaw ninyong kalimte, kinahanglan kompleto. Doon ay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
8: mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nongliting Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongliting Essential Oil. Kini ang herbal ug natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongliting Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita.
3: Nongliting Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nongliting Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nongliting Essential Oil.
4: Nakapalit po ko sabon nga Clegel.
5: Mm-hmm.
4: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantog pagkahapon, price pa kayo ang unang ba?
5: Oo, ma'am. Saan sa'yo ni ma'am? Si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singala na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat po, ma.
6: Clegel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Ang Viscomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Atas sana paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac.
8: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
9: Tito Val, pag-iloki ko ba?
10: Oras mga balangga, alas 3:33 na giyod sa dagda sa hapon. Karirigay hapon sa atong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Atong tiwason og basa ng inyuhang mga tubag, mga palangga para sa taon, dilita ninyo makuto-kuto ha. Ito si Nelson Bandulon de ini. 48 ang akong edad, taga Abuno, Iligan City. Akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kitaw na siya nga sundalo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Danny Pagatpa, di ay ni? 40 ang akong edad, taga Purug 7, Nilo Tigbaw. Zamboanga del Sur, maayong hapon sa tanang taga Tigbaw. Lalanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 Nongliting Radio, Pagadian City. Ang akong tubag, anak Tito, kay tao na siya Tito nga natunok. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Conrado Bautista Jr. de ini. 42 ang akong edad, taga Purok Santol, Barangay La Pilipina, Tagum City, Davao del Norte. Akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay uyab na siya Tito nga giilog sa lain. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele, regihapon! Tito, maayong hapon. Onsaon kaha ni nako akong silingan Tito nga libakira man. Oy. Tigmo bi ani nga tuwa diri mga palangga ha kanang inyo ha mga silingan diha nga mga libakira hala kumutang baba ana. Ayo pud taon oy. Oh, amigahan ang inyo ha mga silingan o oh, kanang inyo ha mga silingan ba. Basin po og gilibak pug una ni Momo naggilibak pug ha. Kini nga tuwa diri mo dawat ra kog kining mga tubag sa tigmo ha. Pero kanang inyong mga silingan dihang mga libakira, mga Marites, Marisol, kamo na gyud bahala na. O, dili man na parehas akong silingan mga balangga nga mga buutan. Ayo pagpaminaw diay sa akong mga buutan nga mga silingan. Ayong hapon diha nilang Ate Nora og diha ni Kuya Junel og ni Nanay Puni og diha ni Uncle Gilbert. Naman usab ni Uncle Titing og ni Lula Sima. Usog gitawon kay ni ilang radio mga palangga. Agi na to diha mga palangga sa mutag ilang tugtugan atong maka tunong nga matugtog dayang-daya munaog sa ko ay kay mosayaw sa ko. Ayo pagpaminaw ninyo diha tanan. Dito kusog kaayong ulan deris amoa nakakapi na ko clay gel coffee mix dito kay gitimplahan ko sa akong asawa. O niya tito ako apong haplasan akong asawa. O mo ni nindot mga palangga. But pasabot aning nagpinanggaay silang duha. Doon na po'y mga bana, mga palangga, mureklamo kay dili, gidaw timplahan o kape silang asawa. O, kisa mo po'y timplahan, anak, inyong sugoon na inyong sugoon mo sa inyong mga bana, di po mo mutuman. Ay, sugoon mo sa inyong mga asawa, di mo mutuman. Kung gusto mo nga kanunay mo timplahan o kape sa inyong mga asawa, kung sugoon mo sa inyong mga asawa, kinahanglan nga mutuman sa buha. Ayong pagpangapi sa tanang nangapi, ilabi na kung inyong gikapi diha ang clay gel coffee mix. Ang atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, ayaw ninyo nagkalimtiha, ilabi na sa atong panahon. Nga kanunay na yun mag-ulan-ulan mga palangga, dako kayo ng gamit na to. Ayaw mo pagpawala ani diha sa inyong balay. Kining Nong Lading Essential Oil mga palangga. Itong diin makatabang ni para mawagtang atong panuhot sa lawas, ilabi na sa mga buntis kung buros. Hilig magpamasage, magpahilot, gato mga adunay pamaol, pamuypuy sa lawas, arthritis, rayuma, adunay mga samad, katul-katul sa panit. Nong Lading Essential Oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas pamati mga palanggang makahaplas na ani kay halang abugnaw magunisiya, manot suhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. Kung dili po ta maulaw manghaplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dili inisiya baho nga haplas. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil. Ngayon man usab, gamit taha sa iyang partner ang Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil para sabni sa mga kabuhiunon, ilabi na sa mga babae nga nakaagi nagpanganak. Katong mga edad-edara na, bikil gamay, kabuhiun dayon. Katong mga magbiyahe, nga malipong dayon, maglabad ang ulo, ihid-hid lang gamay diha sa inihuang kuto-kuto, sa inihuang mga ilong. Sigurado gyud ko nga wag tang inyong kabuhi ma-relax ang inyong pamati. Ito si Flor Armando de Aine, 37 akong edad, taga Zelobia, Talakugon, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo dito kay pagpalit na siya sa kaugalingon nga kalipay.

0: nga nagdula og soccer mga palangga ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. And sakto ang iyang tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Ako din si Elias Arcolonia, taga Sumalig, Tamboleg. Sa 55 ang akong edad, ang akong tubag sa maungting mo, kapos ug adunahan.
0: Kapos ug adunahan ang iyang tubag, gikan diha sa may Tamboleg. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. Sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, hapon, tutubag.
0: Sinsya na gud kaayo, sir, ha? Medyo putol-putol gud ang imuhang tingong, sir. Ako manggudpod ang kutokotoho ni Mr. Computer ug dawato na kuning mga tawag na magputol-putol, dili maklaro inyuhang tingog, ha? Hanglan nga mupatong gud mo diha, ha? Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Gitubal. Ching Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City. Tupag, beer.
0: Gikan diyan sa may Panabo City, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
3: May hapon, Tito. Ako si Romel Ray Pacamo, 84 years, taga San Simon, Cagendero City. Ang akong tubag, bata nga gitudloan baklay.
0: Bata nga gitudloan og baklay. Ikan diha sa may Cagayan de Oro City, mga palangga, maabot diha ang kining Infinite Radio Sugbong Kugon. Ayong hapon sa tanang taga Cagayan de Oro City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele regi hapon, insakto ang maong tubag. Dari na sabtas mga mensahe, mga palangga, ha, kay kung permiti tadres mga tawag, masuko tao ni mga mag-text po. Mayingon nga, dugayan ni mo diha tito sa mga tawag. Uy, yun niya kaming mga mag-text dito. Kadyot, rakay ka mo basa. Masama na tito, dili na minimo pinangga. Ang tinood na pinangga mo na ako tanan, ha? Pwede palang mga palangga kung kahibalo palanggid mo. Ultimo, maghigda ko sa panahon sa kagabihon. Kining inyong mga tubag, ako ning gipang basa. Ingon ana mo na ako ka pinangga, ha? Dito ako di ay si Jima Espinosa. 48 akong edad, taga Roparan, Riverside. Ang akong tubag, bitawan ang imong tigmo, tito, kay bitin na siya nga kusog, kaayo nga mudagan. Sa kani nga, klase nga bitin, mga palangga. Delikado, nang matagbuan na to, ni, kay kusog man kay mudagan, di ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Bibilin Laurete, di ay ni. Taga Gandingan, Pangantukan, Bukidnon. Oy! Mayong hapon sa tanang taga Bukidnon. Sigurado gyud nga karong orasa perte nabugnawas Bukidnon. 47 akong edad, akong tubag sa imong tigmo dito kay babay na siya nga nanganak. Gisakitan siyag tiyan apan dili niya pwede talikdan hangtod nga iyaha kining suportahan. Mao ni iyang tubag, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito ang gimintay na mo sa pag-inom dere sa balay kanag yung Power 10 Probio Capsule dito. Minangay yun ang akong banaana. Yes, mga palangga, gani, daghan na yun kaayo ang nagmintayin, ha? Sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, dako magod kaayo kinigtabang sa atong lawas. Kung maka Power 10 Probio Capsule ta matag-adlaw, kondisyon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Lahi ragyod, mga palangga, basta magka-power tanda. Kato mga wala pa nagmintayin ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, sulayin ninyo. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aim nun ang Power 10 Probio Capsule, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ato sa paminaon, mga palangga, si Doc L. Kabahi na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana, mas madungagan pa usab ang iniyong kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang inyuhang makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
4: Hello mga ka-Power 10, maingat pagpabidaw na usab ka natong tanan. Umali na usab ako ni ining ato aga

0: Programa Giya sa maayo nga panglawas, Dr. Alpalma na usab sa kada naturopathic practitioner makikauban ganinyo. Alang niini nga tuaga pag-amping gayon sa tuaga lawas, mga pahinumdum kanunay. Alon sa diana, safe ta kanunay, nya basko tong lawas, kaya mo magiging na importante magkapawartan. Walay bahandi gyud nga dapat yun natong atimanon, and visan yun magkapawartan, gamit yun sa powartan, probay kapsul, makaayo kayo, daghan kayong natabangan. And of course, kay Dona siya'y powerful kaayo nga daghan nga mga good bacteria alang sa pagsuporta sa imong lawas. Kana lang mga powertan, basta makasustain lang ka sa mga good bacteria nga nasa imong tiyan. Unya mabalanse imong gut system mga powertan, perting ninduta kay duna nay daghan nga mga benepisyo nga makuha niya na. Kay ngano man mga powertan kung kulang ta sa probiotics, no, kanang gitawag nga mga beneficial nga mga bacteria. Kaya kung mag-iskot ang bacteria magkapawartan, dili na abot-pasabot nga negatibo na siya. Doon ay maayong bacteria magkapawartan nga kinahanglan na ito. Kung wala na sa tuang tiyan, dili mabuhi ang tao. Kana magkapawartan, kung dili balansi ang tuang good bacteria, doon ay dako nga problema. Ang itong tinae magkapawartan, doon ay trillion ka mga microbio. Lakip na ang maayo o dili maayo nga mga bacteria. Sa usag kahimsog galawas magkapawartan, ang maayong bacteria kanang gitawag na probiotics, mao ni magmando magkapawartan, especially sa tuwang immune system. Kung aduna tay kakulang sa maayong bacteria kung probiotics, ang dautan nga bacteria maoy mo overcome sa tuwang lawas, hinungdan nga aduna tay nagkinlain nga mga problema sa tuwang lawas magkapawartan. Sama sa gitawag na bloating, irregular nga pagbawas magkapawartan, nga duna tay gitawag nga dunay problema sa tuwa nga pagpagawa sa hugaw, sigitag sakit, sigitag trangkaso, sipon. Kay 70% sa tuwang immune system anaaman sa tuwang tinai kana nga tuwang good bacteria nga moay mopatay sa mga kagaw, moay mobalanse. Uri kanunay tang brain fog, depression, dili maayo nga tuwang panghunahuna magkapawartan, kanunay tang gikapoy, wala tay kusog, lisod concentrate magkapawartan, ang problema mahimong magsugod sa buang tinai. Hinay nga pagsuhop sa sustansya mahinungdan sa kakapoy sa lawas, unya amutabang nga kana mong good bacteria na to magkapawartan. Unya duna tay problema sa tuwang panit, meaning ana ang imong tinai hugaw, unya dili balanse ang imuhang good bacteria, duna kay gitawag nga malambigit sa problema sa tuwang panit, sama sa rashes, mga bugas, mga acne, dili mamaw na yung mahimong sinyalis magkapawartan na dunay problema ang imuhang gut system. Unya kung aduna kay gitawag nga mag-crave kag sugar, sa nas mga timailhan magkapawartan nga dili maayong bacteria nagpuyo sa imong lawas, ay mabuhi man magkapawartan ang kanang gitawag nga bad bacteria sa mga gitawag nga pagkaon nga kalgadog sugar, dili mabuhi ang good bacteria magkapawartan. Unya ganunay tang mood swing, kabalaka, depression, kay duna nay ligon nga ebidensya magkapawartan sa pagtuon nga ang tinae magkapawartan mo na ang second brain, ikaduhang utok magkapawartan, meaning nga na pinaagi sa gut brain axis. So kung nagitawag magkapawartan nga kung maayo ang atuang tinai, maayo po na tuang utok. Mao na magkapawartan nga maayo yun nga balansi ang atuang sistema. Uniya ang atuang gitawag magkapawartan doon natay autoimmune issues. Pagkawala sa panimbang sa gut bacteria, nalambigit na sa mga kondisyon sama sa rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, autoimmune disease magkapawartan. Uniya, alang sa mga bata, ang mga timailhan na mahimong maglakip sa kulang sa bitamina. Unya, malabsorption sa tambok, magniwang magkapawartan bisigang sigig kaon, meaning na minus ang good bacteria. Una, kinahanglan good nga atong yung supplyan, naagi sa taas nga fiber, nga prebiotics, nga may pagkaon sa good bacteria, sama sa utan, prutas, nga makuha tagas nga mga fiber magkapawartan. And of course, doon natay kasaligan nga Powertan Probio Capsule Food Supplement. O niya, likayan po na ito itong dili maayong nga pagkaon, mga process nga mga pagkaon, mga process preservative, mupatay na siya magkapawartan sa good bacteria sa itong lawas. O niya, tamis magkapawartan, kanang mga cake, kung sa panadi ang mga refined nga mga sugar, nga mga pagkaon, nga lami sa ito ang dila. Pero pait kaya na magkapawartan sa ito ang good bacteria. Binagwatay pa fiber. O niya, padayon tang stress, kulang sa tulog. Mauna magkapawartan nga, kinahanglan yung tag probiotics. na sa Power 10 Probio Capsule. Kay maunay mo tabang sa tuwa galawas. Power 10 Probio Capsule, kasaligan na daghan good bacteria na nakatabang sa imong sistema, sa imong tiyan. And of course, overall, nindot kay resulta baga Power 10 kay kung minus ang atuang gut system sa bacteria nga maayo, minus pod ta, dali na ta magsakit. Luya itong lawas, itong utok baga Power 10 o niya, daghan kayong sakit nga mubunga ni Ana. Wala kita yung oras balik sa pagbarayo sa unahan na Dr. Alpalma magayon ka ninyo lawas mo lamang bahandi sa tanan. Ato nga pigyan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:49 nagyod sa dagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule, mga palangga, ang atong maintenon matag-adlaw. 30 minutos sa dili pata mukaon, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi regyod, mga palangga, basta ni ka Power 10 Probio Capsule ta. Ito ako ni I, si Lopercisa Baoy. Size 23, ang akong edad, taga Lintugop, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay hangtod nga dili nimo maapsan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon, si Arnold Barrios Dene. Taga Buena Vista, Agusan del Norte. 48 ang akong edad, akong tubag, anak tito, kay gugma o paglaom. Manani nga tubag, mga palangga, daghana kay ning tubag ani dili gihapon ni mao ha. Ito si Esterlita Bahaw dai ni. 55 akong edad, Purok Uno, Aglayan, Malaybalay, City, Bukidnon. Akong tubag kay pasyenteng gidextrose na tito, humanani nga tubag. Ito si Jerin Bellyarin dai ni. Taga Tuluan, Tambulig, Zamboanga del Sur. 17 akong edad, akong tubag anak tito kay isda na siya nga gikuryente. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Shari Madel di Aini. Taga Poroxize, Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Disinuwaybe akong edad, akong tubag, anak tito, kay Damgo. Manani nga tubag. Tito, si Tio Pilo Lariba Jr. di Aini. 46 akong edad, taga Salay, Misamis Oriental. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Kandila. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Mario Entenia Dene. Taga Sigakay, Claver, Surigao del Norte. 46 ang akong edad, akong tubag sa imong tigmo, tito, kay imong kaugalingon na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, Emeline Kabatan ang akong ngalan. Taga Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte, 54 ang akong edad. Akong tubag, pasyente nga gi-oxygen. Managihapon nga tubag, ha? Good PM, tito, si Edgar Suerte dini. 64 ang akong edad, unya akong tubag. Kay Teldet Duas Part na siya, tito. Taga Dipulo, Mulabir, Zamboanga del Sur de Aiko. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Francisco Sulay Jr. de Aine. Taga John Heltap Suarez, Ligan City, Sitinta, akong edad, akong tubag sa imong tigmo. Kay Kuting na siya, tito, nga mamaak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regihapon, insakto ang maong nga tubag, mga palangga. Wala gihapon nagatubag, mga palangga, sa insakto nga tubag sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mo kalimot, mga palangga, sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. 30 minuto sa dili pa tamukaon pag-aimnon, ha. Ngan manong sabang atong pinakalami nga kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds na nga pika na nakapanambal ka ba? Jassy Vitamin C Plus at Zinc Vitamina para sa mga trabahante. 13 anos pataas ang edad. Ganun sa vitamina para sa mga kabataan. Gromit Multivitamin Syrup for Kids. Edad og 1 to 12 years old ang pwede makatumar sa atong Gromit. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Haplas nga humot, magkawagtas sa panuhot. Noong lading essential oil ang iyang partner. Noong lading turmeric balm, ugang noong lading relaxing oil. Ikan manusab, sabon nga pampagwapo, pampagwapa. Clay gel papaya soap ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Atong pinakahumot ka perfume, ayaw ninyo kalimte ang atong curry perfume. 24 oras ay ha, mawagta ang humot sa curry perfume. Og syempre ang atong best kumak eye drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mupadayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val magingon na higugma ang inyong amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Magandang araw mga ka-Klejel. Nagahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan.
5: Hello mga ka-Clay Gel, good day sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape. Andi dito na naman po itong ating palatuntunan makapagbibigay ng dagdag tulong sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan na tayo po magkaroon ng mas magandang kalusugan. So pamamagitan lamang po ng pagkakape, ng kapeng totoo pong nakatulong. Ito pong mula po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kung saan po mga kaibigan ang kapeng ito ay punong-puno ng mga vitamina, minerales, mga nutrients at kung ano-ano pa na talaga pong mas nakakatulong sa ating kalusugan. Taglay nito mga kaibigan ang pagpapalakas ng ating enerhiya, pagbibigay depensa gaya po ng pagpapalakas po ng ating mga white blood cells na kung saan po mga kaibigan ay malaki po ang itinutulong nito sa ating kalusugan. And at the same time mga kaibigan, maganda din po ito para po makapag-lose ng weight. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang chia seeds ay malaki ang idinudulot na tulong nito para po sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na po sa pagpapababa po ng ating mga timbang. Tandaan po natin mga kaibigan, lalong-lalo na sila tito, sila tita, o kaya naman po sila mommy, daddy. At pag dating ng mga 40, kung minsan mga kaibigan nagbo-blow, no? Lumalaki sila lolo, sila tito, sila tita, no? Bigla na lamang na nagkakaroon ng sobrang weight. Ang problema na ito mga kaibigan, yung mga kaibigan din po natin na masasabi po natin na mula pa po nung baby sila, eh talagang malulusog na, no? At medyo may katabaan na. Ang tendency mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating obesity. Kapag ka tayo po ay medyo obese o yung medyo mabigat po ang ating timbang, napakarami po ng maaring peligro na ating pong maranasan. Gaya po ng pagkakaroon ng chronic diseases. Lalong-lalo na itong tinatawag po nating high blood pressure. O kaya naman po mga kaibigan, magkaroon ng problema at magkaroon tayo ng pagtaas ng sugar level. At aside from that, delikado rin po ito para sa ating mga paa. Dahil maaring tayo po ay magkaroon ng mga tinatawag po nating problema doon sa ating mga buto. Tandaan po mga kaibigan na ang chia seeds na nasa ating kape na Clay Gel Coffee Mix ay napatunayang maganda at mainam at talaga pong nakakatulong. Dahil ito po ay napatunayan na ang chia seeds ay nakapagpapababa po ng timbang. Sa pamamagitan po yan ang pag-dry ng ating mga fats at ginagawa po itong pawis. at the same time, mas napalalabas po natin itong ating mga taba sa mas natural po na paraan, which is yung pagpapalabas po ng ating dumi, pag-ihi, and at the same time, hindi pong pagpapawis natin. Tandaan po ang kaping nakakatulong sa weight management, ang ating pong Clay Gel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay maganda po ang idinudulot na tulong neto para po sa kalusugan natin. Ang Clay Gel Coffee Mix, mga kaibigan, ay mabibili na ngayon sa mga butika. Hanapin lamang po yung blue labeled na kape na Clay Gel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay talaga pong maganda at mainam sa kalusugan. Dahil kapag tayo po ay nakapag-Clay Gel, para pong na-achieve na natin yung sarap ng totoong kape, and at the same time, nakakatulong pa ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay puro, natural, at talaga pong napatunayang maganda at mainam sa kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na po sa mga butika.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Maria Febe Sabihon.
8: Mm-hmm. Asa may imong gigamit, ma'am?
7: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10.
8: Power 10.
7: O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga Clay Gel.
8: Asa wala pa kana gamit, ma'am? Asa day imong gipamati, ma'am?
7: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigig sakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako eh, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Unay akong ibang bati. Then, karon wala naman ko ibati sa akong kilid. Wala na. Dahil akong puson, wala na po.
9: Power 10 Probio Capsule na ta.
10: Balu sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Oras, alas 4 na. Mga kaigsoonan, sa gikan kini sa kasing-kasing, sa giingon na tong kasing-kasing sa kamatuoran, alang ni sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog na diligid mapugnan, mga kaigsoonan, o ang baruganan na diligid matayog. Mauna nga mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init gyud og labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karong panahon na. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa atong pagpanag-uban adlang Biyernes. Pitsa 12 bulan kini sa Hunyo tuig 2026. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita. Impormasyon, ingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagaunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Nga puno gyud diskusyon og katin-awan, mga kaigsoonan. Uban sa tugawban sa technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel og ang kinatibuk-an gyud nga istasyon. 96.1 in Pinet Radio, Panabo City, og 90.9 Light FM. Huwag kita mapasigarbuhon ng miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Apan sa dili pagkita mo padayon mga igsoonan. O sa kini ka mahinungdanon gyud nga pahibalo. Kini nga programa Public Opinion and Point of View mga igsoonan. Gihimo aron kini nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga puntong opinion mga igsoonan nga malitok dinhi. Iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot ang management niining maong nga sibyahanan sa bisan pang unsang nga baruganan. Kami nagdasig lang sa tanan sa pagpabilin nga critical og mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Una nga mayong hapon, Davao, Mindanao. Mayong hapon, probinsya sa Davao del Norte, Gilangkuban, sa tulo ka syudad. Og walo ka mataga munisipalidad mayong hapon. Og particular na diri sa tuang syudad sa Panabong, Gilangkuban, sa 40 ka barangay mayong hapon. Ang atoa po mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labi na ato ang mga kanunay nga nagasubaybay sa itong programa matag adlaw, mayong hapon yung tanan. Unang mga igsoonan, ang kamaturan manggo dili gina makitaan sama sa tuig kaingon kada adlaw nga di gina to makitaan sa sulti lang sa usa ka o sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O ganiya na ang programa Public Opinion and Point of View mga igsoonan, ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. Mauna sa makausap pa, itong balikon mayong hapon, nining adlaw nga Biyernes, Hunyo 12, tuig 2025, mga igsoonan. O karong adlaw, usab, doon na po yung Hunyo 12, 2026, ika-128, katuig na sa pagpataas sa maong bandira sa Pilipinas. Mauna nga malipayong adlaw, karon nga adlawa, adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Pero mga igsoonan, gawas nun ba gyud ang katawhan? Karong adlaw mga igsoonan, samtang nagkaway-kaway ang mismong bandira sa kahanginan. Mapaminawan po nato ng hilak sa yuta sa Mindanao. Ano man, makaingon ta mga igsoonan, na nga ang introduction, intro sa itong tulumanon, nga public opinion, nga point of view. Tungod kay namatikdan sa itong pipila ka mga adlaw ang magnitude nga 7.8. Nga linog nga nagbilin og kagun-uban og kapin 40 ka mga pamilyang nabugtuan. 40 ka mga pamilya makaigsoonan ang nagbakho. Karong samtang naglubog na ilang mga ayon man ang kagawasan sa mga biktima sa katalagman. Mauna karon ang adlaw sa independensya. Adlaw sa kagawasan. Mauna mga isonan, nga liliw na to ang panimalay. Misaka na ba usab ang mismong singil sa kuryente? Miluya ba ang mismong ekonomiya? Og ang World Bank mismo nagpahimangno nga usa lang kadakong crisis. Batok ni sa gingon nato nga batok na sab sa ingontong grabing kakabos. Ang mga gingon natong ordinaryong Pilipino. Samtang maigsoonan ang mga dagkong leader sa kamara o ehekutibo ng atong ikasubay kagapong adlawa, puliki sa dula sa mga pamulitika o gagingon nato na sa impeachment ang mga kakabus padayon gapon na bilanggo sa kalbaryo sa pulsa sa mga mga mayong hapon mga kaigsoonan. Muna ato kining panubayon ang ato karon nga national issue, economic kanhon og unsa naman nahitabo sa atong nasod Pilipinas mga kaigsoonan. Pauli gina nga kinahanglan magita nga isip katawhan ang ato magudin eh, bisan tuon nga dili ta naghimog pagkamatarong isa manggoy maka kinsa manggoy kanana ang perpekto pod wa biya pod bisa kinsa. Ipo sa tamang ingon na kanang nasa buhat diha sa kaulungan mga perpekto po ng mga tao. Di magani sila, kita na ba? At least nga dunay kaamguhan mga kaigsoonan, dunay mga pag-ilaba o kanain mo na itong pagdawat ba sa mga kakulangan. Kinalang yun, maghimog yung katarong, bisag dili ko kahit tatarong good. Kinalang yun, maghari yung katarong mga kaigsoonan. Kay nabiya na sa panultihon, 22-2. Naingon na ba dito nga kung ang matarong kuno, maukuno ang maghari, magmalipayon kuno ang katauhan. Una na kanuna itong ginalitukbud, kada adlaw na itong kaisunan, tungod kay hagit mangunas gobyerno, hindi man individual na ito. Hagit nas gobyerno ang kaisunan. Or ginang tanawar doon ang uban, doon ay kapakyasan, doon na po'y kadaugan, doon na po'y kanang successful. Pero maulagi na, bisa pa naging dato, basta kay masangko na, namagay dato yun nga, kanang kuhan, kananaang, doon na magiging dato ang kaigsoonan nga, kananaang walay gidapigan ang gobyerno ba? Tama, mapuna, pero wata kabalog, unsa katinuod po lagi. Kaya nga naman, ang pinakabigatin kaniadto nga usa sa mga empleyados gobyerno na nga lagad, servisyos publiko, nga ilado po kayo. Kailaman siguro mo ni kanhi nga gobernador nga si Chabit Singson. Mga egzonan, pinakasikat po nga gobernador Chabit Singson, dato po biya. Gidakop siya. Yeah, gidakop siya tungod lagi sa kasong cyber libel mga egzonan. O nang wala gyud gidapigan, basta duna lagi mga dunay problema at ang kwan gyud. Gidakop taon sa mga awtoridad si Luis Chabit Singson. Kagahapong adlawa no ba Hunyo 11. Kagahapong adlawa nga matod pa may kalabutan lagi sa kasong cyber libel mga egzonan, so di basta-basta na. O nang sa matag usa nato bisan tuod nga mga talented mga kuang gitawag nato nga mga hanas og kananag yung talented yung gayo ba yun di angay kumpiyansan kay kanang mga dagko nga mga politiko nga medyo marang hanas kuyaw kayo yun sa balaod kagi na og servisyos publiko pero igukod mga Japon. Chabit Singson itaw, Luis Chabit Singson, gidakop gapong adlawa tungod sa cyber libel mga egzonan. Bisan pa o galuyo sa ito ang kananaang pagkakabos, basta mga istorya ganitang di mao, labi na sa mass media na, social media. Mga egzonan, uon sa manggaling mapost na ito niya, sigurado yun ka, basta dili, matinoon. O na, sa pagkakaroon, nagpadayon gapon ang mismong legal na proseso mga egzonan, o wala pa mapagawas o gaduga pang detalye ang mga otoridad kabahay na gining pagdakop karon ni Chabit, Luis Chabit Singson. Singson, makaigsoonan. O na, ang ato ang mga usas sa mga nakita na to niya. Ato pong panubayon, kinining ato karon nga adlaw Biyernes. Kay Morag related magyapon ni makaigsoonan. Ang ato akarong gawas nun nga mga pangandoy. Ato na tanawon po si katapusan ang ingon natong emotional o dramatic nga kahulugan sa kagawasan mga egzonan. Kaya po nga mga po'y mapitik sa itong kasing-kasing damdamin. Magdamdamin ka na ito ang mutuhop gin sa itong galamhan ba? Iningat nung kagawasan, gawas nun nga katauhan. Kabahin, magyapo na mga eksonan sa itong programang Public Opinion ng Point of View, tungod kay may dako magutang kalimbigitan ng atong nasod Pilipinas tungod sa kapit o sa panahon. Tungod po gina sa ito, karoon nga naasa kangit-ngit nga kahimtang. Nangandoy ta si kahayag, si kahapsay, si panginabuyan. Tungod kay gawas noon man na. Tugod naman po ta ni Pod. Muna nga ito ni Tanahon mag-exonan ang kahimtang karon sa ito ang former president. Former President Rodrigo Roa Duterte, wala naman takalitok anas pipila tungod kay maulagi na nga na sentro gidatoa karon nga programa sa Senado ug nalimtan gani ang kanang ekonomikanong kahimtang kay zonan. Kay matud palagi nga unsa man. Una nga niya ang pinakabag-o gigay nga status karon sa tong matud pa pinangga nga presidente sa unang panahon nga siya pa ang nagdumala sa nasod sa Pilipinas o official nga dagan karon sa kaso batok sa pamilyang ilang pamilya ba? Pamilyang Duterte mga kaigsunan. Eh alang sa kasayuran sa tanan, alang nining kahimtang na karon kay kaning presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court mga kaigsunan. Ikatakda na nga itong ikaingon itong pipila ka mga simana milabay ang giingon na trial ang paghusay opisyal nga gihapon nagipahibalo sa International Criminal Court nga ipahibalo sa international ang giingon itong trial chamber 3 nga magsugod na karong formal nga trial ni kanhing presidente November 30. Gabiti pandugaya kay November 30 pa man. Mao na lagi kumpirma gyud sa mga gingon na tong ang mga kaso nato lagi April 23 sa mga kaigsoonan nga nagkahiusa ang ICC pre-trial chamber 1 ay pre-trial chamber 3 naman karon ang katong 1 chamber 1 sa pagkumpirma sa tanang tulo ka ihap nga crimes against humanity mga kaigsoonan o kanang ingon tong murder o attempted murder. So, bugat kayong kasong gipahamtang sa abaga sa itong kaninga Pangulo Rodrigo Roa Duterte makaigsunan na may kalimbigitan ligi sa iyang war on drugs. Eh, sumala pa sa korte, adunay igong basihan o ebidensya aron ipasaka kini ngadto sa hingpit nga paghusay. Panagay hope nga karanaang ang iyang mga kaanib iyang mga puwersa makaigsunan nagampong yapon nagbisan tuod nga nasangko siya unsa manggaling atong yampo nga tungod kay kana siya Pilipino. Para nga gitugyan siya karon sa abogado sa pagtambong sa mga status conference preparatory hearings tungod lagi sa iya kunong kanang unsa manggaling dapat din ang ginta na kitiguwang naman 81 naman sa pangindaron niya sa panglawas marag din naghapit kalakaw apan mandatory o kanabang gingon kinahanglan gihapon ang iya kunong personal nga pagpakita inig sugod sa formal na trial karong November 30. Ang kasamtangan o sa mga eksonan ang impeachment po sa tuwang Halangdon o BC Presidente Sara Duterte mga eksonan. Ato sa tanahon atong tagaan po pagtagaan ang impeachment ni BC Presidente Sara Duterte hingpit na nga na-impeach sa Kamara niya itong Mayo 11. 2026 official nga na-impeach si BP Sara sa House of Representatives human nga makuha ang 257 ka mga butong pabor sa pag-aproba sa articles of impeachment. Ana nga gilangkuban kini sa mga pasangil sa pag-abuso sa giingon lagi nilang confidential funds, unexplained wealth, uban pa makaigsoonan. Kini ang ikaduha karon pagsulay human nga gibasura sa Korte Suprema ang una niadtong 2025 hantos sa teknikalidad sa maong one-year bar rule. So, gitawag to sa una og unconstitutional. O nakaroon, nakaroon Senado. Ang kaso, mga kaigsoonan, ang Senado formal na ang naglangkob isip usa ka impeachment court niadtong Mayo 18. O na ang pre-trial karon o ga-trial date, ikatakda na sa Sabado ang pre-trial conference karong Hunyo 18, mga kaigsoonan. Ay ato na nga tangan Hunyo 18. Ha? Mauna na siya karon ang trial conference ato ang kasamtangan Vice Presidente Sara Duterte. Hunyo 18 ni kasamtangang tuig ang deadline sa pagpasa sa ilang mga pre-trial brief o listahan sa mga ebidensya kay karong Hunyo 15 na unsa man ay karong adlawa. Adusi pa man, karong pinsa 15, opisyal nga magsugod ang mismong impeachment trial Hulyo 6 karong tuiga. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human laman yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
7: We were high, we were so bad. Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style.
8: Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pa-epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
0: Okay, mga 24 minutos na nakalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Kadayon ta sa ato ang ikaduhang hugna sa atong programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Labi na sa ato karon nga gitagaan ato pagtagad ang mismong kahimtang karon status sa ato ang kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte sa atong ikaingona. Ang mahitungod lagi sa impeachment, hingpit ng na-impeach gyud sa kamara, mga kaigsoonan. Niadtong Mayo lagi 11, 2026, official na gyud niya na-impeach si Inday Sara sa House of Representatives, human nga makuha ang 250 city ka mga botong pabor sa pag-aproba sa Articles of Impeachment. At least nga nakabantay ta mga igsoonan tungod kay ang tuyo magud nila lagi ang pasangil sa pag-abuso lagi sa giingon tong confidential funds, unexplained wealth. O guban pa mga igsoonan, kini ang ikaduhang pagsulay pero nabasura man sa Korte Suprema. Pero karon ang nahitabo ang Senado formal nang naglangkob isip usa na pod ka impeachment court karong katong Mayo 18 og ang pre-trial og anang trial date na nga ikatakda na sa Sabado ang pre-trial conference karong Hunyo 18, mga kaigsoonan. Ang deadline kana sa pagpasa sa ilang mga free trial brief o galistahan sa mga mga ebidensya kay karong May Hunyo 15. At least nakabalot ha. Kay matod para ba ni Inday Sara, sumala pa niya sa diskarte sa depensa. Imatod pa ni VP Sara Duterte, gitugyan na niya kuno sa hingpit sa iyang gamay ug batan-on nga mga legal team ang iya kunong depensa. Kay sumala pa sa House Prosecution Panel nga ang estratehiya sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte mao ang pagpangita o pamaagi nga mabasura, madismisal ang mismong kaso imbis nga tubagon ang mga akusasyon bato kaniya. Unang wala gikuan isog yun. Una, ang kahimtang sa nasod karon kung atong tanahon, tungod ining maong dungan nga legal nga mga gira batok sa duha ka dagkong leader sa pamilya Duterte, grabe ang politikanong tensyon sa nasod tali sa mga aliado sa Administrasyong Marcos o sa mga loyal sa mga Duterte. Bisan pa niya na, ang Armed Forces of the Philippines, mga kaigsoonan, nagpagawas na og kanang giingon na to nga pamahayag nga sila magpabiling kunong political o dili manghilabot sa politikanong kagubot. O na ang nakitaan karon na sa adlaw nga Biyernes, Independence Day ba yun? Mot lang og dana pay kagawasan, napay kagawasan ang unana nga sila dito nag-unay na kagawasan na gihapon na. Orgin na nga karong adlaw ato man ang hinumduman nga ika 128 na bayday. Karong adlaw Biyernes, Hunyo 12. Ang tibuok nasod sa Pilipinas biya nagsaulog sa ika 128 ng anibersaryo sa proklamasyon sa kananaag Independence Day matod pa mga kaigsoonan. Gawas ni ining dako kunong selebrasyon ani ang mga nagunang nasudnong nga isyu kahimtang kanas na kilalaing mga sektor sa nasod Pilipinas. Ang mismo nga selebrasyon mag-eksonan sa Independence, Independence Day o ang seguridad. Panawagan kini ni Presidente Bongbong Marcos matod pa niya nga gipangluhan gid niya sa iyang karong adlaw ang flag raising ceremony sa Rizal Park sa iya kuno nga pamahayag. Giawhag niya ang mga Pilipino nga panalipdan ang kamatuoran batok sa pagtuis o matod pa niya magpabilin kunong magkaisa taliwala kunos bagong hagit sa soberenya. Subala pa ni Bongbong Marcos iyang pamahayag karong adlaw sa iyang kananaang atol gyud sa kanang Independence Day karong adlaw ang flag raising ceremony sa Rizal Park. Nga matod pa niya nga panalipdan kuno ang kamatuoran batok sa pagtuis o pagpabiling kuno magkaihosa magkaisa taliwala kuno sa bagong hagit sa soberenya magkaisonan. Kaya matod pa ang nagpakatagda karon ang kuan ang National Defense. Nagkatag ang mga National Defense ng Philippine National Police karon kapin og 11,000 ka mga police sa Metro Manila aron lagi masiguro ang kaluwasan sa mga kalihukan sa nagpabilin nga ingon nato nga alerto tungod kana sa mga bahad sa seguridad sa Senado. Mamo ni atong istorya gigapon nga no man ang uban ramang senador ang nakahibaw nga di man tanan nga nagbahad magag-treat ang maong senado ambot na lang. Ani palupok pod nga dunay libreng sakay dito sa Manila. Naa gyapon. Naman ang programaha pero pag-abot biya sa kuan. Welcome ka si Bongbong Marcos pero ang gisyagis mga tao Duterte man. Nagkaway-kaway siya mga kamot ng ato karong kasamtangan nga presidente sa dihang naghatag sa ayuda sa nahitabong linog sa Rangani. Pagsulod din niya dito sa maong kuan, dapat Marcos unta ang litok sa katauhan ditong naminaw pagpasok yun karon kay ang si pasibaw Duterte man. Lagi insulto po siguro po kahit po, no? Maraming na nga ang isyo karoon sa depensa o ang politika mga egzonan. Marag ang gideklara bagi na ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na usakin ka na andan nga silot norm sa China sa pagpahamtang lagi o sanksyon bato puno kaniya o sa iyang pamilya. Ambot na po na ni karon ni Gilberto Teodoro. Sumala ka niya, kinitungod lagi daw sa iya kunong pagbutyag sa kamaturan batok sa pagpanglingla sa China. Palagi nang muraog ikis yun ang atong suliran sa nasod, pati mga leader karon ang raog kwa na yun. O gani ang Senado karon nagpadayon gyapon ang tensyon og ang isyu sa leadership role sa Senado. Tali kini sa mayorya og kanang gingon natong minorya ubos kana sa pagpanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano ang maong political stalemate naghatag kini og kabalaka lagi sa Malacañang tungod kay epekto nini ang ekonomiya og ang pag-atrasar sa maong kumpirmasyon. Saging o na itong mga general nga mga sundalo, mga militare. O na, ang karoon, kabahin niya po sa itong independente, independensya nga panahon, nagugawas noon nga panahon, ikis lagi. Labi na karoon ang kahimtang sa ekonomiya mga kaigsoonan, kahimtang sa ekonomiya o ang gingon atong trabaho, ang sektor sa trabaho mga kaigsoonan, ay sumala pa sa pinakabagong report sa gitawar itong Business World. Ya, misaka na ang ihap karon sa unemployment sa nasod Pilipinas. Ngadto na sa hapit tulok ka tuig, 3-year high ni adtong bulan sa Abril. Wala ang presyo po sa pagkaon karon kung atong itanaw ng ekonomiya kanong kahimtang karon sa nasod sa Pilipinas, gawas noon manghata. Bisan pa niini nakatala og gamay gyapon pag-us-os. Tama po ang presyo sa pila ka mga nagunang palaliton sa pagkaon at turapong bulan sa Mayo. Apan ang sektor karon sa agrikultura, mga egzonan, nagatubang karon, nagatubang gyapon kini sa giyon tong hagit tungod lagi at tungod lagi sa ingon ato nga pagkunhod sa farm gate prices sa kanabang mga mananap ba, mga baboy, baka ba na. O na, mga egzonan, ang nakita na to ni kunhod na ang mismong kuhan. O bahin usab sa kalamidad o linog sa Mindanao, ang mismong ipikto karon sa linog, mga egzonan, sa dito maginhimutang saranggana, nagpadayon gyapon ang clearing o relief operation human kini sa kusog nga magnitude lagi sa 7.8 nga linog sa maasim sa Rangani. Aw na nga dunay tabang sa mga biktima. Anang mga lugar ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD nagpagawas na og serye sa DRO MIC PROMIC report alang kini sa hinabang ang pag-ibig fund. Nagtanyag usab og loan moratorium alang kini sa mga apektadong miyembro gud sa Mindanao. Kapin na biya karon 4 ka milyon nga magtutungha og libuan ka mga magtutudlo ang napiktuhan mga egzonan sa mga nagguba nga pasilidad. Sa gingon na tong mga tulunghaan o eskwilahan, limang kang 4 million ka mga magtutungha o galibuan ka mga magtutudlo ang naapiktuhan. Samana na siya ang nakita na to karon nga adlaw sa kagawasan. Og ang kahimtang usad sa panahon mga egzonan ato sa paksion ang maayong panahon sumala pa sa pag-asa nga kinahanglan ko no nga kinahanglan nga kanabang itawan to ang kinatibuk-an gyud nga panahon nga masinati lagi sa nasod karong adlawa tungod kana sa paghuyang sa habagat. O na, ang lokal nga ulan karon ay tinaligsik. At tama man sad, kaya di mga tugas gawas na magay lokal lang pagpanaligsik. At doon ay mga isolated rain showers lang o kalit lang nga pag-ulan. Labi na dito sa lugar sa kuan, Bicol. Bicol, Visayas, Caraga o Davao Region, Apilpod. Ang kanabang lokal lang nga pag-ulan. Kanamang tinaligsik lang ba? Tungod ka na sa easterless o localized thunderstorm. O na, ang ato karon nga namatikdan karon sa kagawasan, karong adlawa, mga egzonan, ang mga balita nga angay po nato ng hibawan ba o niya inyo po nang ipaambit sa ubahan. Labi na karong adlawa nga kananaang adlaw sa kagawasan lagi. Karon ato kining palauman ang regarding sa ato ang political situation karon mga kaigzonan. ang full alert karon sa adlaw sa kagawasan. Naka full alert status na. Karon ang hapit 90,000 kapuwersa sa Philippine National Police. Kini taliwala kini sa mga migawas nga taho bahin kini sa planong pagpanghasi o pag-destabilisasyon sa pipila ka mga pundok. Bisa na ay mga taho nga giingon nga gi-cancelar kini tungod lagi sa trahedya sa Mindanao. O na yung nagpabiling kini mabinantayon ang mga local government o labi ng kinitibok ang kagamhanan. 5,000 Lawa no, 90,000 kapuwersa sa Philippine National Police karon ng andam. Nining

0: Na pamahayag sa Vice Presidente Sara Duterte. Batok ko na sa mga akusasyon kaniya. Tama, ito yung ganyan ganina nga na masay mga batan-on ng mga legal team. Batan-on ng mga legal team. 40 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion o ang point of view. Human laman ining pipila ka mga painondong.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
5: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab nagyod, bus panto siya karon may nakayo.
6: Taas din sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba,
5: baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Caniete.
6: Simong
5: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong gamay na lang minuto sa itong programa.

0: Tama sa itong ikaingon kay BC Sara, nga maningkamot ng gitsya. At least nga naman po yung mga pabor sa iya, na po dili pabor. Importante nga magawas ang kamaturan kung doon natin saktong kagawasan. Magani nga doon ay mga pangutan na karoon sa katawahan, nagidala na ito karoon sa itong programang Public Opinion o ang Point of View, mga eksyonan. Ang tingog sa katawahan o ang panglantaw, nga angay po nato ni siyang ipasibaw sa kanginan. Aron lagi po nga mabati nato ang ato ang galamhan o mga pangunahuna ba sa ato ang dakong pagkulang o pagkulang sa kagamhanang nining atong nasod. O lagi na nga ang katawahan mga kaigsonan, fighter mo kahita ni God. Magkapangutana magunta nini atanan na itong ipanghisgutan karon gikan sa ekonomiya, politika, kahimtang sa ato ang karon nga status na to sa ato ang kagawasan karong adlaw Hunyo 12 adlaw sa kagawasan apan susamag nabilanggo sa kalisod niya ng atong panahon. Magani na nga magkapangutana at magkaigsonan ng atong emotional kahimtang dramatic system ba. Kapag saulog sa adlaw, sa kagawasan, karong adlaw, mga isunan, may bati ba mo nga tinuod ng gawas no ng Pilipinas? Taliwala sa mga hulga sa West Philippine Sea o sa mga isyo sa destabilisasyon? Giyunsa na to ni? Giyunsa ninyo pag-igo ang inyong budget sa pamilya karong panahon na naabay dugang singil sa kuryente? Luman sa paghinay sa ekonomiya. Igo ba ang pas-bas-bas sa magnitude 7.8 galing sa Mindanao? Maraman ka na bang ang hila? Para mga eksyonan ang usa sa mga nakitaan emosyonal ba nga mga pangutana. Nga angay po nato ng angay po nato nga gitikon ba nga tong galaman dili kay kita lang kundi ang mismong gobyerno. O gani apa ang katapusan mga eksyonan kini ang mga laom ug hagit sa kamatuoran. Kaya mutandog o mupukaw gayon sa galaman, sa gobyerno o sa katawang Pilipino. O na nga mahimo kining gamito na itong mga eksyonan na itong programa, ang gitawag itong punto para sa monolog ba sa itong naghisgutan na ito. O na nga eksyonan, ang gawas nun, kagawasan gikan sa unsa o para kang kinsa. Abi nato gitkutlo karong panahon na ka independente man, independensya man. Independence Day man. Kagawasan gikan sa unsa ug para kang kinsa. Ana mismo may isona nang hagit karon sa independensya. Unsao man nato karon pag-ingon nga kita gawas nun. Kung ang atong kaugalingong mga mangingisda dili gani magkakaon sa kaugalingong isdang gikuha. Tinan na mag-ata kasi mismo nga nangingisda, di kakaon siya ang kaugalingong gipangisda. Dili gani kapamana. Grabe naman kayo na mag-ata man. Palagi na ang unod siya independente, independensya. Mora ganit taphaw lang sa pipila ka mga katuigan. 128 katuig ang pag-antos. Down na bilanggo ang katawahan sa kakabos. Managroon sa naman ako eh. Alaga mag-eksonan nga lisod bitaw kayo paminaon kung ato ginabitaw ang kanon, kanang ato biyong ipokus sa ato ang kuhan, itong kasing-kasing. Marita mabungatan. And doon naman kayo mga seryoso mga pangutana ba? Seryoso mga pangutana para sa kagamhanan. Ngayon mo ginang gobyerno para sa katawahan.
1: sa gobyerno para sa kagalingong gahom o pamilya.
0: Agayin ko na itong pagsaulog sa 128 ka-adlaw sa kagawasan. Gawas nun ba ang gobyerno sa iyang personal nga interes? Aron tinuod nga maalagaran o maalagad sa katawhang Pilipino? Para manog ka ng gihagit ng gobyerno ng kaisonan? Karon, unsa man po'y galaman sa katawhang Pilipino? Sa galamhan sa katawang Pilipino ang giingon nato. Amot na lang. O dagani nga ang kalbaryo karon sa bulsa batok sa panglahutay. Magpangutana ba nga giunsa man pag-ingon nga gawas noon ang usa ka amahan o inahan kung ang iyang sweldo binihag sa walay huno nga pagsaka sa presyos palaliton. Unsa may kasulti sa ingon nato nga nag-ugmad sa barato arong ipakaon sa iyong mga anak. O gani karon adunay 2.8 ang pagtubo, dili lang numero sa papel mga eksyonan. Kini nagpasabot nga ang lamisa sa ordinaryong Pilipino nawala na. Wa na'y sulod kay Junan. Ang kakabos o sa kanakamatang sa pag ingon lang ginato nga susambot na lang. O na nga seryoso kayo mga isunan, hagit man sa alang sa katawang Pilipino. Kaya makaingon magutang kita ba isip mga lungsuranon tinuod ba nga gawas nun sa atong pangunahuna atong kahimtang sa nasod gawas nun ba? Ulipon ba kita sa saad sa mga politiko? Ang tod kanus anato kini makuha ang hamugawain kahimtang susamag malipayon nga pagpuyo. Nakatagamtam ba ang mga leader sa nasod sa Pilipinas nga may usa ka galam kanang ingon lagi natong kabos? Nangarunduraw, aron lamang lagi nga mahawasan. Nakita ba na sa atong kagamhanan? Maligin ang mga eksonan, o sa lang inisya ka ng pitik ba? Kana bang pitik lang yung gamay ko? Hindi na ito task on. Kaya, kuan maron, adlaw mas kagawasan. Para manggod ka na ang kuan lang gud ni. Atong istorya ni balita. Nya dayon kanang unsay man inyo karong opinion unsay man inyo karon nga point of view mga kaigsoonan unsay inyo man panglantaw sa kinabuhi gani na gani ko diri kuan kanang kanana ang wala lang gitay oras nga kagahapon ni text kana sa mga testimony kay namo goy mahinabi god nga tao nga medyo mura og hamtong siya ba unya do na sa mga testimony ba. Akong gikutlo, ginarecord na ginasuwat na ko, o di ba kahit tanto. Pero kuya, huwag sa mga tag-testimony, kay ala, kanapong kabahin po sa atuwa karong panahon ba, adlaw sa kagawasan. Nya mura o kanabitaw nga mudulot dito sa kasing-kasing, kay siya magin mismo yun, nag-ingon. Pero galing ka, wala lang kita'y oras mag-aisunan. Wala lang kita'y oras ba nga kanabitaw ipatuman bitaw tong iyang kuan. Ay ang giingon niya nga kanang testimony ba? Kanang yan testimony sa kinabuhi. Emotional nga hagit. Pero mantay time. 54 minutos naman nakalabay sa alas 4 magkaigsonan. O ganin na nga ang matuod yun na kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kunili anagyod sa kamatuoran magkaigsunan nga gihuptan sa katauhan. Din ang inyong tingog maugi maghari. O na nga ang programa nga Public Opinion and Point of View magkaigsunan, gidala ka ninyo sa pakikalayon yun sa ato ang mga mahinungdanon po ng mga sponsor. Ang Kagapi Glass, ayaw kalimot, Kagapi Glass and Aluminum Services, nga muservisyo na sila, ligon kayog nindot ng mga glass o aluminum nga works sa inyong mga balay pisina. Ang Kagapi Glass, sigurado yun, pulido nga trabaho, garantisado pa, barato pa. Yagi panagiyahan ni si Roderick Kagapi nga matawagan sa numero nga 0921-47-80047, Kagapi Glass and Aluminum Services nga nahimutang diha lamang sa public market niya itong syudad sa Panabo. Iyan man sad, ang Octaviano Tiloring magkaisona na ayos sa mong kalimot ha. Wapo sa nadihan lugar ha. Kaya kuan gyud kana bang pulido po na kay diha nga tahi. Di kalidad nga tahi. Nadia ang Octaviano Tiloring, eksperto gina sa paghatag kaninyo og kanang saktong fit o nindot nga disenyo. Octaviano Tiloring magkaisona. Okay, man sab, doon ay public service, mga kaigsuonan, na gipanawagan ang mga pamilya, ang mga pamilya o mga kaparyentehan ni Adil Villar Alcuber, 63 anyos, mga kaigsuonan, lalaki nga nakaroon sa kustudya sa Kuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dakuso Gian o Jan Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, mga igsoonan, Buhangin District, Davao City. O gitik sa cellphone number nga 0968 207 8592, mga kaigsoonan.

0: So matod pa sa giingon nato nga kana bang usa na magid ka oras atong panag-uban, puno gini sa pagtulunan kay sonan ang nagkalalay mga opinion ug laom gyud nga pagsusi sa atong nasudnong sitwasyon. O gadihan, natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban, ang public opinion o ang point of view mga isonan sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Nga gipangunahan sa itong kugihan, Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpa, Engineer Walpi Orio, Sir Kevin William Bergin ang IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao gini magdala kanato sa hustong dalan. O na mga kaigsoonan, mayong hapon ining adlaw sa kagawasan. Hunyo 12 ning kasamtangin nga tuig 2026. George Cahigas Jr. Mingon, mayong hapon and God bless us.
1: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
3: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform.
7: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pray sa pag-contact sa tong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913 Octaviano Tilore.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Start working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc og gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. mapalit sa mga butika.
2: Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan o gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
3: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
4: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani mo, malipong na ko. Mawad-an ako ang kuso. Usahay, dili pa ko makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang atoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na biay.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Day, ani ang gagud nimo day?
9: Pagpuyo ra gud dong, ikapoy biya ko.
8: Naunsa naman ka, day? Irritable naman ka karun. Na ay Terramax Capsule, oh. Tisting eh.
9: Terramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
8: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
9: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
8: Aladay, ni ano yung magkasamot day?
9: Tungod ni sa Terramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
8: Ali na?
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing di sa sito na kahapit niya at nasa ko tanang umagad na ding niya dugan di sa ginhawa gilantan siya in ko inom tali na kisya niya ulian hindot yun siya ang akong bana gani gisakitan ang hawak yun kasi mag-agay-agay akong gipainom magpawitin gaklasa na kong nung nading hindot yun siya nung nading ganito muna mag-ambo dito sa ginoo nung nading nga kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kun di na among gimintin karon ah nga suki na ko dili na ina ko yapan diri nga ana nag gurguro gitugnaw akong gipainom ina ang kuy ako diha diha dayon ng lading wala na gid siya rekuro wala na siya kanang naang nagitakigan anak gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lug isa kapad pagpalit
1: power 10 probayo capsule panglawas mo nga sigurado
3: naghahanap nga pananaw sensitibo sa hayag nga suga maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya og magsigig usab ang grado sa mata sintomas ka na sa cataract usa ka problema sa mata nga maoy hinungdan sa pagkabuta mag eye care gold ka ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog mas gipaepektibo eye care gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein vitamin A vitamin E vitamin C zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract eye care gold ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa 2nd Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, sa pa inyong gulat at doon na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

once again comes another rap slam. You are do things

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Ang kuan sa doktor sa kuha kay nadaw i-resume daw ni akong mata kanang inigkabuntag nga mata na akong murag na ibalas akong mata pati nga alangaw imong bukon pati yung haplusa. So itirisitaan ko sa to doktor ato nga panahon na nga sa tong tambala nga mahal-mahal ra pod. Wala may alibyo. Wala man siya maingon nga naagi siya na kayuhan. Bisag unsa lang tong akong gipangkuan ning abot ning CMD eye drops kung gigamitan sa kaluoy sa Ginoo ang tud karon wala na gid mobalik tong mga magpula-pula nga hapdos kaya ako matay ni ka mata na ko ni kabuntag. So nangin ko na ko basta na gamay katol sa kunta ako daw yung patuluan siya og CMD eye drops.
1: Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. pa sa Case Fragrances, what nga magpangita ka? For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Sinet nga, das ko nede sa tudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
3: Mm-mm.
2: Tapos, nana ko yung maintenance.
3: Mm-mm.
2: Testing yun ko mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na yun ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
3: Mm.
2: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
3: Mm-hmm.
2: Munang mitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom.
3: Mm-hmm.
2: Sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon.
3: Mm-hmm.
2: Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mm-hmm. mong gina ako at testimony pa salamat kay ko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Di na paila-ila ang pinakabagong kape.
5: Pinakabagong kape.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pang-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula og nagmalapod ang akong mata tungod kini sa kanunay paggamit sa computer og cellphone. Gisulayan ako ang I Care Capsule og ako pod gipatuloan akong mata og I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika,
2: Shopee o Lazada.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Clark, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabon na akong gagamit, og nindot igay siya. Magagad na akong tarong sa gabi. Magabasa na pod ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
1: iCare Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Cataract, Eye Care Gold.
2: Pterygium,
1: Eye Care Gold.
2: Astigmatism,
1: Eye Care Gold.
2: Glaucoma,
1: mag Eye Care Gold ka.
2: Eye Care Gold.
1: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
2: Yak kapsula para sa mata.
1: Adunay superior antioxidant
2: para sa mata.
1: Sama sa lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin E,
2: vitamin C,
1: zinc.
2: Og maski pa kusog sa pilberry,
1: berry extract.
2: Eye Care Gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong nga kombinasyon.
2: Inom og Eye Care Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved
1: nga Eye Care Drops.
2: Eye Care Gold.
1: Ang Eye Care Capsule
2: nga maski pa kusog,
1: maski pa epektibo.
2: Eye Care Gold.
1: Ang kapsula
2: para sa mga mata
1: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
1: C,
2: zinc.
1: Og gipakusog sa bilberry berry extract.
2: Eye Care Gold.
1: Ang superior antioxidant
2: eye formula.
1: Basta problema sa mata,
2: Eye Care Gold.
1: Ang nasulayan na
2: mapalit sa mga butika
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
2: Inom og Eye Care Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made,
1: FDA-approved
2: nga Eye Care Drops.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy. Alang sa iyang bana, nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
4: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din akong gigamit ang product ni nung lading power sin itong kasi o katong vitamin. Mawan man ito yung mga products yung gigamit na ultrasound sa utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang si ang apdo na cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
5: Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hindot yun siya. Kanang product ni mula tilawan, di na nako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luyatan aon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayang sing, di sa sito na kahapit. Nga, nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, di siya binawag, lantan siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Ako gipaino, magpawitin, gaklasa na itong nading. Hindot yun siya nung nading ganito muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino, din ay among gimintin ka rin. Ang nga, suki na ko, din ay nakuyapan, din nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, ako gipaino, inaampoy ako. Dahil nung nading, wala na gid siya ay kurog, wala na siya ka na naang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa, nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule, so nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si John, lisod jud kayo hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na nako mahimo sa una. Pero sa dihang na-try nako ang I Care Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text nako og makatanaw nako og TV. Epektibo jud kayo akong maingon, sulay lang kay dako og katabang kanako.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Sa kutis mistisa, kitang tanan hamis artista.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, i-Terramax Capsule to the max!
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo. Masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik o makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungol Basag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasing o ginukunan usab sa migat capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Cataract?
2: I care gold.
1: Pterygium?
2: I care gold.
1: Astigmatism?
2: I care gold.
1: Glaucoma?
2: Mag I care gold ka?
1: I care gold.
2: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata
2: at dunay superior antioxidants.
1: Para sa mata,
2: sama sa lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc.
1: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
2: I care gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula.
1: Para sa mata,
2: mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon,
2: inom og I Care Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care Drops.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Terramax Capsule Lumalabas Ang lakas Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sa masa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ako sa akong puson, anaay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga anaay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na maghahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

kontak na ang mga higala, no? Ato na sa pagahisgutan ang mga hisgutanan nato din ni sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og din ni sa atong mga hisgutanan karon din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Atong itapik kining spiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog og maayong panglawas. O diha usab mga higala, no, sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgutanan mga higala, no? Muni ang ato ang ginauhag, no? Dinhi sa kahanginan alang sa atong mga listener, no? Dinhi sa atong istasyon. Tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa sayo sa kabuntagon, no? Pagahisgutan nato ang mga butang na makahatag ka nato paglaong. Ilabi na mga higala diha sa mahitungo diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balagian. Dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. Og daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang. Diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad-an na yung paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan asa na lang naabot, bisan asa na lang nagpatambal, no? Pan subo pa malandungo, no, na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan, wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no, holistic mentor, Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no? Or kining spiritual education kauban ang ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian. Kay dili man gud pwede mga higala nga kining balatian, no, wala ni siya connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala kining balatian, no,
mao po ni amo hatag kanato og kanang kaluya diha sa tong pagtuo sa makagagahom. Na kung mugrabi na siya nga balatian or mudugay, mo po na isa nga mahimong hinungdan nga mawad antang pagsalig sa atong makagagahom. O ganunay na ako mga higala no ginabalik-balik nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugan.

So muna mga higala no nga empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o

unang-una higala ng imong pagtuo o pagsali. Manay first requirement, no? Pagtuo o pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo o pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi na kining programa karon nga imong nadungog ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Huwag ang mga pamaagi ni ini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Muna ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo nga tagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Muna'y first, kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So, muna higala ang ato ang himuon. Muna ang atong buhaton. Aron higala, no? Paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kong ginabalik-balik ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, mone ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala, buhatig action, take the first step, no? So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Moni ang ikaduha nga part. Moni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahino sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? Sa busa, doon natay schedule, no? Diri sa atong istasyon, kinimagong atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD Nicaea, no? Mauni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after aning program. Doon natay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So, diha sa atong mga schedule mga higala, there is a Kibawi Bukid, no, no? Doon natin schedule din he once a month. So, pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muan hita diri higala, no, sa atong istasyon. Una atas sa Bukidnon area, no? So, malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver, natay schedule di rin nga weekly, no? Every Saturday. So kung gusto ni mo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhilang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no? Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no? Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no? Diya sa imong panglawas. O base naguna-una kahigala, no? Basin o dili ni mo ma-afford. Dili ni mo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Affordable ni kaayo, mga higala, no? Ma-afford kaay nimo ni kung wala kay budget, no? Kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya nga ito ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy, no? Kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops, 200 pesos lang imong mabayad ana higala, no, powered by CMD, no, powered by CMD. So mo ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, wala tay laing mapalitan dinhi lang gyud sa atong istasyon, no, diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon, Light FM Panabo o Infinite Radio, no? Dinhi lang gyud sa atong istasyon. O itime ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

human anak mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuhanhi mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Dunay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no? Nga mapalit pod nimo higala, no? Subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili pod ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. Man ana higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon, na avail na nimo ang ato ang water therapy, no? Na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no? Nga gi-apod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no, ay early in the morning, no, nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, muinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no? Mao na nga to ang kaayuhan, water therapy, no? Duha ngadto sa tulo ka baso, no? Kay 6 liters man na higala, no. So kung naka 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no. Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, duna tay time frame, no, tulo hangtod sa unom ka bulan, no, mo ni ang ato ang proseso, no, tulo hangtod sa unom ka bulan nga continuous nga pag-follow, no, every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagpagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no, nga dunay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli nato mga higala, muna giingon nga doon nato ay gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay nato na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline. Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no, wao na to ang mga kabalaka, hadlok, no, diya sa atong unang nagkasing-kasing.
Maminaw ta sa atong programa kada adlaw ug i-maintain nato ang atong prayer life, no? Dayon every morning kulo abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga kanunay maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo, sa kabuntagon. O disiplina sa kaugalingon mga higala, likaya nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? Og muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo na kanunay tang mosalig na doon na pa'y solusyon. Kanunay tang mulaom nga maangkon yun na to ang kabaguhan, kaayuhan niya sa itong mga panglawas. Wala naman taigong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa mga dugang kasayuran after aning nga program. Musunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O God be the

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhia sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi. Eh, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo ng radyo sa panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katara.
2: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada. Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod ug kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Health, health, health. Alert. Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-being Partner, member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
5: Health, health, alert!
6: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold. Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Health, health, health! Alert!
7: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bilberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Sa matag adlaw, atong mata irmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
7: ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops ang naginusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang eye care drops nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Eye Care Gold Capsule.
10: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang Eye Care Gold ug Eye Care Drop. Una nako gipalit ang Eye Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
11: I care gold. Alaga sa mata mo, wow.
9: I care gold capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: I care gold.
1: Ang I care capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo.
9: I care gold.
1: Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract.
9: I care gold.
1: Ang superior antioxidant eye formula.
9: Basta problema sa mata,
1: I care gold.
9: Ang nasulayan na,
1: mapalit sa mga butika
9: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Inum ug I care gold
9: ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
12: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
13: Uy, Mare, asa man ka paingon?
14: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
13: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
14: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
13: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
15: Start twerking like Miley.
16: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
17: We were high, we were so high.
18: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magmula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula nawala yung mga nararamdaman kong yun. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakaakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod. Sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, pasigla akong pumapasok.
17: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
19: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
20: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
21: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
22: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
23: How often do you have this dream?

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Okay. Ay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyotay. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 años, taga-Puyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Niya hanap na good. Ako pananaw, kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, ni tagalkal na akong ubo nya, na inigawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud na tabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
5: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Mahimugay na ba ka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas? Ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
1: Pagdiagnose sa doktor kang cancer stage 3, measuring 0.7 plant 0.3 ang width niya. So nilata na gyud akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila, maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So, ako ni sugot oy. Ingon ko bahala nila mamatay ko basta kompleto lang ko ang akong dila. Igawas ko sa ospital ni uli and minom ko si MD and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Maganit ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akong dila di makukasulti. Karon, sige ko inom. MD, si MD
0: git lamang. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
7: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Moody's sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
10: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, at doon na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold.
2: Ang I Care Capsule. Nga maski pakusog, maski pa-efektibo.
1: I Care Gold.
2: Ang kapsula para sa mga mata.
1: Nga adunay mas taas gelutin,
2: vitamin E,
1: C, zinc.
2: Ug gipakusog sa bilberry berry extract.
1: I Care Gold.
2: Ang superior antioxidant.
1: I Formula.
2: Basta problema sa mata.
1: I Care Gold.
2: Ang nasulayan na.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Inhum ug I Care Gold.
2: Ug patuloy
1: ang mga mata. Sa Japan-made, FDA-approved na eye care drops.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol. Call ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
2: Sukad pag-inom nako sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita nako nga naay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga Mabuhay, General Sanud City, natabangan ngayon karon sa Terramax Capsule.
6: Terramax Capsule.
7: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
8: Ay, pikti bigay siya kay muting agid siya. Tig-ang nidako.
7: Agoy. Wow. si Mr. kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
8: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga Mabuhay, naggamit og Terramax capsule. Lumalabas ang lakas.
9: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kung bana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay polisterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10 Power 10 Probio Capsule
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. iCare Gold Capsule.
4: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: iCare Gold. Alaga sa
3: iCare Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto.